0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1. Kabay.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: 93.1. Maana

0: One, two, tres, cuatro.
1: 93.1 Mona Nee, hey. Mona Nee.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: M Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: M Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: favorito ng ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maanan ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: ito ng ating sakaw, Ninan Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Good

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
1: O kini ang inyong arang

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw. Katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka vibe.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaw.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Atty. Jim De Leon.
1: Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras sa Vibe Check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Carlo Flores.
2: Kaya paikutin ang roulette at yung chances to radio dahil mapapanood tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook Livestream at PRTV Prime Media YouTube Livestream. Ako po si Cheska Persia. Lahat lang yan dito sa
3: With Due Respect!
2: Tatlo lang.
1: Asan na si Ina, si Chan, tsaka si Clint? Lalo na yung Clint.
4: Richard Heydarya.
0: So fighting corruption, it's systemic corruption.
4: Carlo Flores.
1: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
4: Clive Arguelles.
5: Seryoso, sincero, at yung buong...
4: Dino De Leon.
0: Katotoo lang, so real talk lang tayo.
4: No? Sabrina Gaka.
6: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
4: At Cheska Persia.
2: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarilpa.
4: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect.
0: Yan. Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon, ang survey kung saan nagtablan na ang tambalang Robredo, Tulfo at Duterte Marcos sa mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. May epekto ba ang impeachment trial sa pagbababa ng numero ni Vice President Sara Duterte?
2: Yes, Attorney Dino, napaka malumanay naman ang boses mo. Tatalakayin din natin ang pinalawig na suspensyon sa aumento ng minimum wage sa Metro Manila. Tama ba ang desisyon ng Pasig Regional Trial Court?
1: Ihimayin din natin ang iba't ibang kontrobersya sa pahayag at pahayag na nagpapatuloy na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Dapat nga bang mahigpit sa pagkokomento ng prosecution at depensa?
0: Kaya naman, mawalang galang lang po at simulan na natin ang
3: Vibe Check!
1: Para mawala kayong energy today.
2: Let's go!
4: Survey results? Pulso ng bayan? Simplihan natin sa Vibe Check!
1: O game, simulan natin ang talakayan sa panibagong survey ng Okta Research Group noong Hulyo kung saan tumabla na ang tambalan ni Nanaga City Mayor Lenny Robredo at Senator Rafi Tulfo sa pagkapangulo at pangalawang pangulo laban sa tandem ni Vice President Sara Duterte at Senator Aimee Marcos.
2: Kaya nga Carlo, 45% ng respondents ang nagsabing iboboto nila si Pangulong para pas pangalawang pangulo si Robredo habang Vice President naman si Tulfo. Mas mataas ito kumpara sa 42% ni Duterte at Marcos. Pero maituturing pa rin itong statistical tie dahil sa margin of error sa survey.
0: Tama ka, Cheska. Wala.
2: Yes.
0: Tama ka, Cheska. O, simulan na natin ang diskusyon.
1: O, pinakamalakasan.
0: Diba?
1: Yan.
2: Pinakamalakas ang suporta kay Robredo at Tulfo sa Luzon.
0: Sa Luzon? Okay.
2: Habang hawak pa rin ni Duterte Marcos ang tandem ng Mindanao, syempre, as expected. O, ginawa na lang ng survey ang kasagsagan ng impeachment trial. Kaya naman ang tanong, may epekto nga ba ang ratings na ito dahil sa ongoing na paglilitis kay VP Sara, Attorney?
1: Nakauwi lang natin from Naga kaninang umaga. Congratulations ulit sa Angat Buhay sa matagumpay na pagdadaos ng Angat Buhay Run. Yeah. Second leg na ito. Tayo na. No? Para lang maalala ng mga kababayan natin, nung huling ginawa ang survey ng Okta Research, unti-unti yung humahabol si VP Sara, si VP Lenny at Senator Rafi Tulfo sa tandem na Duterte Marcos. Ngayon naging statistical tie na siya. So, pag tinignan natin, pag bin-breakdown natin, lamang na yung tandem na Robredo Tulfo sa Luzon at tie siya sa Visayas. At syempre, alam naman natin, hindi na nakakagulat na liyamadong-liyamado ang Duterte-Marcos tandem sa
2: Mindanao.
1: So, ano masasabi natin doon?
0: Ang una, ako, dami ko kasi kaibigan na ngayon sa kaibigan mga opisyalis sa Mindanao at mga tao sa Mindanao, no? Ang dami ko narinig na pagod na sila na na-equate yung mga Duterte sa Mindanao. So, optics-wise, sinusuportahan daw nila si Duterte, pero pag nagkaroon na ng viable candidate, ang dami na nagsasabi na hindi na nila susuportahan to si Rodrigo, si Sara Duterte, no? That's first. The second one, tandaan natin na itong si VP Lenny, ito ang pinakamataas niyang showing sa survey,
2: yes.
0: Sa president in history.
1: compared to yung 2022 na pagtakbo niya.
0: Agad tumakbo siya hanggang dulo ng daigdig, hindi umabot ng ganyang kataas, di ba? Expected lang yan na tumaas pa, lalong-lalo na hindi pa siya nagdedeklara.
1: Ah, compared dun sa isa
0: at na... At yung kalaban niya, nagdeklara na, dapat nag-consolidate na ng forces, dapat marami na nagsabi na gusto silang, gusto siyang suportahan, at nangangampan niya na para sa kanya.
2: Yes.
0: Pero, it seems like the complexion has changed.
1: Mm-hmm.
0: It looks like na yung pagdeklara niya, pababa pa ng pababa, no?
1: Mm-hmm.
0: And pangatlo, I think it's not necessarily because of the impeachment trial. Although nakita naman natin kung paano yung pambababoy nila sa mga institusyon, gaano yung pambabaruba nila sa pera ng taong bayan. I think largely, and kasama na dyan ang administrasyon ngayon, no? The Filipino people is looking for a better alternative. The Filipino people, I think, is looking for a good governance. Sawang-sawa na siguro rin sila sa bangayan ng Marcos Duterte. Sawang-sawa na sila sa flood control scandal. Sawang-sawa na sila sa malawakang malawakang patayan.
2: Yes.
0: Sawang-sawa na sila sa bastos at walang modo. And I think nakikita na rin yung sentimento na ang gusto na nila, good governance, maaasahan mo, malinis, tapat, at saka wala kang masasabi, at nagde-deliver ng resulta.
2: Yes.
0: At wala namang duda talaga na kay Lenny Robredo may resulta, hindi bastos at walang modo, at hindi mo masasabi magnanakaw. In fact, yung height ng pang-aasar nila ng 2022, ang kaya lang nasabihin, Lenny Lugaw.
1: Kasi, Lenny Lutang.
0: Lutang. Kasi siguro, lahat naman tayo nag-mispeak. Yung depensa nga, nag-mispeak eh, di ba? lahat naman tayo nag-mispeak. Minsan, di ba, may sasabihin lang na word, ma-alternate. Tayo nga dito, sa with due respect, may script na nga minsan, eh, nagkakamali pa. That's normal.
1: Uh-oh.
0: Pero at least, makikita mo, si Lenny Robredo, hindi niloloko ang taong bayan. No? Sincero, magaling, matalino, ekonomista, abogado, no? And ultimately, laging nagde-deliver ng results.
2: Correct. Sa akin, what's interesting about this survey is yung pagtanong niya is per tandem. Hindi siya individually, na individual yung tanong sa Pangulo, individual yung tanong kung sinong gusto mong Vice President. Pinag-tandem ng survey na ito, sino po ba ang mas may prefer kapag pinag-tandem natin si Robredo and Tulfo? At nakita naman natin, hindi historically, hindi naman politically aligned sa kulay si Robredo at si Tulfo. Pero pag pinagsasama silang dalawa, mas lumalakas yung puwersa nito. So it's one thing na sana ma-consider, no, ni Lenny Robredo and ni Sir Rafi Tulfo in the future if they have any plans to run. At nakita rin natin yung pag-tandem kay Duterte tsaka kay Aimee Marcos, siguro may effect rin sa pagbaba. Una, kay Aimee Marcos,
0: sa pagbaba.
1: Sino ba nagpababa?
0: Ingat-ingata mo na ba? Huwag ka naman.
1: Sino ba nagpababa dito?
2: Sino ba nagpababa?
1: Marcos ba? Kasi si
2: Senator Aimee Marcos na nagpababa.
1: Kaya nagpababa. Okay.
2: Kasi nga po, nakita naman natin yung Solid North, baka hindi na niya masyadong makuha because of her alitan ngayon sa kanyang pamilyang Marcos. At kaya Vice President Sara Duterte, may epekto nga siguro yung paglilitis ngayon sa trial. At the same time, marami na rin mga Bisaya at Mindanaon ang nagsasabi na hindi porket Bisaya kami at Mindanaon ay iboboto namin yan pagkapangulo kung may balak, kung tutuloy man siyang tumakbo sa 2028 elections. Kasi nakikita na nga nila, yung pondo namin nilulustay niya. So, yun ang talagang nakaka-resonate sa mga Pilipino dahil ang dami ngayon walang trabaho, ang dami ngayon kumakalaman siyan, ang dami ngayon nahihirapan pagpasok, pag-commute dahil sa flood control, sa mga palpak na flood control na yan. So, yun yung nakaka-resonate talaga sa mga Pilipino nating mga kababayan.
1: Gusto ko lang din dagdag na parang unti-unti na nababasag yung naratibo, yung kaisipan na hindi na matatalo, imposibleng talulin si VP Sara. Kasi dahil na sinasabi nila, Yamado na to, tapos na ang laban, GG, it's over. And mapakita naman natin na yung survey ngayon, nakita na naghahanap ng alternatibo yung mga taong, yung taong bayan sa ganyang klaseng pamumuno. Biglang natin din yung 13% na parang either hindi pa ayos sumagot o hindi pa alam ang kanilang gagawin. So, ibig sabihin, malawak pa ang playing field kung saan pwede pang mag-akit

0: ano na yun, accepted na yun ng taong bayan, no? Pero itong sa kabila, parang magkakaroon ka pa ng konting, huy, magkasama sila. Yes. Historically, hindi kasi magkasama yun eh. Pero nakikita natin na yun yung sinatawag nating Big Ten Coalition. Yes. Sa aking palagay lang, ha? Sa aking palagay. The reason why this tandem works, apart from the fact na Big Ten Coalition ito, is parang complementing yung personality. Yeah. Kung ikukumpara mo dun sa kabila, anong ibig sabihin ko nito? You know, you cannot expect Lenny Robredo to engage in a tit-for-tat with the other side. Ang ibig sabihin niyan, hindi mo maiisip na si Lenny Robredo, kung mumurahin siya, makikipagbardagulan, makikipagmurahan, or sasagutin sila ng pabalang. No, hindi ganyan si Lenny Robredo, kaya nga sinasabi sa kanya, ang criticism sa kanya, para mahina yata ito, hindi niya kayang sabayan. Uh-oh. Yung mga yun, which is I doubt, no? Uh-oh. Si Lenny Robredo, ang hirap magpigil, ha? At sa aking palagay ay kalakasan niyan. Yeah. Mm-hmm. Kahit na iniinsulto ka na, kahit mali-mali na sila, she never loses her composure.
1: Correct.
0: She never loses sight of what is important, no? Pero gusto din kasi ng taong bayan na may sumasagot dito sa mga ito. At sa aking palagay, kayang-kaya ni Rafi Tulfo na sagutin lahat ng mga barubal nilang salita, but at the same time, hindi na mag-i-engage ng barubal, action man din yan, no? At saka, sasagutin niya ng derechuhan itong mga ito. So I think it's a very good tandem. I hope and pray that when the time comes that they get elected, it will actually work. Sana magkaroon sila ng unity. Yung totoong unity naman. Hindi naman yung parang ano...
2: unity para sa taong bayan.
0: Ang sinasabi nila, di ba? Unity. Wala pang anim na buwan. Eh. Nagbabardagulan na eh. Hanggang ngayon, nagbabardagulan kayo eh. Anong unity ang pinagsasabi ninyo? Hoy, Sara! Unity ang kampanya mo. Bakit naman, di ba? Bakit di mo suportahan? Di ba? Sabi mo mga, I love you, BBM. Kulang na lang may mwa, sup-sup. Di ba? Yung parang doon sa mga text messages na makikita mo. Pero ngayon, ikaw yung nakunguna na gusto mo ipapatay. Anong kalokohan na naman yan? Kasi hindi kayo sanay na hindi kayo rain at hari.
1: Yes.
0: First time kayo na hindi rain at hari. Kasi sa Davao, rain at hari kayo. 6 years, rain at hari kayo. Ngayon, hindi kayo rain at hari. Ganit na ganit ka dito kay Bongbong Marcos. Di ba? Unity eh. Ang gusto ninyo dati, pero binola nyo yung taong bayan. Hopefully, in 2028, totoong unity ang makikita natin. At gusto ko lang sabihin, kaya sa kabila, mahirap naman talaga na pagpapataas at hindi magpabababa itong si Ivy Marcos. Kasi itong si Ivy Marcos, eh talaga namang ayaw mo naman talaga iboto yung ganyan. Peking Ilocano, no,
2: Traidor,
0: di ba? Peke lahat, di ba? At Traidor at Traidor talaga. Diba? Ayaw mga Ilocano yung mga Traidor. So, gets ko kung bakit magpapababa itong si Ivy Marcos imbis sa magpataas. Baka pag nilagyan ng ibang tandem for Vice President, eh baka naman tumaas itong si Sara Duterte. Gusto ko i-try is Sara Duterte, Robin Padilla.
2: Baka marintoke naman yung resulta niya pagka gumanda.
0: Baka marintoke yung resulta pagka si Sara tsaka si Robin Padilla. Hindi ko alam kung matalino yung tandem na yon. Hindi ko lang sure ha kung matalino yung tandem na yon.
1: Ang huli ko na lang masasabi, no, may pag-asa po. Ang nakita ko sa survey na to, may pag-asa kasi yung mga tao, nangangarap pa rin sila sa mas magandang Pilipinas and they are willing to bet on this hypothetical tandem. May pag-asa po, huwag kayong mawala ng pag-asa.
0: Pinakamaraming botante ay kabataan.
1: Yes.
2: Gen Z and Millennials.
0: Gen Z and Millennials. At kung nakikita natin yung ganyang improvement sa survey, eh tingin ko naman, meron talagang pag-asa.
2: Oh, syempre, hindi naman kami pwede lang ang dumaldal dito. Maaari kayong makisali sa huntaan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Isfenta. At syempre, babasahin namin yung inyong mga opinion sa komento at komento sa segment na Take It or Cleave It na wala si Cleave.
0: Hoy, Cleave! Patortor ka pa. Kung saan ka nagpupunta? Bumalik ka na dito. Ay, hindi pala ikaw topic. Lagay mo ka sa ruleta mamaya. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang suspensyon sa pagpapatupad ng dagdag sahod sa Metro Manila. Dito lang yan sa With Due Respect!
2: Hindi kaya inahanda yung ikliba kayong senatorial campaign.
0: Yun lang.
3: Ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
4: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
3: Dahil hindi tumitigil ang balita,
4: umakyat sa anim ang
3: mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad.

0: PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosho
0: sa PRTV Manila Channel 31.
2: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
3: Mukhang nagkakahabulan. Ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
2: Ibinibigay namin yung balita sa oras na iyon. Binibigay namin kung ano yung totoo.
3: I-inject na rin namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
4: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod sa bayan.
5: Hindi niya marami-rami itong binunyag si Alcantara. Pero
4: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
6: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
7: Hindi pwede na sa trabahong to unahin mo ang sarili mo.
8: Oo, nandun tayo sa dapat safe ka bilang reporter, pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
9: Umulan, umaraw, talagang baha dito.
10: Ang PRTV News, isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mga ngailangan ng platform para marinig yung boses nila.
11: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin, bigyan pansin.
4: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
2: Sa PRTV, hinahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino.
12: Ako si Mari Ocampo.
4: Ako si Zanto Ochona.
13: Ako si Angela Babad.
4: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
14: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya pasimple.
15: Welcome back.
16: Wala kasi si Richard.
17: Kape.
15: Ayan, namimiss namin yung tatlong wala po. Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa pinalawig na suspensyon sa implementasyon ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Nagpalabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage hike matapos mapaso ang ipinalabas na temporary restraining order noong Biyernes.
17: Kaya nga, Cheska, naniniwala si Pasig RTC Presiding Judge Mary Joyce. Gusto ko lang sabihin, ibahin yung tono Manong Song, na makabubuti para sa lahat ng stakeholders na ipansamantalang ipatigil ang pagpapatupad ng dagdag sahod dahil posibleng marami ang mawalan ng trabaho. Inuutos din ng korteng maglagak ang mga petitioner ng, ito napaka-imposible nito sa akin palagay, 10 billion pesos na injunction bond.
18: Pero Dino, nakatakdang iapila ng TUCP ang desisyon ng korte kabilang na ang posibleng pagdulog sa Korte Suprema. Ayon sa grupo, layo nitong maiwasan ang iba pang petisyon laban sa mga susunod na wage hike sa hinaharap. Tama ba ang naging desisyon ng korte kahit nakasaad sa labor law na hindi dapat magpalabas ang TRO sa aumento ng sahod?
15: Lahat ng yan, tatalakayan natin dito sa
19: Deep Dive!
0: Ready ka na ba? Deep Diving!
18: Ito muna, siguro boboses muna ako bilang nagpapasahod ng mga minimum wage ng mga employees.
17: Okay.
18: Ba, mahirap din ang naging epekto ng pagtaas ng minimum wage sa ating mga, lalo na sa mga MSMEs. Damang-dama naman natin yung bigat ng 60 pesos na itataas sa panahon na nagtataas yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Tsaka syempre, dahil medyo mabagal ang ating ekonomiya ngayon, hindi rin masyadong malakas ang paggastos ng mga Pilipino. Mm-hmm. So, ibig sabihin, talagang lubos na makaka-apekto itong wage increase. Pero, yun na nga ang tanong, Dino, bilang abogado, ang ginawa kasi namin sa negosyo namin ay hindi namin sinuspindi. No, patuloy pa rin namin binibigay yung 60 pesos na wage na aumento dahil syempre alam naman natin mahirap ang buhay. Yes. Pero yun na naman, ang taong bayan na naman, ang middle class na naman ang magtitiis at mag-absorb nitong impact na to habang nagdidiskusyon pa yung executive at ang judiciary. Pero Dino, sabi nga kanina, first time in the history of the wage increases na nagkaroon ng TRO sa pagkakaalala ko sa wage increase kasi 'di ba? Exclusive dapat na pagdetermine ng salary at wages ang executive. So, per labor law.
17: Alalahanin natin na the country is a country of laws rather than of men. Ibig sabihin, men and women, ibig sabihin, batas ang pinakabatas dito. Ibig sabihin, kailangan natin sundan ang batas. At ano ang sabi ng batas? Ano ba ang proseso ng pagpapasya ng batas? Ito po ang proseso ng pagpapasya ng batas, ha? Tatlong reading sa House of Representatives, tatlong reading sa Senado, pagkatapos niyan, yung version nila, pagsasamahin, sisiguraduhin na maayos, magbabaykam, no? Pagkatapos, pupunta sa executive, pipirmahan ng executive, magiging batas, ipapublish, at yan ay kailangan sundin ng mga korte. No? Unless, of course, ide-declare na unconstitutional yung batas. No? Ibig sabihin, hindi consistent sa constitution. Ano ba nakalagay sa batas? Saan po yung batas na ito? Sa labor code. Article 126, basa. Sabi niyo naman basa.
15: Basa!
17: Basa, okay.
15: Basa,
17: no,
15: basa.
17: Sabi dito, prohibition against injunction. Okay? No preliminary or permanent injunction or temporary restraining order may be issued by any court, tribunal, or other entity against any proceedings before the commission or the regional boards. Ano yung commission na pinag-uusapan dito? Yung National Wages Productivity Board. No? Okay. Ibig sabihin po, bago po kasi magtaas ng sahod, nagkakaroon ng hearing yan. Nagkakaroon ng position papers, kasama na dyan ang MSMEs, ang negosyo, at saka mga unions. Ide-determine ngayon, based on economic indicators, kaya ba? Based on economic indicators, paano ba mabubuhay ang pamilya? Kasi sabi mo nga, Carlo, kanina, nahihirapan ang mga negosyo. Tama? Nahihirapan, maliliit man o malalaki. Tama?
15: Correct.
17: Lahat naman tayo nahihirapan. Nagpapasweldo rin ako. Tama?
15: Tama.
17: So, ano ibig sabihin yan? Kung nahihirapan yung negosyo, paano pa kaya yung ordinaryong tao?
15: Yes.
17: Paano pa kaya yung ordinaryong tao na alam naman natin na tumaas lahat ng presyo, tumaas lahat ng mga mabibili mo, gastusin,
18: pati kuryente
17: man yan, gasolina man yan, pamasahe man yan, sardinas man yan, bigas man yan, tumaas lahat ang presyo, no? So, ngayon, sino ngayon ang tinitingnan ng batas para masiguro na hindi lahat maghihirap? Eh, di taataasan talaga yung sweldo para hindi maging kawawa naman at gutom ang ordinaryong pamilya. Ang nagtataka ako dito is bakit nakialam yung korte, yung judikatura, with due respect, of course, to the presiding judge, kasi malinaw ang sinasabi ng batas. Alam nyo, bago kayo makakuha ng temporary restraining order at preliminary injunction, sa aming mga abogado, lagi namin sinasabi, hindi ganun kadali yan. Tanong nyo kung bakit?
15: Bakit?
17: Tanong nyo kung bakit?
15: Bakit?
17: Kasi, ang kailangan mong unang-unang ipatunayan ay yung tinatawag nating clear right. Malinaw pa sa sikat na araw na karapatan. Ang tanong, malinaw ba na karapatan ng mga negosyo na hindi sumunod sa pagtataas ng sahod?
18: Eh baka daling ka sa dole pag di ka nag...
17: Correct, hindi nila malinaw na karapatan ni. Kung in fact, ang ginagawa namin sa preliminary injunction TRO hearing, sasabihin lang namin, hindi malinaw yung karapatan mo. In fact, hindi mo karapatan na humindi sa sweldo. Di ba sa pagtaas ng sweldo? So kung wala kang clear right in esse, yung tawag, no? Clear right in esse, or right in esse, or clear right, ibig sabihin, hindi pwede mag-issue ng injunction and TRO kasi re-resolbihin na lang yon after the hearing on the merits. Tandaan mo ito, preliminary injunction pa lang ito at temporary restraining order. Hindi pa ito yung buong kaso. Magpapakita lang muna ng karapatan based on pleading, at kung hindi clear yon, hindi dapat mag-issue ng TRO at preliminary injunction. Wala pa tayo dun sa hearing on the merits. Kasi kung totoong may karapatan naman pala talaga yung mga nag-file nito, edi ultimately, sa huli, edi ibibigyan ng korte yon. Pero hindi dapat nagkakaroon ng injunction and TRO. So sinasabi ba natin na hindi pwedeng i-reverse ng korte? No? Pwede. Pero hindi pwedeng preliminary injunction or TRO. Yun ang nakalagay dito sa batas. No? At exclusive domain, to begin with, hindi through the regular courts, but to the National Wages Productivity Board. At kung sakasakali hindi mag-a-agree, dapat doon final ito, tsaka kaakyat sa Korte Suprema. So, hindi ko makita, with due respect again to the Regional Trial Court, kung paano tayo napunta sa Regional Trial Court dito. Kasi nga, may ginawa ngang body, the National Wages and Productivity Commission, ang legislatura, at ang ating bansa, para mag-settle ng mga ganitong mga bagay. Kasi, Tanong nyo kung bakit.
18: Ay, bakit?
15: Bakit?
17: Kasi, again, itong mga ganitong economic indicators,
18: oh,
17: computation ng mga wages, no? Abogado lang naman kami.
18: Mm-hmm.
17: Kasama na dyan yung mga judges. Mm. Abogado lang ang aming training. Kailangan ito ng expertise. Yeah. Hindi ito madali. Kailangan ito ng multidisciplinary, taking a look at all the circumstances.
18: Saka ano nga, kaya nga napakahabang proseso ang pagdidetermina ng aumento sa sahod, hindi ba? Kaya nga parang isang beses lang siya sa isang taon nagaganap. Di ba nire-review siya annually?
17: Correct. Kaya nga with humility, pag ako yung judge, eh paano ko naman sasabihin na mas alam ko pa kung magkano dapat ang pagtaas ng sahod kumpara sa special body that was created for this. Kaya nga lagi ang sinasabi sa jurisprudence, pag may special body na nagdetermine noong mga facts and circumstances at nagdesisyon, usually the courts do not alter it and they defer to it because they have the technical expertise to do their job as opposed to general jurisdictions of law, yun, including the regional trial court.
15: Ito, attorney, matanong lang, bakit may utos din yung korte na magbayad sila ng injunction bond? Bakit yun mahalaga?
17: Kasi nga, hindi pa determined ang totoong facts. Diba? Hindi pa determined ang totoong rights. Preliminary eh.
15: Yeah.
17: So, para masuspend mo, bayad ka ng bond para may huhugutin ka agad yung mga workers kung sakasakaling matalo ka na doon sa main case.
15: Mm.
17: Nakuha mo? Pero sa aking palagay, 10 billion?
18: Makatarungan ba yun?
17: Hindi ko talaga maintindihan yung 10
18: Sinong
17: billion.
18: Sinong negosyo ang may 10 billion? Ay, alam ko may billion tinanggap. Pero
17: baka sa bank account ni Sara Duterte, 6.9 billion, kulang na lang siya ng 3.1.
18: Oo.
17: Ano yan ah? Supposedly ah, ito ay yung bond kasi eh para
18: tataya mo yan, 'di ba?
17: Oo, yun yung damage, yun yung mag-aano mo na damage.
18: May no? Mapagkukunan ng danyos.
17: Yung lahat ng mga manggagawa, can you imagine? 10 billion lahat ng mga gagawa si Sara Duterte, 6.9 billion sa loob ng kanyang bank account, labas, pasok, di ba? 475,000 pesos kada oras ang ginagastos ni Sara Duterte doon sa 125 million na confidential funds. Ay, mamaya pa pala. Hindi ko na naman po mapigilan ang aking sarili dahil nakakapang-init ng ulo, di ba?
15: Pero itindad ko lang.
18: Oh, kasi delikado kasi, no? Kasi pag every time may magsasabi na lang sa susunod na pag-uumento ng sahod, may magrereklamo lang tapos magiging sususpend din na agad. Mare-reverse yung isang taon na pinaghihirapan ng DOLE at ng iba-ibang mga sektor.
15: Correct.
18: Ganun lang ba kadali? Parang medyo meron ngang malaking injustice sa opinion ko na nangyari doon.
15: Sa akin, idagdag ko lang doon sa economics class namin dati, ina-explain niya bakit nagkakaroon ng wage hike. Kasi taon-taon po, tumataas yung inflation rate natin. So, tumataas yung presyo ng goods and services. Kaya kumbaga, yung wage hike na ito, sinasabay lang natin yung inflation. Kung babasihan natin sa economics and sa math, kapag dinagdagan mo ng 85 pesos ang sweldo ng isang tao, ng isang manggagawa ngayon, katumbas lang siya sa pera na pinapasahod mo sa kanya last year. So technically, hindi tumaas ang spending power ng manggagawa. Sinasabayan lang natin yung pagtaas din ng price of goods and services. And nabasa ko rin, si DOLE Secretary Francis Tolentino, kinomend niya actually yung mga maliliit at malalaking negosyo na nagbigay pa rin ng 85 peso wage hike kahit may TRO ngayon sa Pasig Regional Trial Court. So it means, ang mga negosyante po natin, pwede nyo pa rin pong iakyat ang wage po ng inyong mga manggagawa by 85 pesos kahit po may TRO kung ito po ay ginugusto ninyo.
17: Sa akin palagay huling-huli na, no? Dangerous precedent. Gusto ko lang sabihin yung dangerous precedent na pumupunta sa courts of law na hindi naman expertise
18: walang,
17: ito. Lagi na lang pwede magpunta doon sa iba't ibang korte para kahit sino negosyante tapos masastop yung national wage yung national wage hike, no? Very dangerous tong precedent na sinet nung presiding judge. I think there are groups who are taking a look at the possibility of disciplinary action. Nakikita ko kung bakit. Kasi malinaw yung sinabi ng batas.
18: Very grave ba ang abuse ang discretion
17: ang
18: ba yan?
17: Ang tawag namin dyan ng possible ground, again, with due respect to the presiding judge, hindi ko na tinignan yung pangalan, yes, no? Out of deference. Pero ang nakita ko is some groups are taking a look at the possibility of initiating a disciplinary action on the ground of gross ignorance of the law. Kasi malinaw eh, explicit yung binasa ko kanina, no?
18: Uh-huh.
17: So nakikita ko yung possibility niyan, yung value niyan, tsaka yung ang sinasabi ko kaninang walang right in esse, no? Huling-huling lang gusto ko sabihin, no? Tanda rin natin sa mga negosyo natin, siguro, no? Na ultimately, pag tumaas naman yung purchasing power ng bawat pamilya, babalik rin naman sa negosyo yan.
15: Mm-hmm.
17: Kasi,
13: syempre ibibili nila yan ng mga pangangailangan. Ibibili nila yan ng mga additional services. Yes. Kung mataas man mataas-taas pa yung purchasing power nila, of course, yung konsepto ng marginal utilities, economics, eh, maghahanap pa sila ng paglalagyan ng pera na yan. Mm-hmm. In short, pagka tinawataas rin ang purchasing power ng sambayan ng Pilipino, is nagiging mas active rin naman yung ekonomiya. Of course, syempre, sasabihin nila magkakaroon ng inflation. Kaya nga may debate yan eh.
18: Oo.
13: Diba? Ano yung equilibrium? Ano yung gitna? No, na magpapalakas pa rin sa ating ekonomiya but at the same time kayang-kaya ng pamilyang gumastos, no, at mas maging economically that is the best sweet spot.
18: At hindi nakakapinsala sa mga negosyo.
13: Correct. Yes. Hindi nakakapinsala ng malala
18: at ng kahit anong sektor.
13: At ng kahit anong sektor ng malala. May aray sa simula pero ultimately dahil may pambili sila maganda rin sa negosyo, mm-hmm. Di ba? Yun. So yan yung pinag-uusapan diyan.
18: Okay, bakang lalalim na naman tayo sa economics muna. Time out muna tayo dahil sa aming pagbabalik. Samahan niyo kami sa Meriyan ng Puno ng Bangayan. Dito lang yan sa
19: With Due Respect.
14: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan

0: 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Mawalang galang na po.
1: Magbabalik po sila
0: para bumanat with due respect.
2: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
0: Richard Heydarian.
3: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
4: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
5: Seryoso, sincero, at yung buo.
0: Dino De Leon.
6: Katotoo lang. So real talk lang tayo.
0: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
7: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Jessica Persia.
8: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon sa PRTV Manila Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Istret at FM Radio Regionals. Gising!
9: Ang inyong Mr. Gising in the morning.
10: With pleasure.
11: Energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga, kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin El Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
13: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigay ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
14: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
12: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
15: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
12: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po.
16: Paparlo?
17: Mapapaghalataan na naman tayong hindi pa kumakain ngayong araw eh. O...
16: Para ang sarap ng pagkain
17: parang
16: natin.
17: Parang pakulito mo akong nagme-merienda.
18: Masahan kumakain na ako ha.
17: Sige.
16: Pudi kasi si Carlo eh. Ayan po, welcome pa rin po si With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with the twist. Dito, magbibigay lang po tayo ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itinatampok natin na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa Mukbangayan!
18: Okay pala po, salad na kami. Tryin nyo.
0: Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan.
12: Oh, ayan.
16: Ano meron tayo ngayon?
17: Napapaaghan ko magbe-bear months na, pero ang kinakain natin ngayon ay direkte na may fruit salad.
16: Okay, kasi parang noong nakaraan, nanonood ako ng mga impeachment trial na mention ata ni Attorney Lorna Capul. Hmm. Parang gumawa ata ng fruit salad itong mga sinulat nila sa acknowledgement list.
18: Ano ba yung mga pangalan na doon?
16: Kasi Attorney
18: Lorna... Wala naman ako nakitang kaong. Wala pa lang kaong to. Wala pa pan... Ano?
17: Wala. Mango.
18: Wala pa lang pan ni Coco. Kaya pala hindi na ilagay sa resibo. Baka ito yung kinakain nung ginawa yung mga diba? Voucher. Walang pan ni Coco, walang kaong.
17: Tapos, walang ilaw noon, kaya andilim.
16: Andilim.
17: Diba? Sa gabi nila ginawa yun eh.
16: Kasi sabi ni Attorney Jay Kamote, Miggy Mango,
18: may kamote.
16: Tsaka may keso, napagkamalang
18: kamote. Halo-halo dapat si kamote. Niloloko niyo ako, di ba't fruit salad? Kamote, and then?
17: Ba't bang ilip niyo? Ano ba yan? Nagloloko naman sa atin
18: cheese.
17: Yung Vice President.
18: Ah, oh, ano, oh,
16: may cheese.
18: May cheese. Mm. Ano ba yung cheese?
17: Yun, presiding officer. Yes, oh. Ay, diba?
16: Sabi nga, hindi nga naman niya kamag-anak, tapos may heart pa doon.
17: O, yung mga senador. So, hindi ko alam, nanonood yata ng hearing eh, no?
18: Pero may fruit salad na daw, no?
16: May fruit salad.
18: Nakakapang-init ang ulo tong part na ito, kasi...
17: Karagkamo!
18: Oo, pag pinag-usapan natin yung confidential funds, no? Ginawa nilang parang ATM. Kumbaga, ito yung tingin nila, ha? At ito kasi yung ginawa nila sa Davao.
17: Sino sila?
18: Natin, ha? Yung mga Duterte. Okay. Ever since, no? Mm. 54 billion na ba ang worth ng confidential funds yan? Tinangan natin, baka mali sila sa ito, pero definitely 30 to 50 plus billion sa dami niyang sa tagal nila sa puder, yan yung ginagawa nila dyan. Ano yung ginagawa? Tanong nyo kung ano?
17: Ano?
16: Ano?
18: Kanina pa ako nagpapatanong, ha?
16: May laman pa yung bibig namin, eh. Ano po?
17: Ano ba? Ba't ba nagpapareset ngayong araw dito?
18: Ang ginagawa nila is, ginagawa nilang parang discretionary funds.
16: Yeah.
18: Yung confidential funds. Para sa kanila, pagdating sa confidential funds, eh bahala na sila kung paano gagastusin. Mm. At saka bahala na kung paano nila liquidate, hindi sila titignan. Sa Davao, walang nangahas na questionin kung paano nila gastusin itong confidential
17: bakit funds. Bakit ano mangyayari sa'yo kapag nangahas ka magtanong sa Davao?
18: Eh, di ba? Nakikita mo naman doon, huwag gayahin, patay. Mm. Di ba? Ganyan yan eh. Expertise ng mga Duterte ang patayan. At I will say it always because there were the estimate of the International Criminal Court is 12,000 to 30,000. The expertise of the Dutertes are taking advantage of the justice system, weaponizing it para patahimikin yung mga kalaban nila. Kung hindi ka ipakukulong, ipapapatay ka. O ipatatanggal ka sa trabaho. O sisirain yung karir mo. O babastusin ka at ika-character assassinate ka online. Bakit ko alam yan?
17: Bakit
18: eh,
17: tamo?
18: Si Laila de Lima eh. Mm. Ganyan ang ginawa nila eh. No? Ang dami kong mga naging kliyente na mga pamilya na mga pinagpapapatay nitong sila Rodrigo Duterte. So walang komisyon sa kanila dito sa Davao ng Matagal.
17: Confidential funds.
18: Agad nila doon sa Office of the Vice President and Department of Education na gawa nila, naba, di pinag-aagastos nila na parang ATM nilang sariling pera.
16: At attorney, balikan natin yung mga pangalan na to. Mm. Lahat sila halos acknowledgement receipt for giving information.
18: Supposedly.
16: Supposedly. Eh, napakadali nga naman mag-invento ng mga ganung bagay kasi wala nga silang proof of success sinasabi nga ng mga people from COA Ikfao.
18: Correct.
16: So, kaya naka-question nga sila. Kaya nagkaroon ng notice of suspension and disallowance.
18: Correct. 475,000 pesos ang ginasta nitong si Sara Duterte kada oras.
16: Mm-hmm.
18: Isipin natin kung gaano karaming pera yun, ha?
16: Mm-hmm.
18: Ang minimum wage sa Metro Manila is around 187,000 pesos per year.
16: Mm. Per year.
18: So, triplihin mo halos yun. Triple na gastos na supposedly sufficient para sa isang pamilya, yaan ang ginasta ni Sara Duterte sa loob ng isang oras.
16: Hmm.
18: Kada oras, nagpapamudmot ng sweldo ng tatlong pamilya kada oras ng panahon ng
16: Pasko.
18: So, yun, hindi po aksidente yon. The reason why, Sara, the reason why na mimudmod na ganito karaming pera nung Pasko is because the confidential funds was used for patronage politics.
16: Mm-hmm.
18: No, ang ibig sabihin niyan, bumibili ng mga loyalty ng mga panahon ng Pasko, pinamimigay sa kanyang mga supporters ng panahon ng Pasko at kailangan nagmamadali.
17: Kasi
18: kumakaripas.
17: Bakit kamo?
18: Para bang marathon, para bang sprint, no? Na talagang contest. Nagkandarapan na para
17: si Pato
18: de la Rosa, no? Na gumasta na sobrang bilis. Bakit kamo? Eh kasi, pag hindi nila naubos ng Disyembre, eh pabalik ang lahat ng mga perang ito sa National Treasury.
16: Mm.
18: Kailangan ubusin sa lalong madaling panahon. Di ba? Di bali nang, bahala na si Batman kung paano ang liquidation niyan, basta ipamudmod at ubusin. Obosin! Ang pera ng taong bayan. Obosin! Di ba ang pinaghirapan ng mga taxes? No? And then, pagkatapos, edi kala nila, wala magche-check sa kanila. Pinamudbod. Tanong sila ngayon, paano po namin i-liquidate? Iba sa national eh. Di ba? Rasanay sila doon sa Davao eh. Paano po namin papaliquidate? Sabi, i-liquidate yun ng maayos. Mm. Di ba? Huwag ka na mag-issue ng notice. Di ba sabi ni, ano, nung kanang witness, huwag na rin siya mag-issue ng audit observations bago yung notice of suspension and bago yung notice of disallowance. Eh, matigas yung COA National. Nag-issue ng notice of, ng observation, audit observation. Pagkatapos mag-issue ng audit observation, sabi na, naku, seryoso ito ah.
16: Mm-hmm.
18: Doon sinumite yung mga dokumento afterwards, which is an afterthought.
16: Mm-hmm.
18: Ang nakakainis dyan, marami doon sa mga dokumento na iyon shows na ginastos pala yung pera bago pa makuha yung confidential funds. In other words, meron doon mga pinabudbud muna yung mga pera, kung ano naman ang kalokohan naman pinagagawa sa pera ng taong bayan, i-reimburse mo na lang.
16: Mm-hmm.
18: So, hindi mo nga sure kung may re-release yung pera sa'yo, bakit ka gumagastos, no? Reimbursement ang peg, no? At the same time, kung wala, ibig sabihin, the Office of the Vice President, the Department of Education Secretary, was living beyond her means.
16: Mm-hmm.
18: Beyond the nation's means, at sakasakali, umaasa na lang na bibigyan talaga siya ng confidential funds. Huli na, bago siguro sa akin lang, bago kayo, kung meron pa kayong gustong sabihin, no? I just also wanna call out the legislative and the executive, including President Bongbong Marcos. Diba? Because we have to call a spade a spade. Bakit nag-release ng confidential funds sa Office of the Vice President and Secretary of Education to begin with, kahit wala yan sa mandato? At kahit na nirelease yan, by the way, by the President, tamang point ni Attorney Kapunan, hindi ibig sabihin, hindi mo na ililiquidate na maayos, ha?
1: Oo.
18: Dahil hindi kayo reyna at hari.
1: Mm-mm.
18: So I think there was a mistake there to begin with, no? Kung bakit din sila nag-release ng confidential funds, eh hindi naman yan mandato ng mga ahensyang ito.
1: Ako nagtataka, Dino, kung inabunuhan nila yung pera, yung pag-gastos ng confidential funds, either nilabas nila galing sa sarili nilang bulsa, which yung tanong ko, saan mo kinuha yun?
18: Eh, zero ang cash mo sa salin.
1: Zero ang cash mo.
18: Zero ang cash mo sa salin.
1: O pangalawa, di pagpalagay natin na hindi galing sa kanya, nakakapagtaka sa akin, eh baka galing sa kabilang budget. Hindi ba malversation yun pag ginamit mo yung pera ng, eh kung galing yun sa pondo ng bayan, o may pera kang nakaitaya sa isang programa, tapos ginamit mo sa ibang programa, pwede ba yun?
18: Eh, technical malversation na naman talaga ito. Alam mo kung bakit? Tanong ba sa akin kung bakit?
1: Bakit technical malversation
16: bakit
1: yan?
16: Bakit po?
18: Bakit magsugusto ko yung ganun ngayon?
16: Prof Dino?
18: Ano ba meron sa akin?
16: Prof De Leon?
1: Kompleto ba tulog mo?
18: Tanong sa akin kung bakit?
16: Bakit?
18: Very good! Okay na.
16: Okay na. Anong sagot?
18: Technical malversation yan kasi supposedly ginagamit ang confidential funds for security operations. Bakit bumili ka ng napakaraming mga gamot?
1: Na walang resibo.
18: Oh. Acknowledgement lang. Bakit ka bumibili ng computer? Bakit ka bumibili ng monoblock chairs? Supposedly, hindi mo naman yan discretion. Dapat yung mga yan, tinatawag natin line items kasi dapat pinagdedebatihan yan sa legislative kung ilang gamot. Bakit yan ang gamot na bibilihin? Batay sa datos yan ba talaga mga sakit na kailangan ng mga Pilipino?
1: At ba't sa butika na to?
18: Sa butika na to. Bakit kailangan, ba't kailangan mo ng monoblock chairs? Eh last year, binigyan ka na ng mga monoblock chairs. Saan napunta yung mga monoblock chairs
1: yung
18: na
1: yun? Yung laptop,
18: alam ko. Last time, yung laptop, bakit mo pinambaba to? Ibig sabihin, ginagawa mo ba to pantumbang preso? Bakit nasa na yung mga laptop mo dati? Diba? So, yan yung mga pinagdedebatihan dyan. Yan nga ang primary task ng legislature. Yan ang pinaka-importante, single most important law that the legislative branch passes every year.
16: Yeah.
18: Tapos isi-circumvent mo yon. Kaya nga, pagka kunyari, sabi, this is for disaster response, ginamit mo panggawa ng eskwelahan, ibig sabihin ba nun, ginamit ko naman panggawa ng eskwelahan, okay na yan.
1: Oh.
18: Hindi ganun. Hindi okay yon kasi you are circumventing what is stated in the law. Diba? Ibig sabihin, sinisupplant mo yung power ng legislative na hindi mo domain. Kaya ang tawag po dyan sa batas, technical malversation. May kulong ba yon?
1: Meron.
18: So ibig sabihin, kung hindi mo ginamit ito for confidential operations, ginamit mo para dun sa mga, sa pagbili ng mga gamot, technical malversation yon. Except na lang, kung yung 1,600 na pinagbilihan mo ng information, tinalo mo pa ang NBI na 25 million lamang ang budget every year doon sa confidential funds nila, tinalo mo pa ang Philippine Coast Guard na nakikipagdigma sa West Philippine Sea na 10 million lang for a time, yung kanilang budget. Ikaw, 612.5 million, no? Except na lang yung lahat ng pinagbilihan mo ng information, lahat may ubo, lahat may sipon, lahat nilalagnat, lahat may pulmonya, lahat kailangan ng antibiotic. Ay nako, anong klaseng security operations ang meron tayo kung lahat na mga ano natin, operatives natin, eh may pulmonya, may sipon, may lagnat.
1: Eh baka naman kasi ang sinong mangyari. Nagtatanong ha, ilang araw ka na may ubo, sino dyan yung magnanakaw?
18: Sino dyan? Oh, ito po yung information. Parang hirap.
1: Hindi ko ma-imagine eh.
18: Baka mahawa tayo dito. Ano, hindi ko talaga ma-imagine kung bakit ubo, bakit gamot sa ubo, sipon ang gusto nito mga operatiba natin. I really cannot imagine. No? Ibig sabihin, ginagawa mo naman pong bobo yung sambayan ng Pilipino. Ang ating mga COA auditors na karir po nila na tingnan yung mga ganyang kahibangan at kalokohan. So ngayon po, dati po kasi, siguro napipilitang pikit mata na lang, katulad ng sheriff sa Davao na hindi na lang kayo dinemanda, malamang dahil sa takot, yun ang rason kung bakit pinababayaan na lang nila. Pero wag nyo naman pong gawing tanga at land ng mga duwag ang mga Pilipino. Dahil meron po talaga lagi, titingnan kayo sa mata at sasabihin, hindi na tama ang inyong ginagawa.
1: Kaya saludo din sa ating Commission on Audit, no, sa paninindigan. Hindi rin basta-basta ang kanilang binangga dito. I can only imagine yung amount ng pressure, no, na hinaharap ng mga COA auditors na to, na ginagawa na to araw-araw. So saludo po kami sa inyo. At paalala lang din po sa mga senator judges, na huwag niyo naman po bastusin yung mga kapwa niyo kawani. Sila po ginagawa lang kanilang mga trabaho. At kung bastusin po natin sila, para naman po una, hindi kayo senador, at pangalawa, hindi naman po kayo hukom, no?
18: Pagka nainis po kami sa inyo, pauubuhan namin kayo sa mga operatiba ni Sara Duterte para mahawa kayo. Okay? Abangan sa aming pagbabalik. Alamin natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta at bakit sila ang naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa With Due Respect!
12: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
13: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
14: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
12: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
15: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
12: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan,
0: anong iyong... Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
10: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
19: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online. Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
20: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
21: Traumatize sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin. May aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang.
18: Ayan. Oh, ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli, ako po si Atty. Jude De Leon, ang yaman na kunay.
16: At syempre, salamat po sa aming 2,100 viewers sa YouTube live stream. Marhay na hapon po sa ating mga kapwa Oragon. Ako naman po si Cheska Persa.
1: Para sa mga OMA at mga kapwa kong si Youngstown, ha? Ako naman po si Carlo. Maganapan sa inyo. Excited na kayo. Malaman kung sino ang ikutan ng ating ruleta tulad ng dati ng never na nasunod ng quick comment sa matatapatan ng ating mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin, share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page. Ito ang ating
22: Magic Ruleta!
1: Ayaw niyo ba yung young?
0: It's time! Ikutin ang Magic Ruleta!
1: At meron tayong bitaw.
16: Boss Om Carlo. Oh,
18: sige na, go. Baka sabihin mo yung stand ako ulit. Go ruleta ka na.
1: Oh, sige, go ruleta. Yung mga awin, yung mga Oma natin, ha? Tsaka yung mga kasama natin.
16: Boy! Pinakauna sa ating ruleta ay si Pastor Apollo Quiboloy.
1: Na, kamakailan na hiningi ng extradition. Sinimula na ng Amerika ang proseso ng pag-extradite dito kay Pastor Apollo Quiboloy.
18: Sige nga, sabihan mo nga, Quiboloy, ishtap. Ishtap. Sabihin mo nga doon sa request. Sige nga. Pero God's appointed...
1: Appointed son of God.
18: Yan, di ba? Kaya nga kung sinabi niyang ishtap, sana mapigilan niya yung United States Department of Justice. No, para i-request itong kanyang extradition for violation of...
1: Mahaba, may human trafficking.
18: May human trafficking, racketeering.
1: Tapos may konting immigration violation din yata kasi parang nag-commit pa ng immigration fraud, something to that effect.
18: Ako natutuwa naman, no, na yung justice system natin, ito nga po yung sinasabi ko, no, hindi naman kasi ito na parang it works in the other, it doesn't work the other, no? Lalong-lalo na, hindi naman ito crimes against humanity, no? Sa aking palagay, there is wisdom to trying itong si Quiboloy dito sa Pilipinas. No? Okay naman sa akin yan. Pero, afterwards, pagka-try, di ba, and makonvict siya dito, extradite. Para so, matry and convict din siya doon with the condition, crimes. Pwede kasi yan eh, with the condition na isa-serve niya rin dito yung kanyang sentence. No? Pero sa akin kasi, dahil na-violate niya yung batas ng ibang bansa na kasama sa Community of Nations, he also has to face justice there. In the same manner, na pag meron mga tayong mga kawatan doon, i-request din naman natin extradition eh. Pero kung may hinaharap silang kaso doon, kailangan harapin rin nila yun. Hmm. Tapos pupunta sila dito para harapin rin ito. In other words, hindi ito na naman yung mga peking nationalistic na bakit
17: sabihin na naman
18: dinadala
17: sa iba. Na naman
18: foreign
17: daw
18: court na
17: uusig,
18: naman. Oo, pero dapat mausig rin dito itong si Kiboloy because right now as it is as it goes mukha namang nag-work ang justice system and willing and able in so far as Kiboloy is concerned. In the case of Duterte, our justice system given all data, wala nga ni isang kaso, unwilling and unable to try. Unwilling and unable to try, tsaka wala tayo talagang expertise, never nangyari na nagkaroon tayo ng trial pagdating sa crimes against humanity, eh hindi talaga kaya. Pero ito kasi iba eh, the message naman na kaya natin.
17: At saka malinaw na may allegation sa na ang krimen ay ginawa sa ibang jurisdiction. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi yun yung iniba ng complexion ng kaso na to na sasabihin nga na naman na trial ng ibang korte. Napunta yan sa poder ng ibang korte dahil ang krimen ay ginawa sa ibang bansa. Mm-hmm. Kaya nagkakaroon ng extradition na ginaganap. So hindi siya international court, ay talagang korte siya ng ibang bansa kung saan allegedly ginawa ang krimen.
18: Kaya nga may extradition kasi nire-respeto nila ang ating sariling system.
17: Kumbaga nire-request.
18: It is a request. Oo. Subject to the approval of the sovereign people, di ba? Sovereign Filipino people, their institutions, and their duly elected officials, and lahat ng mga opisina na may kayang i-grant ito.
17: Tandaan lang natin na itong extradition nito ay siguro pagbibigay din ng lakas ng loob sa mga individual na naging biktima nitong pastor, ni Pastor Kiboloy. Na kasi bawat kaso na sinampa, may at least isang tao na nabiktima ng trafficking, di ba? Naging biktima ni Pastor Kiboloy dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. So, mabuti naman nakakahabol ng hustisya sa nasirang pastor.
16: Sa akin talaga, he's a threat to the Filipino and American people, especially sa mga bata, sa mga kababaihan. And at the same time po, mahiya ka naman na Kiboloy for saying that you are the appointed son of God. Sa mga naniniwala pa po sa kanya, hindi po talaga ang Diyos ang pinaglilingkuran niya. Kaya mag-isip-isip na po kayo.
18: Pero huli-huli lang ha, gusto ko lang sabihin na makapangyarihan pa rin tong si Kiboloy. Makapangyarihan, influential pa lang. Eh sa aking palagay, hindi aksidente. Nung siya ay kinuha, eh biglang nagpa-appoint na administrator.
17: Sino?
18: Si Rodrigo Duterte. Anong ibig sabihin nun? Bakit delikado? Bakit? No? Ibig sabihin, there is a huge possibility na talagang pera ng mga Duterte itong mga assets ha. Nitong
17: si Kiboloy. Naman nun, tax-free pa.
18: O yan ang isang anggulo na tinitingnan na pera talaga tax-free ng mga Duterte itong si Kiboloy, yung mga pera at assets ni Kiboloy, yung mga private jet niya, yung napakalaking lupain niya doon sa may Mount Apo, no? And doon talaga ang taguan ng mga pera. Dito yung laundering ng mga pera all throughout the years. Magkaalyado talaga yung dalawang yan. So tingnan natin yung anggulo na yan.
17: Okay. Sige, tingnan natin kung sino pang nasa ruleta. Go ruleta!
18: Go ruleta!
16: Sino yan?
17: Ito si Attorney Lorna Kapunan na recently ay siya ang parang nakapokus ngayon sa pahagi ng prosekusyon, no?
16: Yes.
17: Siya ang nagsabi, witty, sobrang witty ni Attorney Kapunan, no? But parang di siya nalulusutan ng kabilang kampo.
18: Cheska, as a first year law student, can you give me the case off? Joke lang!
16: Yung mga professor ko, ay.
18: Anong masasabi at observation mo dito sa performance na mula? Hindi na yung makeup.
16: Actually, okay. Attorney Dino, that's why I keep getting myself updated sa impeachment trial because I could learn a lot of things, especially nga sa mga experts and legal luminaries like Attorney Lorna Kapunan. And natutuwa ako, she's very quick on her feet, no? Na halos lahat ng pagsagot sa kanya ng depensa, meron din siyang pagsagot. At the same time, alam niya kung ano po yung dapat sasabihin sa impeachment court and presiding judge. Beyond that, ayoko magsalita. Ikaw na, attorney. Nahihiya ako.
18: Alam mo, student ako noong panahon ng corona impeachment trial. In fact,
17: hindi lang Estrada impeachment trial.
18: Ginagalit ko.
16: Nagagalit na siya.
18: Okay. So, yung corona impeachment trial, ginagalit ako na wala tuloy ako.
16: Law student ka.
18: Law student ka. Yung corona impeachment trial. And then we came up. I was a chairperson. I was chairperson of the Association of Law Students in the Philippines in NCR. And then we came out with a statement. Mm-hmm. No, saying kung anong tingin namin talaga doon sa impeachment trial. So, napaka-importante sa mga law students, at hindi lang sa mga law students, sa mga lahat ng mga mag-aaral ng political science o ng mga social sciences na tingnan talaga at manmanan ito. Pero pagdating kay Attorney Lorna Nakapunan, saludo ko kasi nakakatuwa dahil malinaw ang kanyang mga naratibo, yeah, malinaw ang kanyang pagkikwento, and nakakatawa pa, nakakatuwa. Yeah. No? Meron siyang yung sinabi na ano ba yun? Yung yan, fruit salad.
17: Ang dilim.
18: Kaya pala hindi ko makita. No? And yan yung sinasabi ko na in the practice of law, seniority matters.
16: Yeah. Mm.
18: Seniority matters. Kasi there are things that she can say na ordinary lawyers just cannot. Mm-hmm. And then, nung faced with way younger litigator, although ma-senior pa nga sa akin yan si, yung sa defense counsel natin by 1 or 2 years, mm-hmm, no? Makikita natin na meron talagang tinatawag nating sophistication in the practice of law. Meron talagang experience. And kitang-kita natin yan kay Attorney Lorna Nakapunan. So, Attorney Lorna Nakapunan, saludo po kami sa inyo. Ipagpatuloy ninyo po ang magandang pag-aabogado para sa tama at para sa katotohanan.
17: Tsaka sana po, nakanood na po kayo ng Odyssey. Natuloy po inyo pa.
16: Spider-Man.
17: Sige po. Go Roleta!
16: Go Roleta!
17: Uy! Okay, pares nawawala to. Ngayon ang mag-inang Loren at ang anak niyang si Leandro Leviste.
18: Balita ko, hindi na raw babalik ah. Narabitaan niyo ba yun?
17: Ah, talaga?
16: May bali-balita nga, pero ang official statement ng Bureau of Immigration, kaya hindi na nila pinigil ang paglabas sa bansa nitong dalawang mag-ina. Yung sabi nga nila, magkaibang flight daw. Yung isa left at dawn, yung isa left at the evening, pero they cannot share the details as to where they went. Kasi nga, wala naman silang pending
17: cases.
16: Oo, wala naman silang derogatory records. Yun yung kanilang word.
18: Wala pa,
16: although may pending case pa rin sa ombudsman.
18: Ombudsman pa lang yun eh. Pero dapat kasi nang hingi ng precautionary hold departure order, mm-hmm, para sana pigilan. Pero wala pa. No? Sa ombudsman pa lang, siguro naisip rin nila na hindi pa kailangan. Mm-hmm. Ang sipag-sipag nitong si Leandro Leviste.
16: Pero ano sabi ni Bato, di ba? Flight is a sign of guilt.
18: Flight is an indication. Di ba sabi ni Bato? Indication of guilt? Oo. Asan ka ngayon? Hindi, di ba sabi ni Leviste, ang sipag-sipag niyan eh. Sabi niya, yeah, nabobore na ako, bakit merong break, tapos pinasesweldohan kami. Mm. Diba? Ginagawa niya na namang issue yung break ng mga legislators who are supposed to be in their constituencies during that break. Para makapag-information gathering, makita ang sentimiento, hindi sila stuck sa batasang pambansa o sa House of Representatives, sa Congress.
17: Lumulubog talaga, diba? Dapat.
18: Oo, lumulubog dapat doon sa mga ground, doon sa mga constituencies nila. Pero itong si Leandro Leviste, tingin niya, kailangan ang trabaho lang ng congressman puro nandoon sa batasang pambansa, doon sa opisina nila at saka doon sa plenaryo. Hindi ganun
17: pero,
18: na tama.
17: Nag-ano naman, nagba-basketball nga dati. Nakita ko yung video, nagpipre-throw eh.
18: Oo, pipre-throw.
16: Lumulubog.
18: Saka nakita ko nga yung video na bibigay ng 500. Ganun yung paglubog niya. Bigay 500.
17: Kaya sa sabihin na hindi siya nagpupunta sa community.
18: Correct.
17: Nagba-basketball at nagpapamudmod.
16: At ngayon nga, kahit nasa ibang bansa siya, magpapakonsert siya sa kanyang lugar, sa Batangas.
18: Oh, talaga nga.
17: Paalala lang natin sa taong bayan, no? Kasi baka ngayon lang, lalo na sa Metro Manila, ngayon lang ulit umaaraw kapraso.
16: Mm-hmm.
17: Eh, di ba kaya nga po, eh, hinahunting itong si Leandro Leviste ngayon dahil dun sa 24 billion na penalty na ihinahain ng DOE dahil dun sa franchise na hindi nila na deliver.
16: Yeah.
17: Na sino nga ulit naglabi nung nakaupo pa sa Kongreso? Yung nanay niyang si Senator Loren Legarda.
18: Racketeering, no? Racketeering. Kaya pumataas ang presyo ng ating mga kuryente. Lalahanin niyo po ang mukha, pagmumuka. Sabihin niyo na kung ano yung pagmumuka at pangalan na Leandro Leviste. Sa pagmumuka pong yan, yan po ang rason kung bakit ang taas ng kuryente. Kasi sinira po nila, o isa sa mga rason, sinira po nila ang energy mix.
16: Yeah.
18: Ibig sabihin, ang gusto ko lang po sabihin, ang energy mix, yung Department of Energy, tinitingnan po nila kung saan magagaling ang ating mga sources of energy at kuryente. Pwedeng geothermal, pwedeng windmill, pwedeng solar, pwedeng coal, ordinary power plants, no? At sa energy mix po, sinabi nila, itong porsyento na ito ay solar. At itong porsyento na solar, ia-award namin sa inyo pero hindi nag-deliver kahit na anong kuryente itong si Leandro Leviste. Gusto ko lang sabihin, balik tayo kay Loren. Ren, naawa ko kay Loren ng konti.
17: Bakit ka?
16: Bakit?
18: Bakit? Oh, yeah. Bakit? Bakit? Very good! Itong si Loren, ha? Bakit?
16: Bakit?
18: Hindi, kasi di ba parang ang sumira sa lahat ng legasiya mo sa pagkahaba-haba mo sa public service, yung sarili mong anak. Yung sarili mong anak, yung ginawa mo para sa sarili mong anak, tapos dahil sa kabalbalan ng anak mo na nirakit ang kuryente ng taong bayan at 22 years old, kumita ng 34 billion. 22 years old pa lang siya. Sabi ko nga, lahat ng 22 years old sa balat ng lupa ng Pilipinas, baka pag nag-ambag-ambag ng sweldo nila, hindi aabot isang taon, hindi aabot
17: times 10
18: ng 34
17: mo pa.
18: Billion. Kahit times 10 mo pa, grabe. Alam nyo ba kung magkano ang entry-level wage ng mga matataas ang pinag-aralan, kahit na yung pinakamataas sa pinag-aralan sa Pilipinas? Hindi aabot ang ganyan. Hirap na hirap tayo, nagbabanat ng buto. Araw-araw. Tapos may isang nepo baby na katulad ni Leandro Leviste na nakinabang, niraket ang mga kontrata sa Pilipinas, kabilang na dyan ang kuryente, nilaro lahat, tapos kumita ng 34 billion na ganun-ganun na lang. Tapos, bilyonaryo na ako, akala mo kung sino ako mag-aasta dito, ang sinasabi mo, self-made ka, pero sa totoo lang, nepo baby ka. Kung hindi naman sa koneksyon ng mga magulang mo at ng pamilya mo, hindi mo naman makukuha yan. Dahil wala ka namang record sa solar energy ng mga panahon na yon at 22 years old. Yung iba nga, kahit may record sa solar energy ng pagkagaling-galing, hindi nila nabag yung kontrata na yan. Diba? So, niraket ninyo, diba, ang kuryente ng taong bayan, tapos ang sisira, ultimately ang sisira sa iyo yung anak mo. So ang tawag ko diyan, karma siguro eh, diba? Marunong talaga ang tadhana, at pagka nilaro mo, binaboy mo, diba, ang sambayan ng Pilipino, babalik rin naman sa iyo yan. So all the legacy dati kasi Solid Waste Management Act, pinaka-prolific na legislator yan, diba? Hindi ang Pilipinas, number one lagi yan sa Senado. E ngayon, I don't think magna-number one ka pa, Loren de Garda, at ang sumira niyan, sarili mo at ang sarili mong anak.
16: Pero maisingit ko lang, attorney, bago yung next ano natin, ruleta, baka may one goal talaga yung pamilya nila, na gusto ata nila lahat makulong. Kasi yung tatay ni Leandro Leviste, si Tony Leviste, di ba, was convicted of homicide before at makulong na rin siya.
18: Ganun.
16: So ito naman, yung asawa, hindi pala asawa, si Loren Legarda, at yung anak niya, baka makulong.
18: Pero may
16: potential
18: mabait,
16: makulong.
18: Yung anak.
16: O yung anak na nag-disown. Pero baka yun yung kanilang goal talaga. Lahat sila gusto makaranas behind bars.
18: Oh, strong words.
16: Sorry po.
17: Okay, paano makakulong natin? Ay, bring them home.
16: Bring them home.
17: Go, ruleta!
18: Meron pa irresponsable yun, di ba? Ongoing ang session.
17: Di ba? O isipang irresponsable.
18: Oo.
17: Ongoing ang session. Di ba?
16: Senator
17: Alan Peter Cayetano.
18: Bakit yata na pala upset ngayon?
17: Eh, mas marami pa tong live kesa nadaluhang mga hearing yata o na ipadalang komite. Minority leader siya, di ba?
18: Mainit
17: ngayon sa PIN kasi parang hindi pa makausad ang Senado sa kanilang trabaho. Dahil parang kulang pa ng mga miyembro yung mga ng minority.
18: Baka nagpapatida ng balbas.
17: Baka.
18: Yun yung putihan dati, di ba? Tapos naging itim eh, no? Ibang klase, di ba? Pero absent, tapos...
17: Maglalive selling.
18: Mas importante pa. Pero alam mo ha, it looks like a lot of people are supporting Alan Peter Cayetano's doing live, no? So siguro kailangan natin mag-live lahat. Araw-araw.
16: Facebook live na din tayo.
18: Bayan, baka naman yun yung nag-work. Kasi indicators show na mataas siya even in the re-election ng Senate. Pagkatapos siya na magbaril-barilan, babuyin ang institusyon ng Senado, no? Magdadrama-drama dyan, walang naipasa na kahit na isang batas nung siya ang Senate President, walang resolusyon, 25 million a day. Ito naman, a day. Ang ginagastos natin sa Senado nang walang ginawa ko, hindi magdadrama. Sama mo yung kapatid, may kapatid niya sana, baka mamaya eh. Yung kapatid niya sabi, wag raw magdadrama, 'di ba? Doon, no. Yan yung mga ano natin eh, yung mga Cayetano talaga, no. Pero ultimately, sa aking palagay lang ha, pagkadaldal, andyan si Alan Peter.
16: Mm-hmm.
18: Pag tunay na trabaho, hindi ako sigurado.
17: Ayan.
16: Yun na nga, sinita sila ni Senator Raffy Tulfo na ba't mo hino-hostage yung mga members mo na minority kaya hindi pa makapag-work yung mga committees. Ngayon naman, sumagot sa kanya si Senator Pia Cayetano. Sabi niya, Senator Raffy Tulfo, bakit mo naman sinasabi yan dito sa floor? In my history of being a senator, that's not how we handle things. Sabi pa niya, you can talk to me because I'm her sister. Sa isip-isip ko, bakit kailangan dumaan sa'yo bilang her sister? Hindi ba may sarili kayong agency, dalawa, pares kayong senador and you're both adults? Ba't kailangan dumaan sa ate pa? ba? Ano to, parang ginawa na na talagang family playground yung Senado.
17: Oo, paalala lang natin na dapat nag-uusap kayo through the plenary. Yun nga yung official channel. And hindi po family reunion. Talagang medyo sanay yata yung ilang mga politiko natin na behind the scenes lagi yung mga negosasyon, away from transparency at malayo sa tenga at paningin ng mga sambayan ng Pilipinas.
18: Saka hindi tayo ganyan sa Senado, hindi tayo ganyan nagdadrama-drama.
16: Mm-hmm.
18: Diba? Ubusin ko lang yung tawa ko, sabi niya.
16: Sabi niya.
18: Ubusin ko lang yung tawa ko, parang ka sa salamin. Sabi ni Raffy Tulfo. Diba? Ito yung sinasabi ko kanina. Diba? Si Raffy can engage in a tit for tat with them. Ubusin ko lang yung tawa ko, parang ka sa salamin. Diba? Hinihingal-hingal ka kahit taga-Hyrox ka. Diba? Sinasabi mo, bakit hindi niyo ako kinamusta? Diba? Grabe eh. Tapos sinabi niyo, nagpapataya na po dito sa Senado. Do your job, matibag. Diba? Drama-drama, baril-barilan pala. Diba? So, sa akin, kung meron pong ginagawang drama, lahat ng Senate flicks, eh inotor po yan ang kapatid mo. Na ikaw po ang best supporting actress. Senator Pia Cayetano, kailangan nga, eh, kung meron talagang award, mas marami pang nanonood sa inyo kaysa sa Filipino cinema ng mga panahon na yan. Diba? So, ginagawa, kala mo ba artista ka? Diba?
17: Eh, hindi, pwede pang, lang. Supportahan na lang natin pag artista niya. Mag-resign na lang siya bilang senator.
18: Mag-resign, oo, okay lang. Okay lang sa akin. Pero isa ka pang nepo baby, ha? Tandaan mo, Pia Cayetano, ha? Kung hindi ka anak ni Renato Cayetano, eh duda ako na nandiyan ka sa Senado, no? So, hindi mo ito merit, no? Mm-hmm. Sa aking palagay, nakinabang ka dyan sa iyong apelido, kayong dalawa, nitong si Alan Peter Cayetano, kailangan mapalitan na kayong dalawa sa dalong madaling panahon kasi sa totoo lang, pasensya na po, salot kayo sa public service.
16: Basta ako, idol Raffy Tulfo. Okay, next, go Roleta!
17: Ay, marami-rami ito ah.
18: Oo!
16: Oh.
17: Pero teka lang,
16: Marites
17: ito boys. Yung 18 Marites na naging apat yung nag-recant, eh recently, lima na ang nag-recant.
18: Dagdag bawas gang. Oh, anong sinabi ko noon?
17: Anong sinabi mo?
16: Anong sinabi mo?
18: Kulang kayo sa practice.
17: Ating balikan.
18: Anong sabi ko noon?
17: Anong sabi mo?
18: Ayan. Eh diba, sabi ko, nakita ko na to.
17: Ano?
18: Nakita ko na to na naggagawin nila yan, nag-iimbento yan, ganyan ang ginawa nila kay Laila De Lima, magre-recant yan.
16: Ayan na, tama ka nga. Tama ka.
18: Alam mo yung affidavit niyan, para sila nagsabayang bigkas eh. Iisa yung affidavit, pare-pareho na sinasabi. Nakita namin sabay-sabay. Diba? Diba? Ganun eh. Nagsasabayang bigkas eh. Ang sarap i-cross-examine nito eh. Tapos ngayon, nag-recant na. At, by the way ha, yung kaso namin, sa kanila, nag-issue na ng warrant of arrest. For perjury. Siyempre, 18, tsaka si Baligod, di ba? Ang alam ko nga, nag-bail na yung iba at meron mga hindi nakapag-bail at aaresuhin na talaga yung mga yan. No? So, ang akin lang pinagtataka is, kung ganyan, may perjury, meron, ang determination niyan is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, eh bakit ba pinaniniwalaan pa yan ng mga iba?
16: Yeah.
18: No? At lalong-lalong hindi na pwedeng gamitin yung testimonya niyan, mga yan, na dagdag bawas gang, imbento, sinungaling, may mga handler, na yung handlers nila nakakulong na rin.
17: Diba? Eh baka kaya wala na masyadong mga operasyon ngayon, parang nawala na yung kumukumpas.
18: Wala na yung financier, nakakulong eh. 'Di ba? Wala na yung financier eh. Yan ang sumusuporta diyan, 'di ba? Oh, so sa aking palagay, no, dapat hindi na paniwalaan 'yan. Dapat hindi na nga binibigyan niya ng ano eh, ng relevance kasi sinungaling, no? So, hindi rin pwedeng gamitin na ebidensya 'yan against other people sa aking palagay kasi mapupollute lang 'yung ebidensya. So, kung gusto natin talagang tugisin 'yung mga supposed na sa flood control project, flood control projects, I would advise with due respect again to our prosecutors to refrain from using these testimonies because the moment that you use these testimonies, it will pollute that everything, the evidence. Baka yan pa maging rason para
17: ma-acquit
18: sila, no? Dahil nga mga sinungaling yung mga yan.
16: At dahil dyan,
17: go, go.

0: dating online, kitang-kita naman na talagang nangyari to. At besides that, kahit may grave threats case itong si Rep Pulong, parang si VP Sara din may grave threats case din.
1: Abay, parang may pattern na. Yung parang mga magkakapatid na Duterte, puro karahasan yung nasa isip.
2: Imagine mo, no, may kutsilyo pa, di ba?
1: Yung CCTV.
2: Ano bang klaseng violent family na abusive, no? Nasisiga-siga. At ang maganda dito sa kaso ni Sara Duterte, na isampa na sa korte, di ba?
1: Grave threats.
2: Nag-aantay ako kung mag-i-issue ng warrant of arrest, no? I think it has always been a debate in the legal profession whether or not immune from suit ang vice president. Diba? Ang presidente, immune from suit yan. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng idemanda yan at hanggat sa doktrina, hanggat nakaupo. Bakit? Kasi supposedly, pag nakaupo ka at presidente ka as head of state and head of government, grabe ka, ang dami mong trabaho.
0: Yeah.
2: Busy ka. So, hindi dapat talaga pwedeng maggambala ka ng mga hatid ka na lang natin ng hearing kasi left and right yung demanda mo. So, that's the reason why. So, it has a practical purpose and then also a principled purpose. Ang principled purpose is you cannot sue the sovereign. Sovereign, pinakamataas eh. Diba? So, hindi mo dapat mademanda yung sovereign, para yung crown, yung king and queen. Diba? Hindi mo pwedeng mademanda yan. No? So, yun yung principled reason and pragmatic reason. Ang question, hindi naman yung sovereign yung vice president. In fact, ang trabaho nun, nag-aantay lang. Hindi rin naman busy yan. Sa totoo lang. Kasi nga, wala namang mandato.
1: Busy yan, manood ng concert.
2: Oo.
1: Umasos ng confidential funds.
2: Oo, mag-world tour.
1: Mag-world
2: tour. World tour. Pero, tsaka mampeke ng mga resibo.
1: Oh, yun lang.
2: Tsaka siguro
1: makain sa oras yun, ha?
2: Makain sa oras yun, di ba? Siguro magmamigay ng mga gamot sa mga ubo, di ba? So, o magsulat ng minsan ba isang kaibigan,
1: di ba? Online.
2: Di ba? Baka nga naman busy, di ba? Pero yun nga, dahil walang mandato yan,
1: Walang mandato.
2: Supposedly pwede. Hindi niya nga alam yung
1: Paksilik eh.
2: Baka busy na kayo, mag-review ng Paksilik. Di ba? Paksilik. So yan yung rason dyan. So it's gonna be a novel question of law that will finally be settled. Is the vice president immune from suit? And I think this will come out in your bar exams.
1: Para po sa mga nagat na noon, si Cheska po ay nag-aaral ng batas.
0: Oy, first year pa lang.
2: So, bye-bye ka na dyan, Cheska. Madam Cheska,
0: no.
2: Is the vice president immune from Saja? Joke lang.
0: Ayun na nga, salamat, Attorney Dino. Pero ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan, nakita natin sa pamilyang Duterte, mula sa kanilang ama, mula sa kanyang babaeng anak at mga lalaking anak, lahat sila violente. Alam nyo, sa mga pamilya nating Pilipino, pinapalaki nating mababait, mabuti, relihiyoso, masunurin ng ating mga anak. So bakit tayo buboto sa 2028 ng isang kandidato na nakikita natin mapangahas at marahas? Yun lang po. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang iba't ibang issue at sagutan sa impeachment trial. Dito lang yan sa
2: With Due Respect!
3: Sabay-sabay nating saksihan ang mahalagang pangyayari sa Senado bilang isang impeachment court.
4: Para sa paglilitis ng isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa.
5: Abangan ang special coverage ng PRTV News sa Vice President Sara Duterte. The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula 9:30 a.m. mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
6: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
7: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
6: Kasama si Maan Makapagal,
8: Peters
6: at Sandro Ochona.
7: Siyempre.
6: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
2: Welcome Welcome back. So with due respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang sagutan hinggil sa isyo ng sinasabing misleading na pagtatanong sa cross-examination sa testigong si COA Auditor Celine o Celine? Celine May Del Campo. Nagkasagutan si the Private Prosecutor Lord Acapunan at Defense Counsel Christine Ferrer.

0: matapos pilitin ng depensa ang testigong sumagot lang ng yes or no at sabihin na pwede ang misleading questions.
1: Yes, attorney. At hello din sa ating 2,600 live viewers sa YouTube.
2: Hello!
1: Hello sa inyo!
0: Namistami kayo!
1: Iginiit ni Kapunan na bawal ang misleading questions sa cross-examination. Pero misto lang inamin ni Ferrer na pinapayagan ng katulad na uri ng pagtatanong. Ilang beses pang nagkainitan ng dalawa kung saan sinabi ni Kapunan na gusto niyang paluin at bigyan ng leksyon si Ferrer.
2: Naging issue rin ang Facebook post ni Private Prosecutor Armando Virgiliguta na hindi pinapayagan sa cross-examination ang misleading questions. Kinastigo ng defense team ang komento pero nanindigan si Ligutan na hindi niya buburahin ang post lalo't wala siyang pinangalanan. Bukas, maglalabas ang impeachment court ng patakaran hinggil sa inilalabas na komento ng magkabilang panig. Kaya naman, ang tanong ng bayan, tama bang magkaroon ng guidelines para sa mga abogado ng prosecution at depensa? Sasagutin natin yan dito lang sa
3: Balat Sibuyas!
4: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
2: Oy, as the lawyer and the soon-to-be lawyer, baka unaan ko ng mga tanong. Dino, talaga bang bawal o pwede ang misleading questions pagdating sa cross-examination?
0: Well, nakalagay yan explicitly sa Rule 132, no? Ang Revised Rules of Court. Bawal ang misleading. Pwede mong i-lead. Sa cross-examination, bawal ang leading questions sa direct examinations kasi syempre parang kinukunsa tinuturuan mo. Pero yung prosecution, pwedeng i-lead. Diba? Ginawa mo ba to? Hindi mo ba to ginawa? Bakit mo to, ito ba yung nangyari o ito hindi nangyari?
1: Yeah.
0: Pwede yan. Pero yung sasabihin mong, sinabi mo na nangyari, misleading. Diba? Sinabi mo na nangyari, tapos hindi naman pala.
2: Misleading.
0: Yeah. Mislead mo yung facts eh. Mini-mislead mo eh. Diba? Pag sinabi mo, diba ito yung conclusion yan? Diba ito ba yan? Pwede yon. Pero pagka minimislead mo na hindi naman yung testimonyo niya, misleading.
1: Yeah.
0: Nakuha ninyo. So, explicit yan na bawal, no? So, sa akin palagay naman, si Attorney Ferrer ay nag-misspeak.
2: Misspeak.
0: Baka misspeak. Or di ko sigurado kung akala niya allowed talaga yan. Sa akin palagay naman, hindi, no? Mm-hmm. Sa akin palagay naman, yan kasi ay fundamental difference sa rules of procedure. Napaka-fundamental yan. So much so na lahat ng abogado expected na alam yan. So ibig sabihin, sa aking palagay, hindi yun ang meaning ni Attorney Ferrer. Baka nag-misspeak siya.
1: Mm-hmm.
0: No? Pero, narinig kasi ng taong bayan eh.
1: Yeah.
2: Tama.
0: Ng buong Pilipinas na sinabi ni Attorney Kapunan, never mind that you are on cross. Misleading questions are not allowed. Hindi pwedeng ano yan, hindi pwedeng absolute yung discretion mo as wide as possible precisely because explicit sa rules na hindi allowed ang misleading questions.
2: Mm-hmm.
0: Ang sabi niya, right after that statement,
1: yeah,
0: it is allowed. Tama?
2: Oo.
0: Oo. E di syempre, favorite ko si attorney,
2: LPK,
0: di sa likod, di ba yung...
1: May reaction siya.
0: Parang attorney yung, Zamora.
2: Attorney Zamora, na para bagang siya ang konsensya ng taong bayan. May reaction yung buong Pilipinas.
0: Bakit? Kasi sometimes din naman, dahil tao lang naman po kami, yung mga something as ridiculous as that, hindi mo mapipigilan yung reaction mo kasi nga it's such a fundamental provision of the rules. No? So, I would give Attorney Ferrer the benefit of the doubt
2: right,
0: that that's not what she meant.
1: Yeah.
0: But the fact of the matter is, she said it, the Filipino people heard it, yung taong bayan malinaw na pagkasabing misleading questions are not allowed, sinabi mo, it is allowed, no? So, given na we all commit mistakes, and yep, ikaw ay nag-misspeak, ang nagtataka naman ako, bakit kayo pa ang galit? Nung sinabi ng lahat, pati ni Attorney Ligutan na, hindi yan allowed ah, galit pa tong si Attorney Season, no?
1: Mm-hmm.
0: Yan. So, bakit ganun? Ang tawag ko dyan is gaslighting eh.
2: Hmm.
0: Diba? Pwede ka mag-issue ng clarificatory statement na that's not what we meant.
1: Right.
0: Pero yung sinasabi ng ni Attorney Ligutan na hindi dapat allowed yan, tapos kayo pa ang galit, hindi ko naiintindihan yan. Ito lang rin kay Chief Escudero, kay Presiding Officer Chief Escudero. When such an aggressive action and gaslighting was done by the defense and was pertaining explicitly to Attorney Ligutan, it is only but fair that you should have given Attorney Ligutan or the prosecutor the chance to speak and to actually state for the record what really transpired, no? In the spirit of fair play. So, isa yan sa mga tingin ko unfair na ruling nitong si Chief Escudero. Nag-aabang rin ako ng isa pang unfair ruling kung sakasakali kung ang ika-castigate dito ay prosecution.
1: Yeah.
0: Doon sa order niya supposedly sa Lunes. Bakit? Mm-hmm. Eh sino ba ang nagsabi? Tandaan natin yung sub judice rule, yung rules ng impeachment, ang pine-prevent supposedly na magsalita ng mga hindi fair comments. Fair comments are allowed, ah. Kahit na sino dito. And in fact, kaya nga televised live yan, eh.
1: Yeah.
0: Kaya nga may spokesperson sila kasi ito ay hindi strictly judicial. This is quasi-political and quasi-judicial. Ngayon, sana hindi lang one-sided, sabi nga ni Robin Padilla, yung pagpapagalit nitong si Chief Escudero, lalong-lalo na yung depensa mismo at yung respondents mismo ang nagsabi na bending the law ang impeachment court.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So ibig sabihin, sana i-call out nitong si Chief Escudero, si Sara Duterte mismo for actually attacking
2: diba the contemptuous na yun?
0: Contemptuous na yun. Oh, attacking the impeachment court. Hindi naman ito gusto lang ng mga senador. This is a constitutional process and their mandate based on the constitution. So sana malinaw doon sa order ni Chief Escudero to also call the attention of the vice president herself, and she shouldn't be speaking ill of the impeachment court because after all, it is now a court. Yeah. It is not just the Senate of the Philippines. It is now a court and therefore you should respect the process. So kung hindi yan gagawin ni Chief Escudero, sa aking palagay, it is an unfair order once again. So we're watching you, Chief Escudero, ha? Huwag ka sanang one-sided. Huwag ka sanang bias for the defense in this particular instance. And bakit pipigilan mo yung prosecution to retort back? I don't really understand.
2: Mm-hmm. Kaya kami sa Bantay Senado, nakatutok pa rin sa gawain ng magkabilang panig sa prosecution at depensa, lalo na sa presiding officer. Ngayon naman, basahin natin ang inyong mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger, magdidesisyon kami if we will either
3: take it or cleave it.
0: We miss you, Cleave. Balik ka na.
4: Take it or cleave it.
2: O, ikaw na daw una.
0: O, tingnan natin
1: first
0: yung mga comments. Sa first comment natin, galing kay Talking Toshi Sports. For sure, ang tambalang Sara Aimee ay ba-ba-ba. All caps sa survey as the elections come near.
2: Ako.
1: Take it!
0: Lalo na sa aking palagay kung mag-declare na itong si Vice President Lenny Robredo.
2: Okay, next comment
1: naman from C. Malds. Thank you for deciding to continue the wage increase for your employees, Carlo. Yay! Mali-mali ang preliminary injunction kasi tapos lang ang decision ng wage board. Bakit nila haharangin? Take it or cleave it!
2: Take it! Oo, kasama namin yan sa Maginawa Food Community, eh, na parang talagang yung mga business owners na underrepresented talaga, right, na talagang nagbe-bear ng ganitong burden. Pero hanggat kayang gawin ng mga business owners ang dapat at patas, gagawin naman nila yun.
0: Correct.
1: Alright, okay. Next comment.
2: Ako na pala, sabi ni Ruby Palataw 118. Sarap manood dito. Hello, Attorney Dino and co-hosts. Totally agree with you. Ang galing at very true ang analysis niyo po. Bagay na maging
1: yes!
2: Senador po kayo para sa ikang unlad ng bansa. Gusto ko lang linawin, ako po ba o si Dino? Kaya ka nakaka-7%.
1: Take it or leave it. Take it. Alam niyo yung 7% ni Attorney Dino, papataasin
2: ikaw,
1: pa natin
2: take
1: yan.
2: Take it or leave it.
0: Okay.
2: Gusto mo mag-presidente?
0: Cleave it. Bakit cleave it?
2: Bakit tamo?
0: Kasi siya yung bagay maging senador. Cleave.
2: Si Cleave. Wow.
1: Ay, okay. Dalawa na lang kayo.
2: Pwede.
1: Next.
2: Dino.
0: Or, even if wala, I see Arthur Bata 9736. Even if wala si Cleave, I have grown to love the show and all the cast. Sabi sa'yo, may fans to eh. Kayo ang pag-asa ng bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas ba? Maski mahirap, mahalin ang Pinas with officials na nakaupo. You give us hope, may magagawa pa.
1: Take it or leave it.
0: Naman. Gusto ko to.
1: Take it. Thank you, Arthur.
0: Take it.
1: May pag-asa pa talaga tayo.
0: Leave it. Bakit leave it?
2: Kaya kung masanay na wala si Cleave. Meron tayong one week, or two weeks ago. Nakarating na yung mug sa kanya. Congratulations.
1: Hi, Ma'am Alma.
2: Ma'am Alma Aranillo.
0: Pirma ko po yung nasa taas, Ma'am Alma Aranillo.
1: Congrats,
2: ito kung pinapadala natin yung mga mugs. Okay. Yan. So ngayon pa meron tayong dalawang mapipili na winners. Sige, yes. Attorney Dino ko. Ako, aboto ko na yung Arthur Bata.
0: Na, ako rin eh, yung sasabihin
1: yes,
0: ko
1: si
0: eh.
1: Yes, Arthur Bata.
2: Okay, congratulations.
0: Gusto ko rin yung kay C. Malds.
1: Yeah, kay
0: C. Malds. Kahit na ikaw pinasasalamatan, Carlo, pero mabuti naman ang iyong ginawa.
1: Sige yes. Lang.
0: Sige lang.
1: Okay, okay, congratulations.
2: Congratulations sa ating mga napili. Nako. Eh, now, nakaalala namin sa team Pinasenyo na talagang every week na lang, lagi may bangayan, may away, magkakabilang panig at ang gulo-gulo ng Pilipinas. Pero tandaan natin, isa lang ating bayan, dapat mahalin natin to. Pinapaalala namin sa inyo sa pamamagitan ng kantang, video na ito.

0: ito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: favorito na ating sakaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, sangman sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, exclusive, binatilyo patay matapos saksakin sa bilyaran sa Quezon City. Tatlong suspect arestado. Armed Chief Minister tinambangan sa Maguindanao del Norte. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinondena ang pag-atake. 11 timbog sa magkakahiwalay na operasyon laban sa paihi modus sa Batangas. Ekta-ektaryang sangahan sa Occidental Mindoro nilamon ng lumaking tubig ng ilog dulot ng habagat. Kaso ng dengue at leptospirosis kasunod ng mga pag-ulan binabantayan. Alex Ayala umabante sa sunod na round ng Cincinnati Open matapos magka-injury ang kalaban. At level up na closeness ng Dasbia, malaking tulong anila sa pagtatambalang bagong pelikula.
1: Pamilya Pasintabi po sa sensitibong ulat. Patay ang isang grade 11 student matapos pagsasaksakin ng mga kapwa estudyante mula sa ibang paaralan sa isang bilyaran sa Quezon City. Inaalam pa ang punot dulo ng kanilang pinag-awayan. Exclusive, nagpapatrol, Liza Aquino.
3: Napahandusay sa sahig ang dugo ang binatilyo sa isang bilyaran sa Quirino Highway, Pasong Putik sa Quezon City, Huwebes ng gabi. May mga saksak na sa dibdib at hita ang naka-uniforme pang grade 11 student matapos masangkot sa isang gulo sa pagitan ng mga kapwa senior high students. Sugatan din ang kasamahan ng biktima matapos siyang pukpukin ng bato sa ulo. Sinubukan pang isugod sa ospital ang biktima pero namatay na rin siya. Nagpapagaling naman ang kanyang sugatang kasama. Ayon sa pulisya, nagkaalita ng mga grupo ng biktima at ng suspect sa loob ng bilyaran.
4: Hindi nagkaunawaan hanggang sa umabot ng provoking na fist fight. Hanggang natuloy-tuloy yung away nila, umabot ng alas mga 9 ng gabi, the same day. Hanggang bumaba sila doon sa highway, nagkayayaan na magsuntukan.
3: Agad namang nahuli sa follow-up operation ang tatlo suspect na may edad 18 taong gulang, 15 taong gulang at 16 na taong gulang na mga lalaki. Lumabas sa investigasyon ng PNP na mga grade 10 at grade 11 students sa magkaibang paaralan ang sangkot sa gulo. Hindi pa nabawi ang patalim na ginamit sa krimen.
4: Agad din namin nagsagawa ng backtracking doon sa CCTV, doon sa bilyaran at na-identify natin agad yung isang suspect at na-follow up, na-aresto natin agad sa barangay Lagro. And following day, with the help ng ating CD, na-aresto rin yung dalawa sa bahay po nila.
5: Umuwi lang siya after yung
4: nasa. So happen na na-identify natin siya doon sa na-identify natin doon sa CCTV. Personally din ng mga victim, yung mga witnesses doon, nakasama ng biktima, ina-identify na siya yung isa.
5: Opo.
4: And the same time, even though yung kasamang dalawa.
3: Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Nasa kustodiya na ng Criminal Investigation and Detection Unit dito sa Camp Karingal ang 18-anyos na sospek habang nakatakda namang dalhin sa bahay Pag-asa ang dalawa niyang minor de edad na kasabwat. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Tinambangan ang convoy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte nitong Sabado ng hapon. Sa investigasyon, nangyari ang ambush ilang sandali matapos dumalo ang opisyal sa pagtitipon sa Barangay Gambar, Kabuntalan. Binabaybay ng kanyang convoy ang Barangay Bito patungong Cotabato City nang bigla umano silang paputukan ng mga hindi pa nakikilalang armadong lalaki. Ligtas naman at walang tinamong anumang sugat si Makakuha. Agad na naglunsad ng manhunt at blocking operations ang otoridad para mahuli ang mga salarin. Kinundena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang insidente. Sa pahayag ng Malacanang, inutos ng Pangulo sa lahat ng kinauukulang ahensya na paigtingin ang seguridad sa Bangsamoro at masusing imbestigahan ang insidente para matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng pag-atake, lalo't nalalapit na ang BARM election. Nanawagan naman sa publiko ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na maging kalmado, iwasan ang mga espekulasyon at huwag unahan ang takbo ng investigasyon at operasyon ng mga otoridad. Iginit din ang ahensya na walang sinuman o anumang grupo ang dapat lumabag sa batas, magpadala sa galit o gumamit ng mga hindi kumpirmadong impormasyon para maghasik ng karagdagang kaguluhan o karahasan. Samantala, nanawagan naman ng hustisya at mabilis na pagluta sa krimen si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Inihayag ni Adyong na ang pag-ataking naganap ay lamang simpleng pagtatangka sa buhay ng Chief Minister, kundi tahasang pag-atake sa kabanalan ng prosesong pangkapayapaan sa Bangsamoro.
2: Ektaryang sakahan sa San Jose, Occidental Mindoro ang nilamon ng ilog dahil sa ilang araw na pag-ulan dulot ng habagat. Umapela naman ang mga magsaka na agarang magtayo ng flood control project bago pa maubos ang kanilang sakahan. Nagpapatrol, Dennis Datu.
6: Bumagsak ang isang malaking puno ng lamunin na ng ilog ang lupang kinatitirikan nito sa Barangay Monte Claro, San Jose, Occidental Mindoro. Lumawak ang sakop ng Busuanga River matapos matibag ang lupa sa gilid. Higit isang linggong bumubugso ang malakas na ulan sa Occidental Mindoro, kaya lumaki ang tubig sa ilog. Kahit ang Farm to Market Road na nung una ay nagsisilbing pangharang sa baha sa tuwing aapaw ang ilog, ay nilamon na rin. Nangangamba mga residente kung tuluyang mawasak ang Farm to Market Road, malulubog na ng tuluyan ang napakalawak na mga sakahan sa dalawang barangay.
7: Ang tendency, yung tubig ng ilog, papasok na siya dito sa palayan. Eh meron po tayong creek na tinatawag dyan, yung Manos Creek. So kapag yan po ay pumasok ang tubig dyan, yung buong barangay ng proper ng Monte Claro hanggang Batasan, yan ang maapekto.
6: Maraming bahagi na ng palayan malapit sa ilog ang naglaho sa patuloy na pagkatibag ng lupa.
8: Doon po yan na lumalapit dito sa Farm to Market Road namin. Kaso nga lang ngayon lang talaga siya pumasok. Higit 1 hectare po ngayon sa online. Pero simula po ng mga 2017, siguro kung 20 hectares lang ang kinain, mayroon na.
6: Para maisalba mga sakahan sa tuloy ang pagkawasak, apila ng mga residente agad magtayo ng protection dike sa Busuanga River.
8: Ang kailangan po talaga din yung flood control, lalo na dito sa mga ganitong barangay sa amin. Na talagang malapit sa malalaking ilog. Sana po may ibalik naman yung pumapundo sa flood control at mabigyan naman kami.
6: Pero habang wala pang permanenteng proteksyon, walang ibang solusyon ang mga opisyal ng barangay kundi ilihis ang daloy ng tubig. Nagpadala na ang gobernador ng mga heavy equipment para makatulong sa rechanneling ng Busuanga River. Sa Sablayan, Occidental Mindoro, tuloy na ring nawasak ang flood control project sa Barangay Claudio Salgado dahil sa pananalasa ng habagat. Taong 2024 lamang itinayo ang flood control project na magpoprotekta sana sa komunidad at sakahan sa pag-apaw ng Amnay River.
9: May kainaan din po talaga yung pagkakagawa kasi hindi naman ganun pakalakas yung tubig na rumagasat.
6: Dalawang flood control project ang gumuho. Ang isa nasa 200 metro ang haba at ang isa naman ay 80 metro. Kaya kakaba-kaba ang mga residente.
9: Yung amin pong mga kabahayan, mismong proper ng Claudio Salgado, ay papasok ngayon ng tubig. Then pati yung school namin, dalawang school to, elementary at saka high school, ay sigurado na tatamaan din kasi malapit lang yung flood control natin.
6: Pansamantalang solusyon ng DPWH ang pagtatampak sa nasirang bahagi ng flood control project. Dennis Dato, ABS-CBN News.
2: Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon. Ayon sa PAGASA, ang southwest monsoon o hanging habagat pa rin ang pangunahing nakaapekto sa bansa. Magdadala ito ng mga pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulang may kulog at pagkidlat ang mararanasan. Dito sa Metro Manila at sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro. Sa Visayas at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may paminsang pag-ulan o thunderstorms ang mararanasan. Habang sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may paminsan-minsan ding pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang aasahan dahil naman sa localized thunderstorms. May dalawang binabantayang low pressure area o LPA ang PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa ngayon, wala pang direktang epekto sa bansa ang mga nabanggit na sama ng panahon. Sa ikapitong linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tatlong testigo pa ang iyaharap ng prosekusyon kaugnay pa rin ng confidential funds. Umaasa ang prosekusyon na mabibigyan ng pagkakataon ang Counsel for the Prosecutors na si Attorney Amando Virgiligutan na magsalita tungkol sa kanyang social media post na pinalagan ng depensa noong Miyerkules. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
10: I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing.
11: Nagtapos ang ika-anim na linggo ng impeachment trial noong Miyerkules sa manifestation ng lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison. Kaugnay ng post sa social media ng isa sa mga counsel to the prosecutors ni si Attorney Amando Virgiligutan. Sinabi kasi ni Ligutan na hindi pinapayagan ang misleading questions sa cross-examination. Bagamat walang pangalang binanggit, sinabi ng depensa na tira pinatungkulan ito ang pahayag ni defense lawyer Christine Ferrer na magtalo sila ni Attorney Lorna Kapunan, isa pang counsel to the prosecutors. Hindi na pagbigyan ng impeachment court ang hiling ni lead prosecutor Jervy Luistro na pagsalitain din si Ligutan.
12: Pero ang sinabi naman ng presiding officer ay bibigyan nila ng pagkakataon si Attorney Ligutan na to also air his side after the clerk of court compiles yung mga nakikita daw nila na mga postings on social media. So we expect that the presiding officer will hold true to his words, and we also do not doubt that after we would allow Attorney Ligutan na makapagsalita.
11: Naniniwala si Adyong na wala silang paglabag sa sub judice rule o ang pagtalakay at pagkomento sa merito ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte sa labas ng impeachment court. Kapwa naman ani ang nagpapaliwanag lamang sa publiko ang magkabilang kampo sa takbo ng paglilitis. Kaya naman hindi niya masasabi kung sino ang pinatutungkulan ni Presiding Officer Jesus Cordero na may kampong paulit-ulit ng lumalabag dito.
12: Both sides naman po nagpapa-interview. Lahat po ng direktiba ng impeachment court ay kinocomply po ng House Prosecution Panel.
11: Nauna ng sinabi ng depensa na sinisikap nilang balansehin ang pagsasalita at pagpapaliwanag nang hindi lumalabag sa panuntunan ng korte.
13: Sa totoo lang, I don't want to say sa kanila, hindi ko rin masasabi kung may mga times na I also go beyond what I'm supposed to say.
11: Natanong na rin ang depensa kung bakit isa lamang ang nagsasalita sa kanilang panig, gayong maraming tagapagsalita ang prosecution.
13: Yung mag-isa lang naman ako, that's always been...

0: at Edward Fajarda na dating SDO ng DepEd.
1: Inaasahang ang article tungkol sa confidential funds ang pinakamatagal na tatalakay ng prosecution dahil sa dami ng mga ebidensya kaugnay nito. Nasa 31 araw ang hiniling nila kaugnay ng artikulo na ito na posibleng mas humaba pa dahil tumanggi ang depensa na magkumpara ng mga dokumento.
0: Iginit din ng prosecution na walang epekto ang kasong grave threats na isinampa ng DOJ sa Quezon City Regional Trial Court laban sa pangalawang pangulo.
2: There are two different sets of cases, although bear from the same facts. But it would be appreciated by different courts in different venues, and therefore, whatever are the convictions from either of the side should never be the substitute of one over the other.
0: Nauna na rin sinabi ng liderato ng Senado at Kamara na hindi naman makakaapekto ang paglilitis sa pagsisimula ng mga budget hearing ngayong Agosto.
3: Jervis Manahan,
0: ABS-CBN News.
4: Mayaabang ang pelikula ang fans nina Dustin Yu at Bianca De Vera. Samantala, streaming na ang pelikula nina Agot Isidro at Jody Santa Maria. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
5: She's back.
6: Streaming na globally ang Netflix movie na ganito, ganyan, ganoon na pinagbibidahan ni na Agot Isidro at Jody Santa Maria. Kwento ng mga sugat at paghilom ng pamilya. Tampok ang mag-ina sa pelikula na layon magpatawa, magpaantig ng damdamin at tumatak sa puso ng mga manonood.
5: I made a very major impact sa buhay ni Jody because I was an absentee mother. And then the chaos. Parang I was telling MJ kanina, parang I was the one who really opened the wounds of the family.
7: Just when she thought na she had it all together, she had it figured out, yung plans niya, yung dreams niya, biglang dumating ang isang storm sa buhay niya, sa katauhan ni Paz.
5: In the name of Paz.
7: Yes, tulad nga nang sabi mo, yung nanggulo, umuwi para manggulo.
6: Samantala, inaabangan naman sina Bianca at Dustin sa Regal Entertainment movie na Ba't Di Na Lang Tayo. May kilig, pero hindi umano ito pa-cute lang. Level up umano ang acting skills ng dalawa.
8: Mas matapang, mas fiery, I think. So, I think bago rin siya sa paningin ng mga tao. Kaabang-abang talaga siya.
9: Sa lahat ng ginawa kong projects before, ito yung kumbaga pinagsama-sama na lahat dito sa pelikulang to.
6: Level up din umano ang closeness nila na malaking tulong sa kanilang trabaho.
9: Ang nagustuhan ko lang din yung dynamics namin sa trabaho kasi parang sobrang fresh, sobrang light.
8: I feel like every project is a blessing for the both of us because it gives us more.
6: Samantala, hindi lang skills bilang P-Pop Star Hunt Academy trainee gumagaling si Beaver Magtalas, kundi pati na rin sa pag-arte. Kwento ni Beaver, ibang challenge ang Cinemalaya entry na Kakasayawan o Brothers by the River.
10: Every Friday night, I'd go to Mindoro to shoot. And then after Sunday night, I would be on the way na to go back to training. So I'd usually go to training without sleep on Mondays. I'm thankful na kinaya po.
6: Kasama ni Beaver sa gala night ng pelikula ang produksyon at cast tulad ni Bryce Nicolo at Benedict Ramos. Aabangan naman si Sky Kizon sa vertical BL drama na Sa Dulot Dulo Sinulat para Magwakas sa newly launched na Kaya Flix.
11: As it implies, isinulat siya para magwakas. Pero it gives people to think, natapos ba talaga siya? Hindi siya basta beginning, middle and end.
6: Ayon naman sa direktor, sumubok siya ng bagong storytelling format sa nasasabing proyekto na inaasahang magugustuhan ng mga manonood. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: Susunod, truck na hulog sa bangin sa South Cotabato, dalawa patay. At Alex Ayala, tinambakan si Elena Gabriela Ruzet bago pa itigil ang kanilang laban sa Cincinnati Open sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Magbabalikang TV Patrol sa DZMM.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
7: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
0: Issue Spotted.
7: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
2: Dalawa ang patay at 17 ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang truck sa barangay Upper Sepaka sa Surala South Cotabato Sabado ng hapon. Ayon sa Surala PNP, galing sa simbahan ang mga biktima at pauwi na sa poblasyon nang mawalan umano ng preno ang kanilang truck. Nawala ng kontrol ang driver sa sasakyan kaya nagdire-diretso ito sa bangin. Agad rumesponde ang lokal na pamahalaan at isinugod sa ospital ang mga sugatang biktima.
3: 11 ang arestado sa magkahiwalay na operasyon laban sa mga hinihinalang sangkot sa ilegal na paglilipat ng produktong petrolyo o paihi scheme sa Batangas nitong Sabado. Sa Tingloy Island, hinuli ng Philippine Coast Guard ang 8 sakay ng bangkang pangisda na walang dokumento. Nang inspeksyonin, nadiskubre ang karga nitong nasa 5,000 litro ng diesel. Inamin umano ng mga naaresto na walang kaukulang papeles ang nasabing petrolyo. Nasa kustudiya ng PCG ang 8 habang isinasagawa ang case build-up para matukoy ang pinagmulan at tunay na nagmamay-ari ng mga nasamsam na langis. Sa bayan naman ng Bawan, 3 ang arestado dahil pa rin sa paihi scheme. Ayon sa otoridad, isang concerned citizen ang nagsumbong kaugnay ng umaalingasaw na amoy ng petrolyo sa isang compound. Nadiskubre doon ng mga otoridad ang mga container na naglalaman ng nasa 800 litro ng petroleum products. Naharap sa kasong paglabag sa Oil Pilferage Law at Fire Code of the Philippines ang mga nahuling suspect. Sinimulan nang ipatupad ang 12 pesos kada litrong diskwento sa diesel. Ito'y para sa mga pampasaherong traditional jeep at UV Express. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza II, mula 10 piso kada litro na unang ipinatupad noong Abril, itinaas na ang fuel discount sa 12 pesos dahil sa pagsipa ng presyo ng petrolyo. Ikinatuwa naman ni Mendoza na sumusunod ang mga gas stations sa pagbibigay ng diskwento.
4: Automatic na po yan.
5: Automatic, no?
4: Plate number lang po ang check nila. Tulong po ng ating gobyerno sa ating po mga public transport, the jeepney at UV Express.
2: Kapit na mga motorista, heto na ang busina sa petrolyo. Bad news sa mga motorista dahil may big time oil price hike sa Martes, August 18. Inaasahang 4 piso hanggang 5 piso kada litro ang taas presyo ng diesel. Ang gasolina, nasa 2 hanggang 3 piso ang imamahal. Habang ang kerosene may dagdag presyong 5 hanggang 6 piso kada litro. Pero dahil nasa ilalim pa rin tayo ng State of National Energy Emergency, ang Department of Energy pa rin ang magdidikta ng eksaktong itataas sa presyo ng petrolyo. Ang oil price hike ay bunsod pa rin ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan.
3: Pasok na sa round of 32 ng WTA 1000 Cincinnati Open ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Ito'y matapos dominahin at talunin ni Alex ang pambato ng Romania na si Elena Gabriela Ruse. Hindi nakaporma ang Romanian sa bagsik ng Pinay. Tambak na ang score sa 6-1, 3-0, pabor kay Alex nang ihinto ang laban. Formal na nag-withdraw at nag-retire si Ruse sa kalagitnaan ng ikalawang set dahil sa tinamong injury sa kanang paa. Habang suspendido ang laro dahil sa masamang panahon. Ang panalong ito ay tinuturing na payback para kay Alex dahil si Ruse ang nagpatalsik sa kanya noon sa qualifying round ng 2024 US Open. Susunod na makakalaban ni Alex sa ikatlong round ang world number 10 at number 9 seed na si Amanda Anisimova ng United States.
2: Flood control projects, paano naging epektibo sa ilang lungsod sa Metro Manila? Engrandeng street dance at float parade, tampok sa huling araw ng Kadayawan Festival ng Davao City sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: magbabalikang TV Patrol sa DZMM.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang galing! Pangmatagalan!
3: Parang tayo lang han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
7: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Dinatikos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Department of Public Works and Highways dahil bigo umano itong maghatid ng dekalidad na infrastruktura para sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Remulla, kabilang dito ang 9 na bilyong pisong UP-PGH Cancer Center Project, bagong Bureau of Immigration Building at bagong National Bureau of Investigation Headquarters. Giit ni Remulla, mas mainam pang ibigay sa public-private partnerships o PPP ang mga ganitong malalaking proyekto.
3: Kaya PPP yan, pag binigyan mo sa DPWH yan, iba na naman ito.
4: You have to take a cue from the quality of work of that happens with government projects. As it is right now, wala tayong maasahan sa DPWH.
2: Sang-ayon naman si Public Works Secretary Vince Dizon sa pahayag ni Remulla. Ayon sa kanya, hanggat hindi nare-reforma ang sistema at kultura sa loob ng kagawaran, mas mainam ang PPP sa mga malakihang proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno. Hindi lang araw o buwan, kundi dalawang taon ng lubog sa baha ang isang barangay sa Kalumpit, Bulacan na pinalalapa ng habagat. Paulit-ulit na apela ng mga residente, masolusyonan na ang problema ng baha. Live mula Kalumpit, nagpapatrol si Jesse Cruzat. So Jesse, bakit inaabot ng ganong katagal ang baha dyan?
5: Zen, bukod nga dun sa sunod-sunod na malalakas na buhos ng ulan dala ng habagat nito mga nagdaang araw at linggo, yung mga nakatenga, nakatiwangwang o yung mga hindi patapos na flood control projects ang isa sa mga dahilan kung bakit marami pa rin mga residente ang nagtitiis sa baha dito sa Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan at sa iba pang mga karatig lugar.
6: Oktubre nung nakaraang taon, ganito ang sitwasyon ng barangay.

0: San Miguel sa Kalumpit, Bulacan. Mga bahay na lubog sa baha at mga residenteng naghihintay kung kailan ito huhupa. Ngayon, ganito pa rin ang sitwasyon sa lugar. Petsa lang ang nagbago, hindi ang problema. Si Maricel, isang linggo nang hindi makapasok sa trabaho. Mas tumaas kasi ang tubig sa loob ng kanilang bahay. Kaya ang bintanang ito, siya na rin nagsisilbing pinto nila.
1: Sobrang hirap po magluto, maglaba. Nananawagan po ako sa mga buhaya. Baka po sana makita po ninyo yung sitwasyon po namin dito. Kami po yung nagdudusa sa mga pinagagawa po ninyo. Sana naman po magising po kayo. At matauhan din po.
0: Problema rin ni na Maricel ang palikuran, kaya ang makeshift toilet na ito muna ang kanilang pinagtitiyagaan. Ganito ang sitwasyon ng halos buong barangay. Ang pamilya naman ni Juveline, sa Palangana isinasakay ang mga pinamiling grocery.
2: Mamili po ng stock po ng mga bata po. Kasi marami po kami sa bahay, tatlong pamilya po eh. Sobrang hirap po. Sobra po.
0: Sa evacuation center muna nanatili ang ilang residenteng nakatira malapit sa umapaw na Pampanga River. Kasama ni Geraldine Lumikas ang walong apo, habang walang naisalbang gamit si Nestor, kundi ilang pirasong damit.
3: Sa mga bata, kasi marami kayo isesave na buhay, kaya sana po matulungan kami na maayos yung riprap.
4: Ang pahay ko, iba, medyo talagang wala ng pag-asa. Alamang yero, puro tarapalan, tarpaulin. Sabi sa pamahalaan, dapat ayusin na lahat ang bagay dito sa barangay nito.
0: Ayon sa barangay, mas lumala pa ngayon ang sitwasyon. Hindi pa rin kasi nagagalaw ang mga flood control projects na naiwang nakatenga noon pang nakaraang taon.
5: Mas lubalim pa kaysa nang ulikang pumunta rito. Yung habagat, sumobra yung buhos ng ulan. Grabe buhos. Mahal na Pangulo, Secretary Vince Tiso. Sana po, mas solusyonan po itong napakalaking problema namin. Kung wala po sana talagang nakalaan na budget, hindi po kami maghihinayin. Kaso po, ang laki po ng budget, sana po magawa ng paraan.
0: Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang pamahalang panlalawigan ng Bulacan sa Department of Public Works and Highways.
6: Patawag tayo ng hearing sa sampunian panlalawigan. Ano ang balak ng DPWH? Kasi maraming mga projects sa Bulacan nang hindi natapos. Hindi na relief ang kailangan ng tao. Kailangan na ng mga kababayan natin ay yung solusyon.
0: Sa ngayon, isang lungsod at pitong bayan sa Bulacan ang nananatiling lubog sa baha. Kabilang dito ang Malolos City at mga bayan ng Kalumpit, Bukawi, Pulilan, Balagtas, Giginto, Hagonoy at Paumbong. Bagamat wala pang kaso ng waterborne diseases gaya ng leptospirosis, alipunga at dengue, ipinag-utos rin ang pamahalaang panlalawigan na dapat na may naka-standby na gamot sa mga rural health unit gaya ng doxycycline.
7: Zen, alam mo, hindi lang kabuhayan at kalusugan yung apektado nitong malawakang problema sa baha dito sa San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Apektado rin maging ang edukasyon. Dahil ito nakikita mo sa aking gilid, ito yung elementary school na nandito sa barangay. Lubog pa rin sa baha, kaya yung mga bata ay ilang linggo nang walang pasok. For context lang din, nung pumunta tayo noong nakaraang taon dito, itong covered court na ito, Zen, ay hindi pa inaabot ng tubig. Pero tingnan mo naman, hanggang ngayon, pinasok na rin ito ng baha. Sa pagkipag-usap natin sa provincial government kay Vice Governor Alex Castro, sinabi niya na bukas magkakaroon sila ng special session at maaaring ideklara ang buong probinsya ng Bulacan sa ilalim ng state of calamity. Zen.
8: Oo. Jesse, so klaruhin ko lang marami doon sa mga flood control projects na yan. Kasama ba doon sa mga sinuspindi ang budget dahil doon sa flood control issue?
7: Ang sinasabi ng provincial government din yung statistics na hawak nila ngayon, 630 flood control projects yung naiwang natenga at nakatiwangwang simula pa daw ito nung nagsimula yung investigasyon sa flood control scandal. Pero yung tinatanong mong budget din, ang sinasabi ng provincial government ay humingi daw ulit ng karagdagang 200 million pesos sa DPWH ng pondo para dun sa mga ipatutupad pa o ipatatay yung project dito. Pero sa bagay niyan ay patuloy pa natin kinukuha ang panig ng Public Works and Highways. Zen.
8: Oo, baka mainam na malaman mula sa DPWH kung bakit walang pondo yung mga proyekto. Maraming salamat,

0: Jesse Cruzat.
1: Higit pa sa saya at entertainment, tunay na kalinga at serbisyong pampubliko ang hatid natin sa mga kapamilya sa South Cotabato sa nakaraang Tinalak Festival. Sa pagtulungan ng ABS-CBN Foundation Incorporated, ABS-CBN News Public Service, ABS-CBN Regional, katuwang din ang Provincial Government, Provincial Hospital, Department of Family and Community Medicine, at Philippine Academy of Family Physicians Incorporated, SOC Sergeant Chapter. Isang matagumpay na medical mission ang inihandog para sa mahigit 500 nating mga kapamilya roon. Ang medical mission ay may kasamang mental health at psychosocial services. May libre ring konsultasyon at check-up at namahagi rin ng mga bitamina at gamot. Nagdala rin ng karagdagang ngiti at ligaya ang mga star magic artists na sina Esnier at River Joseph. Personal nilang nakasama, nakakwentuhan at nakasalamuha sa masayang drawing session ang mga bata habang isinasagawa ang mga talakayan tungkol sa mental health. Ito ang ating patuloy na panata na magsilbi, mag-ugnay at mag-iwan ng positibong marka sa buhay ng bawat kapamilya. Egul, Ebas, Bachalab, sa patrol ng Pilipino, mga kapamilya. Sumasabay ka ba sa flow? Kung pamilyar sa iyo ang mga salita at linyahang yan, malamang narinig mo na rin ang mga tinatawag na Young Stana. Pero higit pa sa kanilang pananamit at mga katagang ginagamit, may mas malalim na kwento sa likod ng subculture na ito. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
2: Pamilyar po ba kayo sa ano, sa salitang Young Stana?
3: Ay, hindi ko po.
4: Hindi, ano yun?
5: Flower ba yun?
6: Parang mga geng-geng ko.
7: Yung sa kanta ba yun?
8: Anong kanta yun dyan?
7: Yung kay Ska Stockley.
5: Okay. Alam ko na Young Stan.
8: Anong kanta yun?
5: Young Stan, I'm a big boss.
9: Kung mga nakaporma po sila, tapos magkakasama, grupo, mga kabataan.
10: Oversized na damit, mahabang jorts, at mga salitang karaniwan ng naririnig sa social media.
11: Oma?
12: Parang amo.
11: Ayabab?
12: Babae.
11: Eagles?
12: Luge.
11: Ebas?
12: Sabi. Certified Young Stana na ako niyan, no?
10: Ito ang ilan sa mga nagpapakilala sa Young Stana subculture. Pero para sa mga kabataang inaangkin ang identity na yan, hindi lang ito tungkol sa pananamit o pananalita, kundi paraan din ng pagpapahayag ng sarili at pagkakakilanlan.
13: Sila lang yung nagpangalan sa akin na gangsta daw pero may napatunayan. Sabi ko, Young Stana daw, meron na patunayan. Pinagsama lang nila yung Young Stana at saka journalist. Parang batang giorno. Ang nasa nabuhay niya yung giorna.
10: Isa si Vin Sapson, o mas kilala bilang Young Giorna, sa mga nagpapakilala sa subculture. Nasungkit niya kamakailan lang ang ikalawang magkasunod na kampyonato sa editorial cartooning sa National Schools Press Conference o NSPC. Ngayon, bukod sa pag-aaral, nagtuturo na rin siya sa mga campus journalist. Pero aminado siyang may mga pagkakataong nahuhusgahan siya dahil sa kanyang forma.
13: Nag-iiba yung tingin ng tao sa amin dahil sa ginawa nila. So para sa akin, isa yun sa mga importante na kung ano yung fashion nyo at ugali nyo, dapat yung nag-ihiwalay nyo. Kung fashion nyo lang. Huwag nyo idadala yung ugali nyo sa fashion nyo.
10: 2025, naging mainit na usapin online ang pagpapaalis sa isang grupo ng mga Young Stana sa Bonifacio Global City. Mula rito, muling nabuksan ang usapin ng diskriminasyon at paghusga batay sa itsura. Ayon sa isang sociology professor, may mas malalim na pinagmulan ang subculture na ito. Hindi man lahat ay pamilyar sa mga salitang bitaw o efas. Ang mas mahalagang maintindihan ay ang kwento sa likod ng mga ito.
14: Kung tingnan natin yung history ng Filipino hip-hop, based talaga siya sa anti-authoritarian attacks para sa mga Black American communities dun sa US. And syempre nag-reflect yan dito sa Pilipinas. Kaya mga old raps talaga dati ay more on against authority talaga.
10: Ayon pa kay Sanchez, hindi rin dapat nakabatay sa panlabas na anyo o interes ng isang tao ang respetong ibinibigay sa kanya. Babala rin niya, maaaring humantong ang mga stereotype sa diskriminasyon, paghahati at pagbubukod imbes na pagbubuklod ng mga tao. Naniniwala si Sanchez na ang Young Stana ay isa lang bahagi ng evolusyon ng mga subculture tulad ng mga Jejemon at Jeff Rocks noon.
14: it will stay and it will evolve. At yung isa lang yan, same group of socioeconomic groups yung mga nandiyan, pero nag-evolve yung style nila. Nag-evolve yung kanilang subculture. Pero ang lahat, ang similar sa lahat is an expression of their, not just their identity, but their interest.
1: At para sa marami, ang pagiging youngstana ay dance lang basta asta o forma, kundi paraan ng pagpapahayag ng kanilang pagkakakilanlan. At gaya ng madalas nilang sabihin, efas lang kung may respeto sa isa't isa mga kosa. Dahil lahat naman tayo, eh sabay-sabay sa paglipad ng aeroplano. Iyon Sanchez, ABS-CBN News.
0: Ateneo Blue Eagles basketball team sumabak muli sa torneo matapos ang pinagdaan ng trahedya sa Aurora sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Kaya pa rin yan.
8: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to. Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
15: ikaw ang liwanag sa lilim.
11: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili

0: kailangang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: ZMM ZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Hindi biro ang naranasang taas ng baha sa Kamaynilaan at iba pa noong nakaraang linggo. Isama pa ang perwisyo ng truck-truck. At sa panahong ito, nasubok din kung alin ang epektibong flood control projects sa mga lungsod. Nagpapatrol, Danisa Fernandez.
4: Marikina City ang mukha noon ng mapaminsalang baha sa Metro Manila. Pero nitong hagupit ng nakaraang habagat, halos wala nang naranasang pagbaha sa lungsod. Kwento ng ilang residente, dati ninenervyos sila tuwing umuulan dahil umaabot ng lampas tao ang baha, lalo na nung bagyong Ondoy. Ngayon, napawi na ang kanilang pangamba dahil sa itinatayong infrastruktura sa Pasig Marikina River.
5: Ondoy po talaga, talagang umabot ng second floor namin, bubong pa. Panatag na po kami. Magmula na magkaroon ng flood control.
6: Kasi nasa ilalim po kami, opo, eh talagang ang number one po talaga pagka nag, ano, ng 17, ano na po kami niya, abot na po talaga sa baba. Maginhawa na po, kung talagang kesa sa dati, mas maginhawa po ngayon.
4: Ito ang flood control project na tinutukoy ng mga residente na nakatulong na makabawas sa pagbaha dito sa Marikina. Itong Pasig Marikina River Channel Improvement ay isinasagawa ng gobyerno, katuwang ang Japan International Cooperation Agency o JICA. Pinondohan ito ng kabuuang higit 57 billion pesos. Nasa huling phase na ang proyekto na tinatayang matatapos ng 2031. Kabilang sa mga ginagawa sa ilalim ng phase na ito ay ang pagpapaayos ng drainage at pagtatayo ng floodgate at dike. Sa Quezon City naman, nakatulong ang bagong retention pond sa Quezon Memorial Circle para maibsan ang baha sa gitna ng pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Higit 600 cubic meters ang kapasidad ng retention pond. Sa ilalim nito, may water collecting tank, may detention basin sa palibot ng park.
7: Dati kasi konting ulan lang bumabaha na dyan sa elliptical road. So ngayon, tingin namin, kahit na nagkaroon ng extreme weather condition, heavy rains and intensified rains, thankfully hindi bumaha doon sa elliptical road. Tingin namin, nakatulong naman itong retention pond.
4: Ang multipurpose court naman sa Gloria 2 Subdivision sa Barangay Tandangsora, Quezon City, sa ilalim, flood detention basin din. Kaya nitong mag-imbak ng halos kalahati ng isang Olympic-sized swimming pool. Dagdag ng opisyal, may ginagawa pang 3 detention basins sa Quezon City. Walang baha naman sa Bonifacio Global City sa Taguig dahil sa malaking detention tank sa ilalim ng Burgos Circle. Ilan sa mga lugar na binaha nung walang tigil ang pag-ulan nung nakaraang linggo ay ang ilang bahagi ng Parañaque, Taguig, Quezon City, Rizal at Bulacan. Samantala, idiniin ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na bawat lungsod sa rehiyon ay may programa para sa solid waste management. Aniya, ang problema sa sandamakmak na basura sa Metro Manila magsisimula sa tamang disiplina ng lahat. Inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na linisin ang lagusan ng tubig para makaiwas sa pagbaha. Kasunod ito ng kanyang inspeksyon sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque kung saan hindi bababa sa 200 truck ang nakolektang basura. Danisa Fernandez, ABS-CBN News.
8: Mga kapamilya, wala pong pasok sa ilang bahagi ng Benguet at Pampanga bunsod ng epekto ng habagat. Suspendido ang face-to-face classes bukas Lunes sa preschool hanggang senior high school sa Atok, Benguet. Sa Pampanga, wala rin pasok bukas sa lahat ng antas ng public at private school sa bayan ng Masantol. At sa Santo Tomas, suspendido rin ang face-to-face classes mula August 17 hanggang 20, Lunes hanggang Webes, sa lahat ng antas ng public and private schools. Inaabisuhan ang mga paaralan sa Masantol at Santo Tomas na magpatupad ng alternative modes of learning para hindi mahuli sa mga leksyon ang mga estudyante. Samantala, wala ring face-to-face classes bukas Lunes, all levels ng public at private schools sa bayan ng Benmalay at Mangaldan sa Pangasinan. Pero shift muna sila sa mga alternative learning modes.
3: Kasuklam-suklam, ganyan inilarawan ni Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ang naging asal ng Norwegian proponent para sa Artificial Intelligence Center sa Oton, Iloilo sa public hearing sa Barangay Abilay Sur nitong Biyernes, August 14. Nagkainitan sa nasabing pulong nang usisain ang opisyal kung saan kukunin ang tubig para sa itatayong pasilidad. Nainis umano ang opisyal at nag-walk out. Sinundan siya ng mga taga-media para sa nakuna ng pahayag, pero minura niya sila. Narinig pa umanong binantaan niyang kakasuhan ang mga mamamahayag dahil sa right to privacy. Sa isang pahayag, sinabi ni Abalos, nakasuklam-suklam ang inasal ng dayuhan. Anya, hindi dapat murahin o bastusin ng mga Pilipino, lalo na sa sariling bansa. Dagdag niya, bilang dayuhan, inaasahang rerespetuhin niya ang mga Pilipino at ang mga batas ng Pilipinas.
8: Gumuho ang bahagi ng isang gusali sa Kalentong Street, Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong City ngayong Linggo ng umaga. Ayon sa mga opisyal ng barangay, lumang-luma na ang gusali at nakatakda na ring i-demolish. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Pansamantalang isinara ang isang bahagi ng kalsada para bigyang daan ang clearing operations. Pinasiklab ng Nations Girl Group Bini ang mountain stage ng Summer Sonic sa Tokyo, Japan para sa ikalawang araw ng kanilang pagsalang sa Music Festival. Siyam na kanta muli ang pinerform ng Beanie, kabilang ang mga kantang may Japanese versions gaya ng Born to Win at Salamin Salamin. Bukod sa kanilang dance breaks, pasabog na vocals at mataas na energy, kapansin-pansin din ang kanilang looks na inspired ng Japanese trends, style at fashion. Makasaysayan ang performance nilang ito dahil sila ang kauna-unahang girl group mula Pilipinas na nakapag-perform sa Summer Sonic Music Festival. Pagkatapos ito, biyaheng Canada na ang walo at ang buong team para sa pagpapatuloy ng kanilang North American World Tour. Samantala, jam-packed din ang Pacific Stage ng magtanghal sa Parehong Music Fest sa Tokyo ang Kings of P-Pop SB19 nitong Sabado. Sorpresa nila sa mga nanood ang Gento performance kasama ang kilalang Japanese singer and television personality na si Kento Nakajima. Dagdag din sa Tokyo setlist ang sexy performance ng I Want You. Congrats sa Beanie at SB19!
9: Wala tayong Ebas.
8: Oh, pero mga kapamilya, ingat pa rin po. Oo, bigla-biglaan yung mga malakas sa pag-ulan. Kanina, lakas din ang hangin. Diyos ko, ingat.
3: Ingat po. At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayadi.
8: Sa ngala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo at sa mga kapamilya platforms ang ASAXP.
1: DZMM numero uno sa aksyon.
10: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
11: 93.1 FM Radio City, Cavite,
10: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
11: 93.1 FM Radio City, Cavite, mauna ni.
10: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: favorito na ating sakal ni Nan, Ati Bay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkad

ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maano ni?
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Goodbye!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
4: Vibes, the vibes, kasama sa wanan.
5: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Domingo Disco Rabbit. 5 Mix DJs. On the mix is DJ Jill.

beautiful Sunday evening. Beautiful kitsa mga ka-vibes kayo. Babay man inadunggan karon. Pero kayo naging mga nabaguhan dira, no? Anong dili ba

mga papa, lolo, tatay, mama, tita. Kami na ko sa mga kanta na kayo dyan kung maburaga ang pangti over hilyo mani nga mga kanta po. Ay, para sa ato ang mga kabayos, last hunat, no? Before magsugod na po ang laing simana, lain na po nga adlaw para mo trabaho. Lain na po adlaw para

4720802. And of course, naka-live po na sa Facebook, mga ka-vibes. I-search ako personal account.

DJ Jill on the mix. Nakashades ba rin siya? Uy, asa ba rin pa doon? Mara mag-doon niya pa doon?

sama isi bunga. Wah.

Atikon ka ayo mo ba? Kani mga lalaki mo kusog kayo mga atik abig dali pa mailad. And nabula din sa ato ang live. Hello ni JPGE. Disco Linggo din po dito sa FMR Manila. Uy, hello sa tanang mga taga FMR Manila. Natanaw po sa itong live og naminaw. Mayong-mayong gabi. Shoutout po na ko tanang mga taga Minglanilla Cebu. Natanaw sa itong live. Hello po ni Kavibes Reeves Joe Nialins 143. Hello DJ. Shoutout ko sa taga San Francisco Agusan del Sur.

0: kacha karong mga orasan, no? Makahinumdum siya ko, ano kalibat to, karma ka vibes. Ako ang Joe, mahinumdum ba? Ako ang mga tinigay nga nag-bit-bit o inom, nag-hukas, o nag-alap, na bahala, nag-alagwa, nag-alagwa. O sa ito mga kabayos, na karoon nga grabe yun ang pag-inom-inom, nilibulhot yun ang tagay, kaya umatrabaho na po. Alam mga kabayos, ha, reminder, drink responsibly. Dili magpatuyo sa gibati kay basi ikaw po. Mingon niya, ma'am, sir, ma-absent ko, ma'am, sir, kaya na hangover ko. Dapat pareha mo ni Tiyo. Nga misa nung mahubaw o maunsa, ikaw ang mo duty gihapon. And speaking of, shout out niya sa usas ako mga classmate, no? Sa high school, nag-abot TV din sa live. Hello ni Christeline Candol. Oy, mayong-mayong gabi ini mo dira na ang mega ko nga guwapa sa baana ani nga DJ. Oy. Oy, mga kabayos, so sabay gamit ano ako nga baba o kita magsaba dire. Shoutout po ni ani kabayos Francis Flores. Hello po ani Alan James. Mayong-mayong gabi. Hello po ni sa atong mga guwapo o guwapa mga kabayos nga namina o nagtanaw ko roon sa atong live. Ilabi na niya ni Aileen. The loading? Or shoutout Aileen Sanchez para na nagtanong sa itong live. Good evening. And napunta din sa itong text ng DJ. Pwede ko ma-request mo po sa ni Lambada. Si Arnel Dainy sa Buhol. O greet ko anak na ko sa Negros. Si Casey o si Wen Joy. Oy mga kabayan, sa iyong mga request ha, pwede kayo mamotext sa ito ang linya 0995-472-0802. Pwede po mamocomment sa itong Facebook Live. Ang ito ang Facebook Live, Juvie Balneg, no? I-search na natin ito ang J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Kaya ito ng hunghungan, nung ito ang pamaraygan at ang mga Vibe Mix DJs na hatagan o pagtagad inyong mga requested songs. Balik more greetings, more pa shoutouts, more requests sa ato ang mga suking tig paminaw. Dari lang gihapon sa iyong favorite music radio 93.1, Kavibes! Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kavibes!
3: Kavibes! Kung in love ka, Kavibes ka!
4: Kavibes! Kavibes! Kasama sa
3: ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Good vibes. Mau na ni. Domingo Disco Rabbit. 5 Mix DJs. On the mix is DJ.

Disco Rock. Komen ka pa ninyo hang samaan ninyo ang ate dari sa kahanginan Ate Bay. And of course, ang ato ang Daniel Padilla ng Vibe Mix DJ from DJ J. Dili ko mo sayo Ate Bay, magkalma ra ko, mo relax ra ko, walingkod ra ko sa kong lingkuranan. Nakaigod yun sa ilahang mga sampot nila tungkol sa kalami sa kanta, no? Mayang-mayang gabi niya dila mga kabahan. Hello, di ay. Niya, uy, hello ni Miss Sandra Sabarina. Marama nagwala masakit, uy. Alam kita dali, Miss Sandra. Lumalaban talaga ang ano, hanggat may boses at may kamay, laban lang tayong kabahan. Oh, hello, di ay. Sa usasa.

sa Barili. Og shoutout sa ni Konsihal Koding Alindahaw og sa Kian and Kyla Lumber sa may Mantalungon og DJ. Pwede ko ma-request og hawak ko ang beat remix. Gikan sa yung avid listener Pirmi sa Jumea. Si Jumel Alindahaw. Salamat kayo sa pagbasa, DJ. Oh, you're welcome! Sayaw-sayaw dira. Pwede kayo mamatext sa ato ang linya 0995-472-0802 sa inyo ang mga pag-greetings, pa-shoutouts, and even mga pa-request. Pwede kayo dawatan tayo ang mga ka-vibes. Pwede po mong tayo sa itong Facebook Live. I-serve siya ako ang account. Juvie Balnag, J-U-V-Y space Balnag, B-A-L-N-E-G. Hala mga ka-vibes, kung ito talas 9 magsayaw-sayaw-sayaw.

mga walay pahulay kay bisan og adlaw gabi e banaw mag-ulan o init naning kamo gintawon og drive ato mga drivers dira sa tops no nga mga bus ang nagpa shout out siya ka vibes Manolito Bilieta driver sa bus T4 o shout out mo dira ka vibes Manolito Bilieta nga naminaw karon sa tanang mga naminaw ato mga drivers amping kanuna hinay-hinay sa pag-drive ha. Dili magpakusog og maayo dili ano ba sila nagtuo mga Fast and Furious mo si Vin Diesel mo ha. Ato mga kabayan sa nakaroon nga nagbiyahe pa doon sa ilang mga laag amping kanunay. Huwag ka hinaw tutang kanalingaw mo sa iyong mga laag kay makagasto manggid mo kay gikan manog swildo. Sana all na po! Salamat way, way sa payan kabayan sa Bilieta nga naminaw karon again amping kanunay. Shoutout po diyan sa itong mga kabayan sa Ormoc. Elabi na ni kabayan sa Paning. Ang Pino DJ Ate Bay. Pati ako pag-umangko ni sayaw na og nalipay siya kay ikaw po no. Ang naakaroon. Ate ko na po ko! Oh, malipay pala ko ng atikon ko! And, alam siya din nga, maingganyo po tayo sayaw DJ kay nice kayo inyong mga music. Natural, basta bitawag mag-shades na gani na ang mga vibe mix diri. Pasabot, Ana, seryoso na gina sa ilang trabaho. Yan! Nagtuo mo kasi Daniel Padilla naras incognito sa ABS-CBN. Napo din sa FMR. Ayaw kayo mong

yan ha, pag sure na good morning pa. Mga kabayes, gama namin na lang ihapon sa 93.1 FM, our favorite music radio sa Boom. Alam po, si Kahinay, tanigbasa ato ang mga pag-greetings para walay manluod, walay masuko. Ayaw, magpapanluod pa. Ganda, good evening, Ate Bay. Amo, shout out di ay ko. Saka istoryo, mention ng Ruiz family. O mo request kong touch by touch, gikan ni Ashley din sa bukid noon. Pahabol po Ate Bay, shout out ko ni Mr. Bornia. Kay for sure, nag-inom karon kay adlaw sa mga baso. Nari adlaw ning mga baso, di ay? Plato o kutsara ka nang din ihugasan dayon. Maabdan o pilakadlaw. Mori adlaw sa po. Hello po niya, ni Kamay sa Edgar Galbe. Mayong gabi. Good evening, DJ Ate Bay. Ang ganda mo. Kaya gabi, para ka naman cute. Dang, salamat mo nila, Kamay. Pa-shoutout ko na siya. Sa Katiwihan, Kalabasita, Hagna, Bohol. Oy, mayong gabi ni mo nila, Kamay sa Edgar Galbe. Sharina, mayong gabi. Hello po ni Entings, ni DJ, kasama ni Princess Kulot. Mayong gabi, DJ. Shout out kong Felipe Dumangas from Causwaga Norte. And hello po ni June Abiwela from Palanas Masbate. Of course, mga kabayan,

0: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mao na ni. Vibes, the vibes, kasama
1: sa check your time, Aka Vibes. It's 7:03 p.m.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS. Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Rock ballads. Domingo discoral. Discoral. Remember when. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni. Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
4: Aron siguradong good ang morning.
3: Morning. Morning. Buntag na vibes.
4: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
3: 93.1.
4: Ka-vibes, mauna ni!
5: Mga init na panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni! Mauna ni! Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Servisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
6: Iat juday.
7: Iay juday. Sad-sad sa Domingo. Domingo Disco Run.
8: Hold on tight. You know she's a little bit dangerous.
7: Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka Vibes. Mauna ni.
5: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
9: Night and day.
5: 93.1.
9: 93.1.
5: FM Radio Cebu.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Domingo Disco Rabbit. 5 Mix DJs. On the mix is DJ Jill.

nga, James Guapa. Guapo! Protovirus, kini si Ate Bay o kaubar gapon ako karoon. Ang ato ang Daniel Padilla ng kung si Joshua, pambansang gunner ng 5 Mix DJ, kani siya Daniel Padilla ng 5 Mix DJ. Well, habang ka sila title, wala na sila choice, balang mga tol mo sa iyong kuandera. Ato ang DJ Jill on the man. Sa ato mga kamas na palayo na apilog sayaw na lang mga giparingot. O God, di naghigop o sabaw. Wala giparingot kay naghigop o sabaw. Giparingot kay nag-kiay-kiay o pag-ayo. Pwede kayo mamusin sa iyo ang pag-rating pa. Shoutout sa ato ang text line 0995-4720802. Pwede pa sa ato ang Facebook Live. I-search lang mga kabag. Juvie Balnag, J-U-V-Y space.

0: gate, mga ka-vibes. And of course, unyang taon-taon, nara po tayo laing a Vibex DJ na makauban karong gabi una because up until 9 PM nga magsawa-saba o makigsadsan sa inyo ha, mga radyo. And before that, mga ka-vibes, of course, ato ang storyaan sa risiko Andy si Daniel Padilla kay basic dili ka ba mo tag mo Bisaya ba basic magtagalog ni hello DJ Jel mayong gabi eh.
1: Hey mga vibes
0: oy mayong gabi DJ Jel kasi may mo pang greet dira go ahead
1: shout out ay kunin ang DJ Paul J DJ John J and Alpes and Sidro and Aminaw para na sila mga vibes

0: sila ni Shamu, lakaw na ni Shamu. Asa kayo siya padulong, mura ganun. Mas sila siya date. Ay, sana all! Wala.
1: Sige, date.
0: Wala ka, date. Uy, layo mo magpapalitin. Sige lang. Wala sa? Oo. Oh. Wala ka, pikas. Wala ka, pikas sa kinabuhi. Dili na mahimo. Di na pwede ka. Wala ka, pikas sa kinabuhi. O magpwede, glima. Hatagay na to, glima. Oh, mga kapas. O, nagin din. Nag-guanay. Nag-text. Dili, good PM DJ. Pwede ko mga yung ka-textmate. Babae, 35 years old, above. Okay na ako, single mom. Uy, ako ang number 0930-981-3318. Oh. O, kabayos ha, sa nag-message ani, nangita o ka-textmate. Hala, sige, magtigay mo ni DJ Jill. Kasi DJ Jill, pangitaan mo na mo lima kabuok babae. Dili, usa, dili, duha, dili, tulo, dili, upat, gano'n man. Abi pa lang, dili, makadanig babae to ang DJ Jill, aka Daniel Padilla, dire. Ha? Hoy, bala ka doon. Mabasta, anak ka mo yun. Mga kabayos, kung gusto mo nga makita mag-live remix si DJ Jill, o yan ba rinin niyo? O, di mo mga problema kay kung mag-uol mo, kay wala mo yung pagkaon, mag-remix na si DJ Jill, makasayaw, makasayaw yun ka. Grabe, anak siya. Grabe, ano yung ating Vicky Balikya. Sorry na po, sorry na po. Kaya nakatawa din yun, ha? Si It's Just So, si Carlisle, nakatawa diri. O, wala ko nagbinuang, ha? Ako nang ibaligyan si DJ Jill, si MC namo diri, mga kabay. Yeah, salamat DJ Jill sa paghahin sa imong oras og talento og skills. Karong gabi una adlaw Domingo, mga kabay, sa ako ang pagbalik. Nanabutay ato ang suki, no? Grabe gid ka. Usa pa rin sa mga pinakagwapo sa Vibe Mix DJs nga muuban na to karon para mo tukar. Bago na siya nag-celebrate siyang birthday, mga ka-vibes. O, oh, lami, dyan kayo siya. Wala siya ng hagad, batong batasan. Mga ka-vibes, I will be right back with DJ Linnea from Vibe Mix DJs. Dari lang gihapon, siya favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads.
5: Rock ballads.
4: Domingo discoral.
5: Discoral.
4: Remember when.
5: Remember when.
4: Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: Mauna ni.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.

kita into Juan.

pagkatawa mo, sayaw mo, kiay, mo kihambot mo, spagating pababa. Dato mga kabab, dirahang, agalangan na i-greet na ipa-shoutout. Pwede kayo na sa tuwang text line 0995-472-0802. Pwede po sa tuwang Facebook Live, i-search lang Juvie Balneg. O sa tuwang TikTok Live, DJ Ati Bay. And speaking of greeting, shoutout dahil ni Kaloy, dira sa Maylapu-Lapu City. Shoutout sa Quench Ice Cube. Musupply ko yung silag ice per kilo. Hala, pwede na inutang? Pwede mo utang para karong Pasko. Hello po rin ni Kavimes, Boss Wing Vlog. Shoutout Ati Bay from Kasili Consolacion.

Magic 58 na 1. Hello, ay, grabe magkapaspas sa oras. Bago po kita nagsugod sa itong programa. Karon, pila na lang

Moderata. Hello, Miss Joan. Good evening, ni Modera. Ako ba pinakong guwapa kayo, mga kaan manager. Hello po ni Aya, ni Jeffoy Baula. Hello ni Aramil. Pwede ka play DJ Salmo Ra- sa Imurag Jud Budot? Ay, sana all sa Imurag Jud. Sure, Jud ka sa Iyahara ka? Murag nagduda ko ba? Jima lang. And of course, shoutout pala sa ato mga kabas. Nagtanong ka sa Facebook Live. Hello ni Louie Di Labaho Kanyate. Hello DJ. Ayaw, idol.

talaga ni Luigi Labajo Caniete. And abot na rin from Aileen Sanchez Baran. I-shoutout ko Sol Falcon o Marilu Cansancio na minaw-minimo din sa sakyanan. Uy, hello! Mayong gabi ninyo din ha. Hello ni Aileen Sanchez Baran. Bekin man, pautang naman po ako.

0: watching from Capiz. Good evening. And hello ni Jeffy Rivera. Shout out DJ from Guimaras Team Aloud. Good luck sa Magic 4. Uy, ganyan ba yung mga basketball players to kay mga red flag na ako yung trauma rin nila. Olo na lang biya. Uy, mga kababs, we'll take a very, very short break lang sa El. Sa ato ang pagbalik, more greetings, more pa shoutouts, more kiat. Kauban na tong 5X DJ Linyal. Dira lang gihapon sa 93.1 FM or your favorite music radio, Kavibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni. Domingo Disco Rabbit. 5 Mix DJs. On the mix is DJ Linyell.

93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, Maka Vibes. Mauna ni! Welcome back sa itong programang Domingo Discoral. Kauban ka po ninyo si DJ Ati Bay. And of course, of DJ Linyal on the mix! Pagsayaw sa iyo samtang nagbit-bit o butilya. O sa man ang butilya, imno na o ihapak sa kauban. Pag-sure pa. Shout out din sa ato mga kabayos. Ganagtanong ko lang sa itong Facebook Live. Hello ni Crystal Alfredo Advance. Happy Fiesta. Kalituban, Talibon, Bohol. Karong August 29. Powered by Lucho Disco Mobile. Uy mga kabayos, sa ato mga vibe mix DJs ha. Kaya available, good ni sila. So, okay, mo ito ka na? Ay, hala! Mogi, ay! Wala na siya kita, kids ka vibes! Si DJ Linyal, diyan yun! Ah, sabahin na rin ang Bohol! Ika, August 29. Hala, bongga ka! Iba na kung gusto matrabaho ka lang, maglarga-larga kung laing lugar niya. Magtukar-tukar, magtukar-tukar. Mga kwarta, pag yugo, sana all! Pero mga ka vibes, ah, di ganito nila, hindi ko pasabutan nilang gibuhat mo, naglisod ka, ayaw mo, nandeserve ko nila, dakong atiyap. Dakong atiyap, ha? Shoutout po rin sa ato mga kabayos na nagtanong ko ron sa ato ang TikTok Live. Hello ni kabayos, Marion Manipe. Shoutout from URC Pampanga Central, Luzon. Mayong gabi!

Domingo, did you do this for us?

0: Lilial. So guwak yun basta DJ Lilial o DJ Jel. Sabi nga mga kapas, makayon siya ka, makasayog yun ka. Mga kapas, we'll take a very short break and nasa ito ang pagbalik, last gap na lang yun mga kapas. So ayaw pa paulahi ha, dili pa uwahi ang tanan. Pwede ba kayo mamupa sa inyong mga pag-greetings pa shout out sa ito ang text line 0995-472-0802. Pwede ba kayo sa ito ang Facebook Live. I-search lang Juvie Balnet. We will be right back mga kababs. Shoot in lang gihapon mo. We will be up until 9 p.m. lang gihapon sa 93.1 FMR. Your favorite music radio kababs. Mauna ni.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kababs! Asa ka? Tuyo ko. Oh, nani?

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Good vibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
2: Domingo Discoral. 5 Mix DJs. On the mix is DJ Linyel.

lang yun. And later on, happy to be mo say goodbye, mga kabay. Kung hindi pa tayo maabot ng alas 9, go ahead. I-message na na inyong mga pag-greetings din ang mga kabay. Again, buwari kita sa itong text line 0995-472-0802. And of course, pwede po kayo sa ito ang Facebook Live. I-search lang Juvie Balneg. That's my personal account po, mga kabibes. Juvie space Balneg, B-A-L-N.

0: listening to Cebu's favorite music radio 93.1 FMR. Kavimes, mauna ni. Oras mga Kavimes, alas 8:59 na good na lang kasi gundos. Padong lang mo say goodbye, goodbye, goodbye. O mahilom na yung mga radyo mga Kavimes, hindi na mo mag-all. O sabaan kayo, vaccine na, mag-yahay na naglakaw ang neuron. Before anything else, mga ka-vibes, okay, salamat sa ato ang mga gwapo, gwapa, mga suking ting paminaw. Nag-iubanan gin me, kauban ang Vibe Mix DJs, nga gikan alas 6, hangtod alas 9 sa kagabhion. And ato ang, dita mo say goodbye, hindi na tayo on ang microphone ni DJ Linyal. Kaya for sure, dagani siya kung may ipang shoutout, ipang greet, o ipang plug ng mga gigs kaya naglaray, naglinya, ubay-ubay, ganyan taon eh. Go DJ Linyal!
1: Mayong gabi ka, vibes!
0: Mayong gabi!
1: Ako din pasalamatan ang nakasadsad na to gabi diya sa Sitio Missionaries, Barangay Suba. Nya, manawagan lang ko diya, no?
0: Oo! Oh.
1: Kinsa to nakakitag cellphone diya gabi, eh.
0: Uy.
1: Kaya kung cellphone, natagak na, nawala. Okay. Sayang kayo, sige lang.
0: Bago kita nag-hiskan ka, ubay-ubay, mag-kwarta mo na, huwag tama mo na yung mag-cellphone, diya, yun, tama na. Uy, mga ka-vibes, ha, sa mga nakita, ang cellphone, diya, be honest, honesty is next to sa man, godliness daw ko noon. Okay, go ahead, DJ, rin na po, rayon. Yeah.
1: Karong 28 and 29, kita-kista diya sa Barangay Kalituban, Island Bohol, Talibon Bohol. Nya, makauban na to diya si DJ LP, DJ John Bert, and DJ Linyel.
0: Why?
1: Nya, way siguro mukuyog ni si DJ Jill kay... Danahansad ko
0: na...
1: Danahansad ko na siya mukhaon og lambay.
0: Hello! Sure ka! Lambay ang kauno na niya! Mobile ka, DJ Jill?
1: Yeah,
0: one more lang
1: yeah, ako i-shoutout ang akong kapika sa kinabuhi nga naminaw, nagtanaw sa atong live ron. Maro to ka vibes, dagang salamat.
0: O dagang salamat, DJ Linyal. And of course, DJ Linyal, kung i-message ka nila, what if sila makita sa imong cellphone o baka ila kang i-invite for Discog Fiesta, asa pa sila pwede mo reach out sa imo, ha?
1: Ang DJ Linyal, CMC.
0: DJ Linyal CMC. Yeah. O mga na siya mga ka-vibes again ha. Sa to? Basta to? Missionaries? Sa to?
1: Missionaries Barangay Suba.
0: O Missionaries Barangay Suba mga ka-vibes. Kung naamoy nakita niya cellphone, kaya ganun ang kadlaon. Ganun ang kalos mo yung nawalan mo nabantayan.
1: Pag kuha na, buntag na.
0: Pabuntag na, mauna na tira ka ron. Pinaglami man.
1: Misaka ng rabis.
0: Why? Bako ka di rock.

Jill CMC and DJ Linya sa pag-uban na mo karon pag yun. And of course, Kita Kids mga ka-vibes. Sunod si Mana, marag-mubalik akong Sabado mga ka-vibes. Para sa Sabado na pod ko. Unya mara ikaw, August 30, Domingo na pod ko. Grabe naman yan! Grabe, maka-flexible na ni DJ Ate Bay. Oh, sa

0: mga vibes nilang kahapon sa 93.1 FMR, Ka-Vibes Mauna Ni.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, Ka-Vibes Mauna Ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, Ka-Vibes Mauna Ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1 Mauna.

0: Gabay!
1: Gabay!
2: Maunang wala pa tay uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: ang ate-sakaw ninan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Kung bida-bida ka, kabibes ka!
4: Vibes, kabibes, kasama sa
0: Padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads.
5: Rock ballads.
0: Domingo disco rally.
5: Disco rally.
0: Remember when.
5: Remember when.
0: Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: Mauna ni.
0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag.
6: Arangkada sa buntag.
0: Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kabayes, mauna ni!
6: Mauna ni!
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais.
5: Servisyong Kavais.
0: Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavives.
5: Kavives.
0: Mauna ni. Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Servisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni. This is the newest.
7: The newest.
0: The hottest.
7: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
7: Night and day.
0: 93.1.
7: 93.1.
0: FM Radio Cebu.
5: Mo

0: Di pala may Andra ta, pero sa lai na higugma. Mauna ni! Vibes, the vibes, kasama sa
1: Padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Domingo disco rally. Disco rally. Remember when. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni. Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong tiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
2: Unsay lang himatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Arong siguradong good ang morning.
2: Morning, morning. Buntag na vibes.
3: Kini mo ay makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni. Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tukton na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kunsa, iskutan, lalisan. Isa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni! This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
4: Night and day.
1: 93.1.
4: 93.1.
1: FM Radio Cebu. Mauna ni.
4: Mauna ni.
5: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan lain lami on DJ Sprocket!
6: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
7: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat!
6: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
8: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
9: O kini ang inyong arangkada!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye.
2: Goodbye. Hello, uy. Kagwapo. Baan na niya, uy. Uy, kamayim siguro ni. Mau na ni.
3: Vibes, kabibes, kasama sa
0: Dayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Rock ballads. Domingo discoral. Discoral. Remember when. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni. Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot! Diri sa programang Kumbot Paslungot. Bisag kunsa, yeskutan, lalisan. Bisag kunsang pangutana, tubagon, tukingon, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
5: Sayo na The Vibes!
6: DJ, drop the beat!
5: Party na The Vibes!
7: With Maka Mix and 5 Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
5: Ka-vibes sat-sat sa ulto! Ulto!
7: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka-vibes! Mauna ni!
8: Paminawon ta.
9: Ako, ma-emotion ang tukuko. Iduon ko rin mo, magwang ko rin mo. Oh, maura na ako, ikasulti. Si
8: unungan ka.
9: Para ako lang katambag sa usang kaginikanan.
10: Usa akong asawa sa dyan, namina din nila.
8: Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa gabi. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
0: This is the newest,
11: the hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mau

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And your

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: 93.1. Maana ni?
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: I'm a party dance now. DJ Spray.

Sa kabuntagon Lunes hantod sa Biyernes alas 4 hantod alas 6 ang programang mamukaw ninyo makahatag ninyo og kalingawan makahatag ninyo og good vibes og syempre makapasayaw ninyo sayo sa kabuntagon programang buntag na vibes. Siyempre, ikaw ba niyong ubos ng alagad sa kahanginan? Ang kugyan, mamukaw ninyo, Giyod. Mamukaw ninyo kanunay. This is your DJ, mga ka-vibes. DJ's Bracket Gun na to, a.k.a. Nyor. Ang sabaan. Iga. Buutan, naglabaw sa tanan. Kanan. May lain pa. Ako na mga ka-vibes, no? Grabe ang ato mga sunata. Mura gani ka nang naka sa kanang mga resto bar. O nabuntagan. Oo, nabuntagan ang mga party goers. Good morning, good morning, good morning. Siyempre, adlong Lunes karon up. Tay, pakuta na. Nga manginahanglan sa inyong pagtubag. Pwede na nyo dito bagon. Pero narapon ninyo kung inyong tubagon, ha? Ato ang pakota na karong buntaga. On sa may imong angayong buhaton. Kung feel ni mo di jod ka in town Pinanga. On sa may imong buhaton. Kung feel ni mo di jod ka town Pinanga. O town pag yun. E-text sa 0995-472-0802 to inyong mga tubag. Akong Osbon 0995-472-0802. So mo ang buhaton ko feeling mo di nagitaon ka Pinanga. Alas 4.28 na. Hala sige. Volume sa inyong radio diya mga ka-vibes no. Pangapi sa muna pangapi, pamainit. Una yung tawad-tawad, ito na pagkabasa ko ng inyong mga tubag. Ha? Alright! Hala, sige, kape, kape, kape, kape, pamainit, pamainit, kape, kape, kape.

holiday. And right now, you can save £50 per person.

holiday. And right

las 4:51 na. Kamu na mino lang po sa programa. Buntag na vibes. Adlaw karon nga Lunes ha. Adlaw karon nga Lunes, pizza 17. O sa buwan sa Agosto, tuig 2026. Oo, good morning, Lunes na usap no. Bagong simana na usap. Pareho niya na usap. Ay! Good morning, good morning! Ato ang pangutan na karong buntaga mga ka-vibes.

Facebook, no, account, badyaran niyo i-comment dito ang inyong tubag. O unsay mo ang buhaton kung feel ni mo, dili na gid taon ka pinangga, na ipinalabi. Oh! Grabe gina pinalabi, oy. Sige daw.

Yes na mga ka-vibes. Onsay mong buhaton kung feel ni mo di nakapinangga. Kung di nakapinangga DJ, mangitag laing magbangga. Kana? Naaraman day na. Hello ni John Mar. Good morning DJ, kapi-kapi sa Kabuntagon. Shout out watching from Libungan City. Good morning. Good morning ni Carmicot Sisa. Good morning to it's Milin 143 from Misamis Oriental. Hello ni Pax Andre. Pa-shout out belated happy birthday to myself last August 15. Last Saturday. Uy, belated happy birthday Pax. And good morning to Shirley Poleros. Good morning. Hello to Feliciano Kadiwitan. Good morning. Oo, kung feel ni mo nga di nakapinanggaon sa imo ang ngayong buhaton. Feel ni mo nga kanang pinasagda na gitaon ka. Wala na gyud. Wala na gyud. Nanay lang gipalabi. Onsay angay ni mong buhaton. Kung feel ni mo nga dili nakapinangga, biyaan na lang. Alangan man kung ipugos ni mo ang imong kaugalingon. Kana! Kani kay from the bottom of your heart gini nga pagtubag. Good morning to Jinky.

Chay pakinimo. Unsa may buhaton? Oo, i-comment lang sa mga naminaw diya karon nato, no, wala pa man itong text line. So i-comment lang sa ninyo sa 09. Oh, i-comment sa 09. I-comment sa to live sa TikTok live na ta karon.

Kung feel ni mo DJ nga di nakapinangga, o feel ra na ni mo. Kasi na naalang kay ki-expect nga wa mahitabo. Ah. Mao na makaay mo dayta di kapinangga. Ah. Bitaw no. Kasi no, may posibilidad. Awang bokal-bokal lagi.

Kung fail ni mo, di na ka pinangga. Ano yan dapat mong gawin? Kung fail mo, hindi ka na importante sa kanya. Oh. Mo ba rin Tagalog sa pinangga? Good morning! Mag-love myself na lang. Bahala na siya. O, kana. O, Carmela Pretty. Bitaw, no? Pwede po na, o. Mag-love yourself, good. Kaya kita ramay mo love po sa itong self. Onya, good morning to Ricky Gaga. Good morning! Ato pa rin, good morning mga sayo.

Ikan dere sa Metro Cebu, Cebu Province, padong dito sa Bohol, Negros, Leyte. Asa pa gani ito ang atong maabot gani? Basta sa some part sa Mindanao, no? Good morning. O siyempre mga naminaw karon sa atong apps. FMR Philippines nga apps. O inyo ma-install sa inyong cellphone. Nga install niyo inyong ablihan. Dito tanan FMR radio sa tibok Pilipinas. Inyo pagita ng Cebu. Scroll down ramo na dito ang Cebu. Magkapaminaw na mo diha. Oo, maski asa mo dapit sa kalibutan. Maski napa mo sa Mars, sa Moon, sa Jupiter. Basta na internet, makapaminaw mo na mo. Alright. Good morning, Neberteng.

Good morning to Sonny Binch. Hi, Binch. Mr. Jacob Condili na Pinanga Dolba. Basi na anay lain is... Oy! Basi na anay lain Gibanga. No? Good morning to Ning. Hi, Ning. Good morning. Shout out from Butuan. Hello. Hello ni Pina. Good morning. Good morning sa ato mga kugyan ron ng mga vendors, ha? Sa mga kugyan po nato nga na sa mga... public market. Oh, dito sa may Carbon Public Market, Basel Fish Market, dito sa may Tabuan Public Market. Dito sa may Lapu-Lapu, Mandawi. Kung asa man inabot car, kung asa man inabot ato pagsibya, good morning ninyo tanan, ha. Mga drivers nato niya, good morning. Mga Grab drivers, taxi drivers, mga multi-cab, jeepney drivers. Oh, good morning. Kato mga biniyaan diha, nga wala na ito mo, good morning. Oh, good morning ni mo, my loves. Good morning ni mo, langga. Good morning ni mo, honey. Honey pie, sweetie pie. Thank you, winky, winky. On sayangan ni mo, bottle ko, feeling mo din nakapinangga. Oh, sige. Nonoy, yung sibuhatan ni mo, Nonoy, kung di na kapinangga, Nonoy. Oh, sa may buhatan ni mo, Nonoy. Good morning, gikan din sa Baguio City, Lucela Burral. Good morning. And maayong buntag, asara sa Tarantaga, Hilok, Tugan, Kananga Leyte, especially Carbon Family. Good morning. Oh, grabe ha po na nene kuan oi. Magkuan mang yod. Oh. Bad na. Ma'am Michelle, good morning, Ma'am Michelle.

Good morning. Atong oras mga ka-vibes, alas 5 na gyud on top sa Kabuntagon. Bangon na ka tong naay mga klase karon ha. Oh, ayaw mo kalimutin klase na po ron. Oh, ting trabaho na sa adunay trabaho. Oh! Onsay buhaton nimo kung feeling mo di ka di naka pinangga. Hello niya, Ma'am Mary Cree.

Tadamay, o, dako ah. Good morning to Kaulang Sapat na. Watch it from Mating, Mating Lanao Sur. Listen po DJ, kung ipugos ni mo imong kaugalingon nga di ka pinangga niya, dili naman japon mo mag kasinabtanay. Ay! Mo ba? Good morning ni Madam Baby! Na-play na nako ang dayang-dayang. Oh, na-play na nako ganina. Love myself, o kana. Sakto kay na, wag love yourself, good ka.

sa ato mga ka-vibes. Alas 5:06 na. Sige, atong pakutan na karong buntaga or pangutan na. Onsay angay ni mong buhaton. Kung feel ni mo dili na kapinangga. Oo. Ano yung dapat mong gawin kung feel ni mo wala ka na, di ka na importante sa kanya. Hindi ka na palangging. O, sa may buhaton, sa may buhaton, sa may buhaton. Pa-shout out kang boss, kang badang funeral sa post 3. Hello ni Pinggo, good morning Pinggo. Paliton, paliton taong tanan para panggaon pata. O, muna diya. O, unsay buhaton ninyo diha sa mga viewers nato sa itong live. Unsay buhaton ninyo. Kung feel ni mo, di na ka-importante niya or di na ka-pinangga. O, di na ka-love-love. Hello ni Ibo. Ay, di pwede DJ. O, unsay angay buhaton. Kung feel ni mo nga di na ka-importante niya, di na ka-pinangga, wala na giyod. O, as in, wala na giyod ka. O, wala na giyod ka ni. O, kato mga ni-text atong text line. O, unya na lang ha, kay nagkuhan pa yun, na technical problem. O, o, good morning ni Agaw, Cheryl Florentino diyan sa Mahay Liluan. Good morning, Agaw. O, saan eh? Pulihan, o, kana, puli eh. Onya, idipasagda na lang siya, idipasagda na lang siya kung asa siya malipay. Ihatag basta I love ang self, kana. Bitaw, no? Onya, sayon rana, DJ. Ilisan, oy. Kapas-pas mo ilis. Oh. Kapas-pas mo ilis ni Arlene. Gika ni Ana Rose, Marcelino Garcia. May lain na, bantayan mo na. Oh. Mauna, diha. Oh, sayo sa imo nga ngay buhaton. Kung feel nimo dili na taon ka pinangga. Oh. Para dali DJ. Oh, ilisi. Ilisan og sinina. Ilisan og purol. Oh, mo na dia, ha? Mo na dia. Good morning sa mga To Your Family. Diyan sa may Tuburan, Ubay, Bohol. Good morning, Tata Bakyal. Good morning again sa mga To Your Family ni Arajin To Your, ni Papa Panfilo, ni Mama Helen. Good morning yung tanan diyan mga kabay. Ulang rana sa Esmering. O, muna diyan. Di na kinahanglan bantayan kay mulugnot gani kong hiktan. E di buhian na lang. Oh. Naga ni mga hugot ni nga to mga viewers diri, no? May mga hugot. Dada tayo kay Agtasa ng Tyson Batangas. Good morning!

nato mga kabahan sa alas 5.13 na. Oon sa inyong angay buhaton kung feel ninyo dili na mo pinangga. Matod pa sa itong mga viewers nila. Matod ha. Oh, pasagdan DJ Oy. Kapoy, gukod sa taong di naka-importante. Oh, nagihugutan na si Madam Bibi. Kung di naka-pinangga, oh, pulihan o afam. Diyan DJ Oy, kapoy. Oh, grabe ha pa. Kapangaisog ba niya itong mga viewers? Kaya kung importante pa kaniya, mangita jud na gway para ma-update lang ka. Maskin unsa siya ka busy bitaw. Tinuod na. Mangkanor, good morning. Pulihan og nindot. Oy, kanang ga usa ni huboy-huboy say huboy-huboy. Tago huboy. Oh, good morning ninyo. Ha? Good morning, good morning. Dato ko ga hotoy-hotoy. Tara ubok. Huboy-huboy diay. Oh, sa inyong buhaton kung kailan na mo pinangga. Oh, wapag yun, maayo atong text line. Sige lang, ari lang ta sa katuman na minaw diya. Oh, live na ko diri sa kwan ha. Live na ko diri sa atong TikTok. Oh, search na ninyo DJ's Bracket Gunato. Pwede ninyo diya i-drop ang inyong mga tubag. Hello ni Chichi. DJ Pulihan Dayon. Sa 60 DJ. Matamis pa ng usa, palangga. O saan eh? Ang 60 edad, tamis pa magpalangga. Oh, kano? Ilisan og lamion. Mao na diya. Bian DJ Oy, dayon magma... Sorry. Bian DJ Oy, dayon magmahay siya. Oo. Kay wala na. Sorry. Kay, sorry, magmahay siya. Kay wala na siya. Asawa nga lamion. Ay, amo na biya. Oo. Pasoutout sir, kang Inday Castillo. Kang Badang o Maripe Lamilinaw diya sa Mating Post 4. Pili, ilisan ko na uglami, DJ. O, mga diya. Ayaw gyud mo, pangita o guwapo o guwapa nga mahimong partner. O, amo gyud ako advice ninyo, ayaw mo pangita o guwapo o guwapa na inyo ang i-partner sa inyong life. Inyo pangitaon ang lamion. Oo. Para gina, lamion. Bari di guwapo, bari di guwapa, basta lamion. Oh, I know. Balian og usa ni Leo go grab ka apply pa ni ma priso pud kana oi para human ang tanan po sa kabi pud ana oi kuyawa ani nga comment oi usahon man ang lami kong Igor Akatila. Kamo ba no at least nakasuway mo lami kaysa inyong makon pait. You can dance. Ang inyong ma-partner lamion, pero inyong panag-uban kay pait. So at least na ay makabalance-balance. No? Mabalance-balance ra ninyo. Oh, may gani kay lamion ang ako ang partner. Bahala pait ang among pagpuyo. Oh, na. Looking for lamion, amo na diya. Oh. Mangkanor, pagpuya na Mangkanor ha. Nakadaghan na ka Mangkanor. Mong 60 na lang DJ kay sulit pa, lamion pa. Oh, amo na diya. Sir Dodo, nay nangita dire. Sir Dodo 63 naman eh.

0: Totoo yan. Lalo kung walang pera, mapait yan sa iya bana. O, lagi. Bahala, basta alam yun ang bana. Huwag ang masawa. Diba? Ako DJ, lamion man unta, pero ang pagpuyo, manglupad, mangkaliro. Ayaw mo mangkaliro, parang iwalay manglupad. Oh, sa mga bagong naminaw diyan ato mga kababs, ang ato ang topic karong buntaga. O, basta nahibong mo diyan, o saan atong ipangyawit ni Rino? Oo. Ang ato ang topic karong buntaga, on sa may imong angay buhaton, kung dili nakapinangga. O, oh, basin doon mo ka-relate yan sa mga naminaw ba? Oo, sa inyong buhaton, mga ka-vibes, kung oo, dili nakapinangga. O, ang atuang commentary, atong comment section din sa atong live, grabe ka daga, nagkainit dire. Oo. Mayong buntag, oy agaw, Riden Garciano, digaw, may buntagaw. O, 80 age limit, basta maglingkod. Oh, o sa inyong buhaton, kung gina mo pinangga, hello ni Rosel Luviranes, watching from Amadio. Oh, manglupad ko ng kaldiro. Ah, nila yung kaldiro. Pagpara mo ka na, kung sanay, pag, pag-order mo, kumangaw mo, order mo dritso, ana, social man. Para ikaw mangkaunwan na, labay na ng dritso. Ayaw mo pagkaldiro, kaya parang manglupad. Good morning ni Jason Toledo. Pasarat kang Sir Marvin na wala pa kakape diya sa Riverside. O pangapi na mo diha. Mauni among ganahan nga topic DJ ka na. Sige, kung napa mo'y nauna-unaan diha, no, nga pwede na ito i-topic every morning. Pwede rin niyo i-message sa tong TikTok, ha? I-message ninyo sa ako ang TikTok. Kaya ito pag-ahisgutan sa'yo sa kabuntagon, ha? Labi na to sa kanang kuan, labi na sa mga couples, karon nga mga topics, no? O mga panghitabo sa tong katilingban. O dira, i-message ninyo na ako, palihog. O niya si Alvin Mindahaw. Good morning DJ, okay ragili ko ni Ja Pinangga. Kay di pod na ako sa Pinangga. Shout out sa taga Kabadbaran City. O muna diya.
1: Kabay, Pazumba!
0: Hoy! Nagpahinomdom na. Happy tatong Kabay, Pazumba. At tangin na ninyo karong taon-taon, ha? O niya, DJ shout out sa family Garcelia Noza and Espanyol, gikan kay Ray Garcelia.

Oh, bakit ano yung lumilipad sa inyo, princess? Oh, gikan ni Pawix, mag-focus sa work para sa mga bata. Morning, kana? Oh, di ba? Oh. So dapat mag-focus kuno sa mga bata. Onya, good morning ni Tony. Good morning, DJ. Nganong kapoy kayo, Basalones? Kapoy kayo, Basalones, kay Sabado, Dominggo, nagsigi pang lupad. Nagsigi gara-gara og laag. Suroy, maski asa. Pagkabot sa Lunes, wana, nagtinaspukan. Nagsiklib dahil, nagsiklib. DJ Maslami na imo heart sa imong dalunggan. Salamat! Oh, DJ, paano pag ikaw na pinalipad sa buhay niya palayo? Ah, oh, kung pinapalipad na to sa buhay, di magmaoy. Mag-live sa TikTok, tapos mag-iyak-iyak. Oh, ganon, ganon. Mga kababs, yan sa inyong buhaton. Huwag din naman pinangga. Si Sir Virgil, maski tugnaw kayo din sa istasyonan, di paningot. Ambot na unsan eh. Huwag pagin masulban. O, naglingo-lingo. Huwag masulban. O, yan yung gagawin natin. O, pag pinapalipad ka na, pinapalayo ka na sa kanya, hindi mag-live sa TikTok. O, hindi mag open ka, mag-iyak-iyak lang, ingos-ingos lang. Dito pa sarat ko sa akong uyuan nga si Dong Sano. Wala pa kamata na hubog. O, mo na diha. Nagtinaspukan. Hilak podog. Agoy oy. Kung magmaoy ka na. Oo. Good morning, Tadoy. Yes, akong programa. 4 a.m. to 6 a.m. O, buntang na vibes. Pamuka, pamuka, pamuka! Good morning, good morning, good morning! O, sa katumana minaw na to, bisita naman sa itong live sa TikTok. Dito ninyo i-comment ang inyohang mga tubag. Sa itong text line, wala pa makuan. Wala pa mamaayo. O, sayangan ninyo yung buhaton kung gili na mo pinangga. Feel ni mo, di na ka-importante niya. Gipasagda na ka. Wala na yun. Wala na yun ka taon. Nardo Rusaban, good morning! Alas 5:23 na mga ka-vibe.

Sabado mga kababs, alas 5.31 na. Padong na kita magpasumba, no? O sa, for the last, kwan, no? Last na ito pangutana. On sa inyo ang buhaton, kundili na mo pinangga. O, na yung mga natubag dire, aha, na yung mga natubag mangita. Og lain mo pangga. O, kana. Oo, asa naman itong ubay na? Oo. Magpasumba na kuno ta. Sige. Andama dan yung mga sleeping dyan mga ka-vibes, no? Andama daan. Kaya mauna ni, ha? Atos ang andamon po na nga ang sunata para sa pasumba. Andaman-andaman yung mga sleeping.

ko 42 na sa kabuntagon. My money, my buntag, mga ka-vibes. Hala, sige, exercise, exercise para pang, para singutun mo niya. Para mahimong healthy mo, ma-healthy mo. O, ayaw sa mga exercise o marites. O, alisan mo. Sayaw, sayaw sa para pa rin ton. Let's go, let's go, let's go, let's go. Igawas, igawas, igawas

0: America?
1: Ahora sa tomar ka fans a las 5:45 na. Ojalá sige ikaw sang stepping. Samtang nagtadtad sa ilang karne di ang agibaligya. Oh, nagawa sa ikin-ikin oy. Oh, klaro ka sa stepping. Oh. Onya samtang nagluto. Hala ka. Oh, ato sa banti. Oh, kanatay. Oh, kananay. Let's go. Alas 5:46 na mga kapabs. Alas sige, sayaw na mo niya. Dapat sayo sa kabuntagon, sugato nato o good vibes. Dili nato sugato natong sayo sa kabuntagon o mga chismis, mga problema sa katilingban. Oo, dapat good vibes sa kita sa morning mga kabimes, ha? Oo. Good morning ni John, kay, sorry, Anasco. Hello ni Ma'am Lina Vergara. Good morning! Let's go, exercise pa Zumba!

0: Kamu namin na lang po sa programang Buntag na Vibes, ang programa ko rin, ikaw malingaw, mapukaw o makasaya. O mga na dyan din, ahuman na gina'tong 2 karos nga panag-uban gikan ganina last 4. Hangtod karon. Magpatighog na ko. So mabalik ko ni alas 11 ha para sa programa ka Vibes, sad sa odto. Musunod na ang programang Arangkada sa Buntag with ka Vibes Tonton. This has been your DJ, mga ka-vibes, DJs, Bracket Gunato, a.k.a. Nior. Tano! May lain pa? At doon ako, mga ka-vibes, ha? Padayan lagi mo sa pagpaminaw. Dire lang sinong paborito nga sasuna sa radio sa dial sa inyong mga radio. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni! At tuna ko mga kababs, ang pingan-ping mo tanan ha kay Love Love ko kamong tanoy.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na gin alas 6 sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Ang katawhan nila mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May butag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Lunes, pitsa 17 sa buwan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa Lainaw Sam nga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa kanunay, ako ang inyong kabaib, si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang o mga isyo nga may lambot ang katawhan. Tangkansang atong tumong, aron kita makaumulog haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Mga kabaibs, kumusta man mo? Mga ilatag dispensa daan kay kadto sa mga kananaang naanad sa atong official text line. Dili available ang atong text line karon. But you are still very welcome nga mo interact, pinagi sa pagpadayag sa ilang opinion din mismo sa atong Facebook Live, mga kabibes. So atong advice sa atong mga kabibes nga gusto nga mutimang o mapadayag sa ilang opinion karong butaga, palihog arina ipadangat sa atong kininiang Facebook Live kay atong bakabasahon gihapon sa kanunay ang inyong mga opinyon o mga huna-huna. Kung unsa man ang inyong ipadangat nga reaksyon sa atong mga hisgutanan karong buntaga, mga kabayb. So usbon ko mga ikog dispensa nga dili available ang atong official text line dinhi sa atong programa. But of course, ang atong official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu. Usbon ako, 93.1 FMR Cebu, unya aron wa moy kabalda sa pag kinini ang pagsunod sa atong tanang mga programa dinhi sa atong istasyon, ang 93.1 FMR, your favorite music radio in Cebu. Labing maayo nga inyong i-download kini sa kinini ang online pinaagi sa kanana ang mga modernong kahimanan karon. Ipadangat ka na unya i-upload ang atong Sibiana, ang atong istasyon pinaagi sa kinini ang online, mga kabibes, diya sa Play Store sa digital media, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Bueno, ang atong unang isgutan rong buntaga, mga kabibes, gawas sa gikatakta nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong adlaw, it will be the day 16th. Ika-16th day karong adlaw. Kining nagkabikos-bikos man tao ning mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ha? Kay bawo mo, mga kabibes, daw di sila mahimutang tungod ni ining kaso nga grave threats, 3 counts of grave threats nga gipasaka batok sa Vice Presidente nga naa karon sa usa ka korte dito sa Quezon City, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ang iyang mga abogado, kung ang iyang usas mga abogado, ha, kalabot ni ini kining giganlan og si attorney kinini ang Paul Lawrence Lim, mga kabibes, ha, ningon nga pangayo sila og kananaabang mupetisyon sila nga tus korte by way of kanang ilang tinguha, mga kabibes, usa ka oral, mupadangat sila og oral argument, nga ang ayan nga dili ikiha og grave threats ang Vice Presidente kay nila pa kalapasan kuno kinis balaod.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Maunay pamahayag sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes, nga mo-file sila og motion to quash, kabahin ining kaso nga grave threats karon nga giatubang sa Vice Presidente sa Pilipinas.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mao na lagi na tungod to sa iyang hulga, mga kabayes, kung inyong mahinumduman, diadto ning Oktubre 2024, Oktubre 23 kini. Kining maong pagpanghulga sa Vice Presidente kay lagi niya pa ni contact na ni siya og mamamatay tao og sa pulong pa ni Attorney Amando Virgil Ligutan. Nga niya pa og doon ay mahitabo niya mga kabibes ni contact na ni siya og assassin nga posilon sad unya patyon gyud ang bishop, ang busy naman ang presidente sa Pilipinas nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Unya ingon man ang asawa niini nga si First Lady Liza Araneta Marcos og si kanhi House Speaker Martin Romualdez mga kabibes. Moni ang unod unya sa oral argument nga ipasupot ni Paul Lawrence Lim, ang abogado ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Apan sa pikas bahin ang mga legal luminaries, nagkanayon nga wa may sabod ning maong grave threats gagyatubang karon ni Vice President Sara Duterte. Kay nila pa it is only the president ang dunay blanket immunity from suit mga kabibes. Mao na lagi kada bang muhimo ta butang bitaw mga kabibes nga dili ta maguna-una og unsay epekto nini
1: arangkada sa kabutan.
0: So gikulbaan na ni sila kay inani mga kabibes gipasabot sa mga legal luminaries usana niini ang kanhi presidente sa Philippine Bar Association mga kabibes kining ginganlan og Attorney Rico Domingo nga matod pa niya kinigong grave threats kay giplastar man ni pinasibo sa kanang cyber law of the Philippines it will be a notch higher ang mahitabo mga kabibes doon na ni kalakip nga posibilidad nga mapriso si Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mone ilang gi Kuya Juan kay ngano matod pa ni Attorney Rico Domingo ang kani presidente sa Philippine Bar Association wala gyoy blanket authority ang vice presidente or rather blanket immunity kay bisan pag mo insister ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte mga kabibes nga tungod kay impeachable official ang vice presidente therefore he is immune from suit. Hadlok man di ay pagkatuitoy. So mao ni mahitabo ron mupadangat sila sa ilang oral argument niini kay matod pa nila lack of jurisdiction kuno mga kabaib. Bastilan sa inani ang pagpasabot sa lain sad nga legal luminary. Kini si Attorney Domingo Cayosa ang kanhi presidente sab sa Integrated Bar of the Philippines. Nga ang impeachment trial mga kabibes bisan pa og makonbikto ang vice presidente. Take note of this munay dako kayong kalainan. Matod pa niya, kanto dito di ka mapriso. Apan, you will be perpetually disqualified in joining public service. Ato pa, dili na ka mahimong makalansar. Gawas lang lagi sa ako nang gikaingon din eh, o antor ka sa pagka-presidente sa imong purok. Kay katotoa dito, dili man to ha, ipaagi sa kananaabang pamaagi sa naanda natong eleksyon gikan sa barangay. Kay kanang sa barangay, that is ha, ang kananaang mupahigayo ni ana, mao bitaw na ron nga ha, karon excited kaning uban. Kay naguwat og unsa gyud final decision mga ka-vibes kun ugaling madayon bagyod ang BSKE kining Barangay and Sangguniang Kabataan elections karong Nobyembre 2. Ha? Wa pa may final nga decision ang kananaang ubos ba kay balaoranan og ang Senado mga ka-vibes, because in the event nga makapanday ni sila og balaod, aw hayahay na pong mga incumbent kay atong nahibaw-an og nasabtan mga ka-vibes, murag ang tinguha nga i-postpone na sad unya ang eleksyon unya na sa Nobyembre 2028 mga ka-vibes. Hayahayas mga incumbent ha?
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mao ni bisan pa og yano nga barangay councilor, di na pwede si Vice President Sara Duterte og makonbekto siya ngining iyang nagpadayon karon nga impeachment trial. Unya uroy sa makonbekto ka pa sa imong impeachment trial, ha? Makonbekto sa kanining grave threats ka na aros kurte, paita pagkaluoy god mapriso si Vice President Sara Duterte mga kabay. So mao nay mahitabo karon, ha? Kun ugaling siya makonbikto sa mao niyang kalapasan nga nahimo. So naninguha gining iyang mga abogado taon nga ma-dismiss ni. Mao nang ni file sila motion to quash, ha? So naara po ni sa kanang nahingtungdan nga korte dito sa Quezon City. So ngayon gining sundon mga ka-vibes kay laliman ba ni mo bisan pagalig dili pa mahuman ang kananaang na dili pa mahuman ang ihang nagpadayon karon nga Senate impeachment trial og uroy magmaraton hearing dito ang Quezon City unyan sa tarong buwan na Agosto ang kanang iyang impeachment trial gikatakta nga ari pa na mahuman sa Disyembre. O niya ang bodisider before Disyembre mga ka-vibes nga makonbikto siya. Agoy, ang angon sa may mahitabo, pusas ang Vice Presidente sa Pilipinas mga ka-vibes. Good morning to ni ka-vibes, Benjamin Hildore. Good morning ka-vibes, Tonton. Coffee time while waiting the impeachment trial. Yes, karong alas 10, ka-vibes Benji. Ito nang isgutan o niya sa atong second portion kay karong adlawa, it is expected to be a very important kananaang adlaw sa impeachment trial. Kay karon ang lakip sa disiplina kining duha ka mga special disbursing officers. Si Gina Acosta sa habig sa kining Office of the Vice President kaniadto, o niya si Edward Pajarda sa DepEd. Kay mao ni silang duha ang ni-withdraw sa 612.5 milyones pesos. Nga, kung imong sabton, agiwari-wari rabang taon sa Office of the Vice President o sa DepEd. Sa dihang ang nangatungdanan o ang kalihim ni ini, mao pa si Vice President Sara Duterte Murta o iyang kwarta. Good morning to ni ka-vibes Mike Angelo Cobal. Good morning ka-vibes Tonton. Happy Monday morning. Happy na bang tanan? With smiling emoji. Good job ka-vibes. God bless. Mauna ni salamat sad gyud kayo kanunay sa imong pagtimbaya ka-vibes Mike Angelo Cobal. Again ha, kanana ang kadto sa mga suki na to sa atong official text line dili ta available. So, I would recommend nga ari mo sa atong official Facebook page, ha? You can always have your comments sa atong comment section while nagsibya ta live mga ka-vibes. So, mo ni mga ka-vibes ha. Kanang taliwala sa pagsupak, of course, ilagay ang depensaan si Vice President Sara Duterte. Apan, mga legal luminaries ng ningon. In fact, I remember ang Osaka kanang associate dean sa University of the Philippines, in the person of Attorney Paul Tamase, niingon sad nga, wow, dili immune from suit ang vice presidente. So muna nga, bisan pa man og duna siya impeachment trial ka nagpadayon, pwede kayong ikiha kay wa siya blanket immunity from suit. Sama ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Imong imaginon ba di baka ni manghilak sila sa nga mapriso si Vice President Sara Duterte, because according to Attorney Rico Domingo, mas taas mo gudi. Kay napay cyber libel ning gisumpay mo gudi sa cyber libel. Kay nahibaw bitaw mo nga katong iyang controversial kay nga press conference mga kabibes, it was done during a stream press conference mga kabibes, but pasabot na live to siya social media. Samsad tao ni iyang mga lumalaban, labi na si kininiang kanhi presidential spokesman Harry Roque, mauwap siya nagpaalig-alig. Gilay pa man sa Facebook, gi-streamline. Ilang gi-live stream mga kabibes. Mo na ron. Nga nasumpay ni sa kanang kalabot sa kalapasan sa cybercrime law sa Pilipinas mga kabibes. Gamantot pa ang Attorney Domingo, kananaang mas taas ang kuno galing mahukman nga guilty ang vice presidente, mas taas ang silot bato kaniya mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Una nga usas anis ang ayan natong atngan kay matud pa mga kabibes, naning kamot yung tao ning iyang mga abogado pinanguluhan ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Vice President Sara Duterte. Ang ako ba kana manggong in fact atang ini ninyo mga kabibes, sa second portion na to atong isgutan kining report karon nga nagkanayon nga ang vice presidente murag kasurindiro naman. Kaya ang balita ni ingon nga nagtinguha siya mga kabibes nga og usa ka closed door meeting with PBBM, kay mohangyo siya nga ayo lang ko ninyo tao ni Kihoy, kanang mukanaog ko mo resign ko pagka vice presidente, pero palansar tao ko ninyo ini ka 2028 oy. Mga kababs, alasay si media naman ato ning dugangan atong isgutanan human lang ni ining mga mahinungdanon kayo palihog. Standby.

0: alas 6:34 pa stila, no? Mga ka-vibes, ako ba ang gisubay kining oong balita, ah? Klaro kayo nga gipangkuyawan ang kampo ni Vice President Sara Duterte kay bisan to dog bailable offense ni mga ka-vibes. Can you imagine? Ha? Kananaa bang si Vice President Sara Duterte doon ay mugshot? Ha? Gamaw ni gikiha siya grave threats. Ha? Kay kung kahinomdaman nato mga ka-vibes, ang nipasaka nining maong kaso mao ang kining Department of Justice. Humansab sa investigasyon nga gipahigayon sa National Bureau of Investigation nga nakakita gyud og prima facie evidence, ah, nga with certainty of conviction, mga ka-vibes, nining maong kaso sa Vice Presidente. Nga kung atong kahinumduman lagi, it was an online press conference niya itong November 23, 2024, mga ka-vibes. Nga dito ni siya, or rather, November 23, 2024, din iya laging gihulga nga pamatso ning tulo ka mga importanteng personahe sa atong nasod sa Pilipinas. Ay, di basta-basta, it's because no less than the President of the Republic of the Philippines ang iyang gihulgang patsyon. Ha? Ang asawa nini og ang kani House Speaker. And therefore, ang nag-ungo nga kaso batok niya, 3 counts of grave threats nga dugtong sa kininiang cyber crime law of the Philippines, mga ka-vibes, nga matod pa sa mga legal luminaries, mas bugat ni, mas bugat ang silot. Bisan to og bailable offense ni, but ang angego natong hinuunaon, mga ka-vibes, it is not only nga makapiansa ang Vice Presidente, uroy og makonbikto siya. Kay how will you dispute it nga mismo siya may niingon, nga may contact na siya og may kausap na raw siya. Mo na diha, usapan na ninyo diha. Sa tuingon niya, sa dihang ga-interview siya sa usa ka political blogger, wag kang mag-alala, ma'am. Sa security ko dahil may kausap na ako, na pag pinatay ako, patayin mo rin si PBBM, si Lisa Araneta Marcos at si Martin Revaldez. Kaklaro ato pagkasulti, ah. So, kanto lagi, ebidensya to daan nga nang hulga siya. And you know, ang contention sa iyang mga abogado, it was a conditional threat, kuno. There is no such thing as conditional threat in town, mga ka-vibes. Manghulga ang gani ka nang hulga ka. Ha? Sumauna, ilan na lang ng palusutron? Wagi na mo ingon ang balaod nga oy og conditional threat, dili ka nga dili ka masilutan. Nya saom na nimo pag mao bitaw tong sa kung kahinumdom mo sa nagunang mga adlaw kay giuna magtuki ang Article 4 kalabot sa kanang grave threats og kanang alleged assassination attempt, mga ka-vibes. Giuna man to gipresentar gidayon ang kanto laging controversial nga video, nga gibalibalig pangutana sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte kantong NBI agent kasi John Mark Kalilong, nga maogyoy ni kananaang may screen save ni atong tanan, mga ka-vibes, nga mismo ang Facebook ron may save ni ining maong video, mga ka-vibes. Ha? Di man ni mo malimod kay ang magmulto tong niingon nga iyang gusto ipapatay ang presidente o iyang asawa, ingon man ang kani speaker sa Pilipinas. Ha? Si Sara Duterte magito. Muna nga, klaro og tataw ang ebidensya, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Gamaw ni gikuyawan yun nila. Nilutaw na yun eh. Saan magito ni mo, be? Ha? Muingon sila nga, di mo ay wato manghulga ay. Joke only rato.
2: Pinawa!
0: Ang nakabungkat ko sa kaso, mga ka-vibes, di ngon pa manggit siya, no joke, no joke. Ang mauron, man-no joke yun siya, mapreso siya, mga ka-vibes. O niya, human atong November 23, 3 days after, November 26, gi-interview siya. Iya pag itong gi-confirmar ang maon niyang pamahayag. Ako tanaw ba? Ambot. At that time, mga ka-vibes, unsay frame of mind sa atong vice presidente. Dilis pag-unsa. Ha? It was her own doing nga nang hulga siya. Niya, karon, abi kahag, adto ra sa impeachment trial. Kaya you know, to be honest about it, mga ka-vibes, kanagong nagpadayon karon nga Senate impeachment trial, kung moingon yun ang Korte Suprema, kaya nga kung pangagpas ni Ana, mabot pag ginas Korte Suprema, kung moingon ang Korte Suprema nga kinanglan og 16 ka mga boto sa mga senator judges, daw tungason yun na, gumikan kay di man malimod, basta di lang na makonviktong uban di haong di mga dakpan, doon na mag-iigo nga numero si... Vice President Sara Duterte diha. Pero og mukubos kanis this size aw dakog kay gayunan gyud mga ka-vibes nga makonbikto gyud si Vice President Sara Duterte mo na nga goodbye politics alang niya mga ka-vibes. So mo na roy sitwasyon nga klaro, dayag kayo ang kabalaka sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. And I think this is the biggest reason nga may katap ding balita nga nihangyo ni siya nga makik-appointment. Nga mag-close door meeting sila ni PBBM. Unya ang ihangyo lagi nga ayaw na lang ko ikiha. Kanang makanaog ko sa pwesto pero kung mahimo, tugti ko ninyo nga mulan sir sa 2028 elections, mga ka-vibes. Mauron.
2: Pinawa!
0: So ato ning atgan, mga ka-vibes, because again, this is a very important development. Matod pa ni ka-vibes Benjamin Hildore, may gani Ron BBM admin na adyo process kay kung time pa rin didigong dead process ang gipatuman. Asakto kagyod, ka-vibes, Benji.
1: Arangkada sa Butang.
0: At least doon ay due process of law ang vice presidente. Pero, sige lang ka-vibes, kay mabitaw na nga magkapahibong kayo, kay naman na siya ay mga bodyguard na daghan. Mga sildado pas gobyerno. Ha? Mga sakop sa kining vice president na Security and Protection Group nga naa na karon ubo sa Presidential Security Command. Naman na siya yung mga kanang maingon nato nga mga security escorts ka-vibes. Mga lagi na, nindot tiron nga naay proseso nga gituman, pinasikad, balaod, pero kaniadto so sa taon ay ang mga biktima sa dugoon nga war on drugs. Mura lang kita og mga manok nga sayon-sayonon na lang pusilon patyon, mga ka-vibes. Muna'y kapait niya to sa panahon sa Duterte administration. Nankaroon, tanaw ko, uga manggaling malisang nabalaka gini ang kampo ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Kaya nga no, og ebidensya hay lang. Kaya nga no ha, og imong subayon, ang ilang katarungan, mga ka-vibes, di girbukat, mabawag yung kayo. Ang ila lang contention nga, doon ay immunity from suit ang vice-presidente. Imong tanahon ang batakang balaod, mga ka-vibes. Na? It is silent on that. Pero punto sa mga abogados, gobyerno, ganingon sila, it is only the president who has the blanket immunity from suit. Buot pa sa buot, nga samtang presidente pa, di ni mo mahimong ikiha. Of course, impeachable official siya, mga ka-vibes, but wa may kanang impeachment complaint ang presidente sa Pilipinas. Ang naaman ang ginganlan man og Vice President Sara Duterte og ikaw maoy Sara Duterte ro panahon na di ka makuyawan hasta imong tuway-tuway. And for the simple reason, mga ka-vibes, the damning evidence was the online press conference nga ultimo lagi ang Meta, ang Facebook, kay gisuwatan man ni NBI agent John Mark Kalilong, dunay kopya. So dili nila mahimo nga word on to. Bisag inyo pang i-google na ron, naana ang maong video nga nanghulga si Vice President Sara Duterte ngadto ni PBBM ni First Lady Liza Araneta Marcos ug ni Kanhi Speaker Martin Romualdez, mga ka-vibes. So ato nang atkan ang developments ni ana kay wa pa magaling oral arguments kay katakda dito sa Quezon City. Gikulbaan naman taong mga abogado ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Mga ka-vibes, sa size 46 na ari data sa ato bang kananaang pag-amlistilon sa ika-16th day sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong adlaw. Of course, it will start at 10 o'clock today. Unya, ang importante kayroon ng mga testigo, kinini ang duha lagi ka mga kanhi special disbursing officer. Kaya nga no, kining duha mga ka-vibes, si Gina Acosta sa Office of the Vice President og ingon man si kininiang Edward Pajarda sa Department of Education, mga ka-vibes. Mauni sila ang butistigo kung kinsa ang ilang gitugyanan sa 612.5 milyones pesos. Nga ilang silang duha buwag nga ni withdraw ni ini sa duha ka mga branches sa Land Bank of the Philippines. Ha? Sila mang duha ang mga gitawag og accountable officers. So mahibaw-an ni ining duha ka mga gikatakta nga testigo isip mga hostile witness. Ha? Si Gina Acosta nga tan-aw ra ba nako sa agkatong milabay nga hearing sa kining House Committee on Good Government and Public Accountability, mga ka-vibes. Daw nagkurog man taong tungtuho ni Gina Acosta sa diyang niingon siya nga, wa mo ko'y labot in tao na na, oy. Kay matod pang Gina Acosta, gisugo lagi sila sa Vice Presidente nga ang kadtong 500 million upat man ni kahigayon, mga ka-vibes, nga iyang gi-withdraw. Kadaw withdraw niya 125 million, ilabi na gyud katong Disyembre 2022. Gisugo lagi siya nga adto ni itugyan ngadto ni kanang ginganlan og si Colonel Raymond Dante Lacheca, ang kanhi hepe sa Vice President Security and Protection Group, BPSPG, mga ka-vibes. So sa ato pa, doon nagi kalabutan ang Vice Presidente kung giyon siyang mga kwarta, kay gisugo man siya. Ato ning at ngan ron, og kuno galing unahon ba ni si kining Gina Acosta, mga ka-vibes, kay gawas aning Gina Acosta ug ni Edward Paharda, si Paharda sa habig sa Department of Education kanisa SDO, ang laing disiplina kiningginganlan og maribik pareha mga kabaibs ang direktor sa House of Representatives Legislative Information Resources Management Department sa sengahan ni Pinahoy, and siya sab ang hepe sa Legislative Archives, kundi na ang tanang records dito, ang rolyo ni pareha, siya ang mo authenticate sa tanang mga records, ingon man mga testimonya sa gipahigayon nga kining hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability, kon mahinumduman nga dito ni nagkatinubagay galing si Vice President Sara Duterte og kining kananaang lead prosecution counsel karon, head sa prosecution team gikan sa Ubos Bahay Bulauranan nga si Congressman Jervil Luis Tro, mga kabibes. So tanaw na to og unsay sequence, panahon ba nila sa pareha o katubang duha ka mga hostile witness? The way I read it, posible nga ang katong duha una ka mga hostile witness, but depende lang ni. Kay ang lion sad nga gikatakda nga gipaabot ron mga kabibes, ang kining pagpakanaog og ruling ni kininiang presiding officer Senator Chase Escudero kalabot sa role of subjudice nga ato nang tukion, inigbalik nako sa second portion mga kabibes, ang interesante kayo karong adlaw kung unsa ang isulti ni Edward Pareha og ni Gina Acosta. Dili bato nila bakwion dong ilang gisulti sa milabay nga mga hearing nga gisugo ra sila ni Vice President Sara Duterte nga ihatag ang kwarta ngadto sa atong gisgutan nga opisyal, si Colonel Raymond Dante Lacheca unya sa habig sa DepEd kiningginganlan og si Colonel Dennis Nolasco mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kayo ilang yaning dasunan tong ilang gisulti ni adto dito atubangan sa mga kongresista, tanaw galing ko as taning maong mga kanhi na destino sa Office of the Vice President o sa DepEd, basin kag ba court martial ning mga tawhana. Akong tanaw ang ayan hagbay raw taning gi court martial oi kay dako ni nga kanang kaso ang ilang gibuhat. Laliman ka nga ang kwarta gi kapin sa tunga sa bilyon nga kwarta mga kabayos, kwarta na itong mga magbubuhis, kwarta sa katawang Pilipinon. Sayon-sayon na pagasto. Ibutang tawa, kitahay gibulsa, pero ang katuyuan sa pagasto mga kabayos, confidential and intelligence funds. Apan, wa ni dito mapunta sa confidential and intelligence funds. Ato pa mga kabibes, giwaldas ra sa vice presidente ingon man sa dihang siya pa ang kininiang kalihim sa Departamento sa Edukasyon mga kabibes when she was still the Education Secretary si Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.

0: nibalik si Kabayb sa Binje Hildore ang naratibo ron sa mga DDS nga gilisod-lisod ang Davao sa new raid sa steel factory kay kadaghan nga steel factory sa Pilipinas wide Davao. Mga 300 katao ang nawadan og trabaho tubag sa Kongkasin gamay ra ana 300 ikumpara sa 11,000 kay ABS-CBN nationwide bitaw tinuod kagyod Kabayb sa Binje. In fact mga Kabaybs, apil itaw ning among mga kaubanan din eh nga mao gini para nako ba usas dako kaayo nga kasaypanan sa Duterte administration. In fact naay ni Plotron pangalan nga Mulansar kun na siya pagka gobernador sa Cebu. Hindi ben Mulansar lagi na nya magsibya pa ko dinhi. Kunis-kunison ko lagi na. Atong labason sa atong mga kaigsuonan nga one of those responsible nga nasirad-an ang ABS-CBN Kabayb Binje. Dunay usa ka Cebuano congressman kaniadto ang nangusugyo dito sa Kongreso nga pasirad-an ang ABS-CBN mga Kabaybs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: I'm a bit sentimental nga no ay tao ng akong amigo na may heiress in peace. Si Ferdinand Di Mataga Manyo, si Bay Perde. Nga kanito taon empleyado sa ABS-CBN sa Cebuan ng DYAB. Bago pa taon mitaliwan. Ang ako ba if at that time empleyado pa tingali si Perde. Tingali nagsibya pa siya posibleng buhi pa ron si Bay Perde. Kay lahi manggod ang imong lihok og sa imong naandan pa nga naakas bidya. Nga itaon gibaho ni Bay Perde ang iyang kahiubos sa Duterte administration kay di kalita noy. Sakto kag yun bay kinini ang Kabayb sa Binje Hildore. Kapin sa 11,000 ka mga empleyado. Kani sa ABS-CBN ang nakulban sa Kalgiro. Unyang mga taga Davao mureklamo ni ining. 300 ka mga empleyado kay illegal man sa to, delikado man tong ilang steel factory. Delikado man to ilang produkto do na man to. Mga gipagsagol nga delikado sa kinabuhi sa tao. Unay klase bitaw sa mga naratibo nga kaingon ko tambaluslos kayo. Unay klarong tambaluslos nga argumento mga Kabaybs. Muna bitaw nga sakto gyud kay kanining imong punto Kabaybs sa Binje Hildore. Nga kana 300 pwede mo guna sila mangita o kanang tinarong ba niya? Kanang ilang steel factory kag ipasaradan pag tinarong san? Samsan nga sa gulan mo sa delikado kayo. Nga sa sila may giprotektahan ni ini. Mula gina. Nalibali para nila ang mga kanikawani sa ABS-CBN town nga apil sad gani ang mga kaoban din eh. Four of them. Wala nga ako ba basta maging nagani closure sa ABS-CBN isip sakop sa fourth state mga Kabaybs digin may malimot yan na usa na sa dakong sala para na mo ang nagibuhat sa Duterte administration kay sukura magitaon to siya ba nasukura gitaon to si Digong ha kay wagi play tong iyang commercial political material mga Kabaybs. Inana kabingatibo si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte mga Kabaybs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Mga Kabaybs, mag-alis 7 naman ato sang hatagan o gagayanan ng atong Arangkada Balita sa Buntag o ba ni Joby Balnek o niyang human sa maong balita. Mabalik ta alang sa atong pagpadayon sa Arangkada sa Buntag. Sangaan kanunay sa among station manager nga si Langganida Abenyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ninyong kabayb si Tonton Alco Santugop nga magaingon. Hinaot paunta nga ang Diyos kalabaw nga magkagagahom sa tanan, magagayog, magabulig.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: Sa di pata magsugod sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang liliun ang dagan sa trapiko karong mga taknaa adlaw Lunes mga ka-vibes, gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning!
1: Mayong buntaga ka naman mga ka-vibes sa mga suking tibay na at public update ko sa pinalaya sa Dakbayan at Sudan sa Subo. Ayon naman sa may SRT area, so ang atuang southbound, ining mga orasa na kadawag itang panagbanda at alin sa mga sakinan, ining Osaka sedan o Osaka multi-cab, ganyan sa may bayada southbound. So galiasag kayo na yan, nakahinuha, nakareponder ato mga traffic enforcer na nag-detail yan, dapita. So magkaroon, ilahan na nag-ipahiga yun, nagkuhaan na nila skates ang mga panagbanda at alin sa sakinan, ining multi-cab o sedan, ilas may SRT southbound. So ato ang northbound, ining mga orasa, mudri pagyapo ang dagan sa natin sa trafiko. Uwi naman rin may ato ang FP still. Mudri pagyapo ang dagan sa natin sa trafiko ining mga orasa. Kalos. So kapag kita ay nadawat usap na mga naabiriya usap na mga sakinan, yan mismo sa ato ang SRP area ining mga orasa alas 7 sa iyong tabuntagod mga kaigunan. So alit at may dalang Ecos Menya, ang ato ang northbound o southbound ining ato ang Ecos Menya mga kaigunan. Mudri pagyapo ang dagan sa natin sa trafiko. Huwag inyong mandiris mga ito, MG Quinco, General Maxlum, Puro Rondo, kuang Verrama, huwag ato ang binigil dito sa may Osminia Boulevard, ato ang N. Macarco, ang ato ang Bulacau area, binigil ba ang mga sakyan usap na nagikan sa Kalisay City, northbound o southbound ini, mudri pagyapo ang dagan sa natin sa trafiko. Ining mga orasa kanon. So kapag kita yung nagawat usap ng mga palagbanga, tali sa mga sakinan na niagi sa tuwang downtown area o matatayos na usap na mga sakinan usap na nabiriya din sa tuwang ipag-mention ng mga kalsada. So aray kita din may sa Lamban area, Governor Quinco, ang mga sakinan usap magikan sa downtown area, paingon nga to sa Kalamban area, northbound o southbound. Nining mga orasa sa yapo mga kaigsunan, muli pag-yapo at ang dagat sa natin sa trapiko diya sa tuwang Kalamban area. So hindi na labi niyo this my ass Puntuna. Ang mga sakyan na usap balikan sa Mandawi City paingon sa tuwang Foodland area o dito sa may Governor Quinco. Ang mga sakyan na usap balikan sa Governor Quinco paingon sa Mandawi City nga nasubay nining dalan AS Puntuna mga kaisunan mudri pag-iapon ang dagat sa natin sa trafiko nining mga orasa karon. Sa pagkaroon mga pag-inatulit sa mga update din sa tumbilang ang Dakbayan sa Sulat sa Sumbo, kininyong ubusong lalagad, base control operator sa CCTO, Richard Lopez. Mudalit kayo sa pagingon. Kami mga traffic enforcer sa kalalanan, sa kapait na kiglim baso din ang lawod sa kalisdanan. Inipungkulan, abog kakapoy, giyagwan tagid na mo ang tanan. Kay bugtong lagid na mong tinguha, kamo, among maalagaran o mapsay lamang ang dagat sa natal sa trapiko, din hinihining atong pinalanggang Dakbayan. Bayan Sulat Sumbo. Dengan salamat ug maayong buntag sa atong tanang Sumbuanon.
0: Daghang salamat ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Muna mga ka-vibes, so it's the second week of official nga start sa klase mostly sa mga universities o eskwelahan diri sa Sugbo. And ako yung nabantayan mga ka-vibes, grabe na good ka traffic even at the earliest 6 a.m. Grabe na good ang laray sa mga pasahero, may bitrabahante o baka estudyante mga ka-vibes. Taas kayo ang linya, no? Even if mo gamit ka o ride hailing app, grabe mga ka-vibes, murag competition good siya. Maglisod good mo book o mga ride hailing apps. Mauna sa ato ang mga estudyante o mga trabahante nga naminaw karon. Kinahanglan good nga mas musayo pag good mo ugikan mga ka-vibes para lang good malikayan nato nga malate o magkaabirya tunga-tunga sa dalan padulong sa ato nga tagsa-tagsa ka mga trabahoan o mga eskwalahan. Samtang naguna sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, 6.2 kamilyon ka Pilipino ma-exempted sa income tax kung mapatuma na ang 350,000 nga tax exemption. Gibutyag ni Department of Finance Secretary Frederick Go nga kung mapatuman na ang plano nga 350,000 nga annual income tax exemption, mukabat na nga to sa 6.2 ka milyon ka Pilipino ang ma-exempted sa income tax. Karon, ubos sa kasamtang exemption ceiling at 250,000 pesos, mga 5 ka milyon ka Pilipino pa lamang ang exempted. Apan, kung masaka kini nga to sa 350,000 pesos, dugang pa nga 3.1 ka milyon ka mga Pilipino ang makabinipisyo. Ilabi na, katong nagkita og annual income nga 250,000 pesos, hantod nga to sa 350,000 pesos. Lakip kini sa mga gi-highlight ni President Ferdinand Marcos Jr. siyang State of the Nation Address kon Sona, aron madugangan ang take-home pay sa mga trabahante og magamit sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan sa pamilya. Apan, gibutyag usab ni Go nga mukabat nga to sa 60 bilyon pesos ang posibleng mawala sa kita sa gobyerno kung mapatuman ang exemption ceiling. Bisan pa ni Ana, gilauman nga makahatag kini og direkta nga ginhawa sa milyon-milyong Pilipino nga namumuo sa pamilya sa tibuok nasod. Samtang Department of Education nagpahimangno sa mga magtutudlo kabahin sa paghimo og online content gamit ang ilang mga estudyante. Nagpahimangno ang Department of Education kan DepEd batok sa paggamit sa mga estudyante isip content sa social media. Sumala ni Communications Undersecretary Claire Castro, nakadawat ang DepEd o mga report nga adunay pipila ka public school teachers nga nagamit sa ilang propesyon aron paghimo og online content. Matod pa ni Claire Castro, paglapas kini sa ethical standards sa ahensya kung gamiton ang mga learners sa mga video. Gipahinumduman ang mga magtutudlo nga likayan ang maong practice o magpabiling profesional sa trabaho, sulod man o gawas sa eskwelahan. Ang pahimangno gisunod sa pagkailap sa usa ka video diin ang usa ka estudyante naghulagway sa presidente atol sa klase gamit ang pulong agingong high on drugs. Samtang balitang international mga ka-vibes, Pope Leo XIV naghatag og ayuda sa simbahan sa Colombia alang sa mga biktima sa linog. Nimando si Pope Leo XIV sa Office of Papal Charity sa pagdala og 100,000 euros ngadto sa simbahang Katoliko sa Colombia aron ipatabang sa mga komunidad nga grabing naapektuhan sa linog nga maigo sa nasod. Sumala sa Colombian Bishops Conference kon CEC ang ayuda ipadala ngadto sa National Secretariat for Social Pastoral Care Caritas Colombia nga ilang gihulagway isip dakong tabang sa paghatod sa gikinahanglan sa mga biktima. Nasuta nga pipila ka mga syudad sa Western Colombia ang grabing naapektuhan sa 7.4 magnitude nga linog ni adtong Agosto 10. Tungod niini, ang kagamhanan sa Colombia nagdeklara og tulo ka adlaw nga national mourning alang sa mga nakalas og mga nabiktima sa linog.

0: Samtang balitang lokal mga ka-vibes, mag-uuma. Gipusil sa Cebu nga samtang nagpalunang sa Cabaw. Ang usa ka 35 anyos nga mag-uuma ang naangol human kini gipusil sa iyang kaubang mag-uuma samtang nagpalunang sa Cabaw sa Barangay Cantularoy, Cebu nga pasado alas 5:50 sa hapon na itong Agosto 14. Giila ang biktima nga si alias Raymond Olitao og residente sa Purok 1, Barangay Cantularoy. Base sa investigasyon sa kapulisan, kalit lang siyang gipusil sa suspitsadong si alias Eloy, 22 anyos, Olitao og residente sa Barangay Duguan, Cebu nga. Matud pa sa biktima, wala siya makig-away o nakig-komprontar sa sospek sa wala pa ang insidente. Pipila ka bala ang gipabuto gamit ang armas nga wala pa matino ang kalibre o gusa niini miigo sa iyang wala nga bukton. Human sa pagpamusil, dali siyang natabangan o gidala sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRRMO ngadto sa Karkar City District Hospital alang sa medikal nga pagtagad. Samtang ang sospek misibat o parayon pang gipangita sa kapulisan. Nakadugang pa sa investigasyon nga nasuko ang sospek sa biktima tungod kay giingong may bahad kini nga ipatawag ang amahan sa sospek human wala giuli ang motorsiklo nga gihuaman. Ka-vibes, ato ang siren og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Yes, ma'am, good morning sa kanan. Ang chasta na pagkamina pinatong latest weather update karong adlawa. Pagdang kamakasin natin General Nature Weather, init ang igang na panahon sa Central Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu. Kawat ini ng mga patak-patak ng mga pag-ulan ng kanyang localized thunderstorms. Hindi nito na sa kakarangan ng hangin na tinatid sa Central Visayas sa mga kadagatan, malinaw nito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 28-34 degrees Celsius, hari na dami pala pala sa isdo sa hapon, dagat mo tao bala una 38 sa hapon, muna sa Lasyete 44 karong gabi. Kini-insional dahil na Lasyete 21 sa buntag, gikan dili sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat, gikan sa buhatan, sa Pag-asa Mactan, DOST, Sir Jomar Eclarino. Padayon sa ato ang mga balita mga ka-vibes, 9.69 milyones pesos nga shabu na sakmit sa buy-bust operation. Nadakpan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kung Pideya 7 o Cebu City Police Station 7 ang usa ka 30 anyos nga construction worker nga giila isip high value target ato sa buy-bust operation sa sityo Ulusimba, Barangay Pardo alas 3:44 sa hapon. Giila ni Pideya 7 Regional Director Joel B. Plaza ang nadakpan nga si alias John, residente sa maong lugar. Nasakmit gikan sa suspect ang 27 kapakite sa gituwang shabu nga dunay gibug-aton nga 1,425 gramos o gibanabanang kantidad nga 9.69 milyones pesos. Lakip usab sa nakumpiska ang buy-bust money, usa ka cellphone o guban pang non-drug evidence. Ang suspect, anaana sa kustodiya sa Pideya 7 sa Lahog, Cebu City, samta ang mga nakumpiskadong droga, gidala sa Pideya 7 Regional Office Laboratory, ala sa chemical analysis o gustong disposisyon. Base sa record, kaniadto nang nadakpan ang suspect sa Philippine National Police natong Agosto 13, tuig 2023, tungod sa paglapas sa Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Karong higayon na at nabango na usab niya ang bagong kaso ubos sa Section 5 Sale of Dangerous Drugs o Section 11 Possession of Dangerous Drugs and RA 9165.

0: og laing maka good vibes nga balita mga ka-vibes. Dulaan 4,000 ka Cordovohanon nakadawat og bugas gikan sa isa nasudnong kagamhanan. Mukabat nga to sa kapin 4,000 ka Cordovohanon gikan sa nagkadaiyang sektor ang nakadawat og bugas dihang gipasiugdan ang bagong Pilipinas Rice Program sa lungsod sa Cordova. Si Executive Secretary Ralph Recto mismo ang nangulo sa distribusyon nga gipahigayon sa Cordova Sports Complex uban sa lokal ug probinsyal nga mga opisyales, lakip na si Gobernador Pamela Baricuatro, Balamban Mayor Amos Edwin Cabahog, Cordova Mayor Cesar Didoy Suan ug Sugod Mayor Monien Strigan. Ang mga binipasyaryo naglakip sa mananagat, single parent, senior citizen ug ubang sektor sa komunidad. Lakip usab sa kalihukan ang bawat barangay makikinabang program diin gipakita ang mga proyekto sa barangay sa Sugbo ug naghatag og ayuda sa mga LGU pinaagi sa Local Government Support Fund. Gibida sa kalihukan ang pagtambayayong sa nasudnon og lokal nga kagamhanan sa pagatud og hinabang ug kaayuhan sa mga programa sa komunidad. Atol sa seremonya, si Recto mitunol usab sa 265 milyon pesos nga Special Allotment Releasement Order ngadto kang Governor Pamela Baricuatro alang sa mga programa o proyekto sa probinsya sa Sugbo. Gibutyag sa gobernador nga gamiton kini nga budget sa panglawas, enerhiya, farm to market roads ug food security programs. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa tong FMR News Break, arangkada balita sa hapon. Kauban si Neda Avignante Isguera, ingon man sa tong hookup program sa arangkada balita with Jack Batalyones og Ninia Corpuz og TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Check your time mga Ka-Vibes, alas 7:30 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: Mayang buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa pagpadayon sa atong arangkada sa buntag karong adlawa adlong Lunes, pitsa 17 sa buwan sa Agosto tuig 2026. Sa gihapon ako ang inyong ka-vibes si Tonton Alco Santugob. Bueno mga ka-vibes, mga itag dispensa nga to sa atong mga ka-vibes tungod kay dili available ang atong official text line, but just the same mga ka-vibes, welcome gayud kayo kamong tanan sa pagpadangat sa inyong mga opinion o gingon man inyong mga huna-huna sa atong mga hisgutan karong adlaw nga mga mahinungdanon nga mga isyu mga ka-vibes. So akong gi-encourage ang tanan nga ari ka na ninyo himua sa atong official Facebook page sa 93.1 FMR Cebu. 93.1 FMR Cebu sa comment section sa atong Facebook Live. Samtang kita nagsibya, anha ninyo ipadangat ang inyong mga opinion mga ka-vibes. Ato ng advisory karong adlawa.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Mga ka-vibes, ato lang tibawason kato bitawang isyo sa kining kaso karon nga grave threats nga giatubang ni Vice President Sara Duterte. Dili lamang sa nagpadayon nga impeachment trial, apan formal na gitsang gipasakaan og kasong kriminal dito sa Quezon City Regional Trial Court. Human nga ang Department of Justice may pasaka sa naasoy nga 3 counts of grave threats batok sa Vice Presidente mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte pinanguluhan ni Attorney Paul Lawrence Lim. Ningon nga sa oral argument, ilag yung ipadismiss ang kaso batok sa Vice Presidente. Kay nila pa ang Vice Presidente tungod kay usa ka impeachable official, doon sa siya immunity from suit mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: And para good wa magitaon magisgot niya na ang atong batakang balaod oy. Nga maulig na sa akong gikaisgutan kaganiya sa atong unang edisyon. Ningon ko no less than duha ka mga legal luminaries ang nisulti niini. Ang kani presidente sa Integrated Bar of the Philippines nga si Domingo Cayosa o kanhi presidente sa Philippine Bar Association ka mga ngingigading mga tawana si Attorney Rico Domingo. In other words, kung imong subayon kani si Attorney Paul Lawrence Lim usas mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ha? Sumusunod ra ni ining duha ka mga nasoy nga mga kani opisyal. Ha? Ni ining nasoy nga asosasyon labi na sa Integrated Bar of the Philippines. Ang tunada manggod sa matod pa ilang ipasupot nga oral argument. Nga maulagi na nga dili mahimong ikihang Vice Presidente. Apan waagi sila maingon nga wa muhimo og pagpanghulga o grave threat si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: In other words, ipaagi nila sa teknikalidad. Sama rani sa nagpadayon karon nga Senate impeachment trial mga ka-vibes. Kaya you know, kadto laging kontrobersyal kaayo nga November 23, 2024 nga naka live stream nga press conference mga ka-vibes. Sa ato pa it was an online press conference. Klaro magikayo tong pagpanghulga nga tus Vice Presidente oy. In fact, akong gitanaw while nag-break ta mga ka-vibes, anagihapon kini karon sa nagkadaiyang social media sites ang maong pagpanghulga sa Vice Presidente. You know what is the reason of that? Tungod kay ang kadtong opisyal sa National Bureau of Investigation nga si NBI Agent John Mark Kalilong o saka cybercrime specialist, mga kabibes, ni dangup yun ganito sa kining mother company sa Facebook, kaning Meta, nga nangayo siya o pagtugot, mga kabibes, nga tuna siya ay giduso dito nga preservation request, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga sa ato pa, ang katong iyang screen record, lakip na niya, o niya kana karong existing sa social media, pili gina, i-delete o i-take down ni Facebook, mga kabibes. Adiyang bahina, ipit yun si Vice President Sara Duterte.
2: Pinawa!
0: Kay matod palaging John Mark Kalilong, it was really unauthentic. And you know what she, what he did? By using, kanang gitawag o, kananaabang open source screen recording. Klaro magigkay dito. Nga, nang hulga si Vice President Sara Duterte, nya unsa may kaso karon nga gipasaka batok sa Vice Presidente? Grave threats. Wagin mo ingon ni sa Attorney Paul Lawrence Ling nga wa man manghulga akong kliyente oy.
2: Pinawa!
0: Wa na makaingon ta mga kabibes nga daw tinuod gining napagya ron nga si Vice President Sara Duterte nihangyo nga mag closed door meeting sila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, nga kay ang iyang i-offer matud pa nga mukadaog ko isip Vice President pero ayaw taong ko ninyo ikihaw nga tungti taong ko ninyo nga mulan sar karong 2028 isip Presidente amaw na ron.
2: Hehe.
0: Ano mga kabayes nga makaingon ka nga lubat-lubatan na rin matagaliti pa gilubat-lubatan na rin Vice President Sara Duterte kipang gikuyawan na rin eh. Kaya saan mo tinuyo pagpamakakbayon ka nga dili mo to grave threats. Walang na ilang katarungan, it was conditional. Huwag magkita ko nag-sultis balaod eh. Mangulga ganit ka, unya nadangat ang ato sa katong tao nga imong gihulga ang impormasyon, you already did a grave threat sa ngulga na ka. Ningon si Kabayb sa Binimil Dore, may taog ba preso si Sara, bahala o maabswelto after 2 to 3 years basta nakatilaw o preso. Kaharas po ni mo, Kabayb, Binje. Nga nung imo mong yung gustong presoho ng Vice Presidente.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bitaw, doon na gyoy sukarana ng gisulti. Nining atong kabayabs kasi Benjamin Hildore. Because you know why? No one is above the law. Kaya nga no, og yano pa nga tao nga naghulga, sumabitaw sa milabay nga Duterte administration. Inumdo mo katong maestro dito sa Luzon nga wag ganito yung maranto bares, ha? Gidakup lang kalit. Ha? Tagasambales man taon to siya. Ha? Si Romel ba, Romel Bas, mga kabibes. Ha? Gidakup kayo ng hulga siya kani presidente. Kay niya pa, iya ko nung premiuhan o 50 milyones kung kinsa yung makapatay sa atong kani presidente, mga kabibes. Gidukop na yun. Pero karon gusto nila nga dili pa kasad-on ang vice president kanang hulga sa kasamtangan nga presidente, mga kabibes.
2: Pinawa!
0: So mo na hinahitabo ba nga, subo bitaw kay palandungon mga kabibes nga. Sa ato na laging giingon, ah, this is her own doing mga kabibes. Ah, kay nga no, ah, ang kanto laging maestro sa masinlok sambalis pagkaluuya lagi. Dia ginakop na yung taon. Taga, ah, tungod lang yun niya itong iyang pagpanghulga niya itong Mayo 2020. Hmm? Unya karon gusto nila nga dili pakasad-on ang Vice Presidente mga kabay. Sarcastic ay ni si Kabayos Francis Yanyan Huerte. Oh. Good morning, Kabayos. Kung mapriso si Sara, napabay tree planting sa prisohan? ato siyang pangutanon ka, Kabayos. But I don't... Naman dito sa Atos Monte. Naman sila dito, anak, Kabayos. Ang mag-asa man siya ay priso. Basic ato ni sa PNP Custodial Facility, Kabayos. Pero... og mahukma nagikas korte, wa naman. Ha? Dadon magika dito sa Muntin Lupa. No? First time ni nga dunay vice presidente sa Pilipinas nga mapriso dadon dito sa Muntin Lupa, mga kabayb. Bitaw, ha? Ngatawa pa lang taro, but this is a serious case, ha? Kay matod palagi nila ni Attorney Cayosa og ni Attorney Domingo, doon na gini present term, ilabi na kay nadugtong ni sa Cybercrime Law of the Philippines kay ayaman tong gibuhat through online ang maong pagpanghulga. Kay ang naitabo niya to, it was a press conference that was kinini ang naka-live stream to. Suko kayo sila. Bayaran ko nung kuna ako. Swildo yung tao na moderate yung tao. No? Muna yung inyong... Muna yung inyong... Anong masakit pang gitao ni sila. Matod pa ni... Anong masakit pa magbuingon ta din sa posibilidad kung mapriso ang Vice Presidente sa Pilipinas. Ang naman ang kaso ron. Hinoon, dili pa man diha mga priso. Kay matod pa nila ni Attorney Cayosa o Attorney Domingo, makapiansa pa man. Mabitaw nga kamulo yung tao ni, sa mga taga-Cagayan pa, ha? Naninguha yung tao ni, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga madismiss ng mga kaso. Pero, knowing the Department of Justice, dili man ni sila, ha? Basta-basta mo, mampasaka o kaso karong panahuna. Ha? Kung wala'y gitawag o prima facie evidence with certainty of conviction mga kabayos. Kaniyan to, kanang pagpasaka o kaso o doon na rin probable cause. Karon kay laliman kag prima facie evidence. Ha? With certainty of conviction, agoy. Kaklaro ana o gatong hubaron, lig-on nga ebidensya nga muresulta sa klaro nga pagkakonvicto sa usa ka tawo mga kabayes. Sus, ipit yung taon si Vice President Sara Duterte. Kabayes, Francis Yanyan Huerte, ang imong kananaang sangayo. Bayaran ko no ko. Hulagway pagitaon. Ibao biya ka, Kabayes, no? Kanang imong paghulagway na ko. Kalapasan biya na sa Safe Spaces Act. Sa iluon na taka, oy. Ilikong kiha kay tagaan piya takag labad sa oo. Bitaw, kananaang mo... mag-name calling gani ka, that is already a violation sa Safe Spaces Act. Pahibao na taka Francis Sanchez. Ano mo suko man mo? Nga, wa mong kumakak din eh. Masuko ta mag-mamakak ta din eh. nga nagpahigayon tagpropaganda. I am just stating a fact. Sabot mo pagkaanig in English ni Kabayes Francis. Iyan yan, werte ni imong kanang sangay nga na masangil ako taon doon. Ay! Matod pa ni Kabayes Francis, yan yan, werte, dili na ni siya matawag nga Sarah the Explorer. Sarah the Presioner na ni Kabayes Mauron. Bawa bitaw ni Kabayes sa kuning gisgutan ang kaso nga grave threats ni Vice President Sara Duterte, because this is a very big issue. Kananaang nagpadayon karon niya ng impeachment trial, which is by nature administrative. Kay ang mahitabo ni anak mga Kabayes, kung makonvicto siya, di na siya tugtan nga makalansar. Dili na siya pwedeng

poong pas mga millennials ba? Mga suko. Unya may rabag nagtumo ta din, mo man ini taboron. Ako di ay nikiha nga to sa Quezon City Regional Trial Court nga ang Department of Justice man. Pinasikad sa kanang finding sab sa NBI nga mo ini pahigayon og investigasyon ni ini. Ha? Nga sa atong diskutan din ni mga ka-vibes, naprubahan man na, o mahingon ta, napresentar man na sa unang adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte and kitang mga Pilipino. Lakip na tingali ni Francis Sanchez. Naunsa man ay ka ito, presis. Natuog ka ni Ato sa dihang nag... online press conference si Vice President Sara Duterte. O, wani maagi si mong feed. Mauna nga, kaingon ko nga murakag, kadako ni mong panatiko. Murakag, tagadiin ka ban? Taga Pilipinas, wagka ka. Waka may bawa to. Nga doon ay pagpanghulga nga gibuhat si Vice President Sara Duterte ni atong November 23, 2024. May pamatingali ni mong mga bata kay nakakita pa sa maong pagpanghulga. Bitaw mga kabayb, subo ni Palandungan because it was live stream, napakita sa Facebook. Bisag mga minor di edad, nakakita ni Adto nga nang hulga ang ilang vice-presidente. And it was really, kanabang para nako mga kababs, dili maayong padang ingnan ba? Nga mahulga kang patsyon niya, masabot yun, draba. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko dahil may kinausap ta ko na tao. Nga kuno, og siya pagka-patsyon, ang iyasang sugo nga patsyon sa ng presidente, ang iyang kapikas o ang kanyang speaker. O niya, gipatabanan pa, gipakapinan pa, no joke, no joke. Ayaw! Kung saan mo na ni Murang pagpamakaklaro sa ebidensya, mabitaw na nga ang katarungan lagi nila. Technical kayo mga kabibes.

0: Morning, ha. Tanaw lagi na ko. Doon nagay basi, igang basihana ning tinguha nga. Ha? Nihangyo si Vice President Sara Duterte og one-on-one nga closed door meeting ni PBBM. Matod pa ni Kabaib sa Francis Yanyan Huerte, bisag unsao ning mga DDS, wala ginaisuod ang mga o. Ambot ani nila Kabaib nga, mayra bag ngingon ta nga nagtumutumo ta din eh. Wa man to. Mabitaw na ron nga makita gihapon nato sa social media, makita gihapon nato sa Facebook. Kay abtik man tong NBI agent kasi John Mark Kalilong, ha, mga Kabaib kay ha, nakahangyo man siya. Nakasuwat gid siya og preservation sa mao nga video. Mao na nga it will never be take down. Ha? Di gina mapapas. Mao na nga kay ngon ta ipit gid niya na si Vice President Sara Duterte, mga Kabaib. So atong huwaton og unsay resulta ni ana, wa pa man ang oral argument, mga Kabaib. Ha? kay ngon talagi, ha? Di atong maingon ay.
1: Mayra!
0: Saan nga si Yara man po yung result yan eh. Mga Kabaibs, mag alas 8 naman, mupos lang ko makariot niya, humaniin eh, atong ipadayon ng pagtuki, atong ng tibawason, o niya, at tanginin ninyo. Kaya naunsa na bataw ng naitabo dito sa Taguig City, pagkangilngiga ba niini? Asa mo, manangkong, ani, kanang matag kilometros daan, 450 million pesos. Grabihan yung anomalya. Mga Kabaib, standby. Kay mabalik ko man lamang niining mainungtanon kayo alang sa pagpadayon sa tong arangkada sa buntag karong adlawa. Palihog, standby.
2: Ay!